ke le shume le motso le mong hantle ka mora horra ya bobedi o mametsile ratwang ke nna nano ke la haula di thewa dikalaneng tshebeletsong ye ratwang le Serie FM nna ke matsho mahloko dumela hle. Ke nkile ka tsiba kae watlanya le lefatshe wena motho e motle e le ha ke lebo ha seponisa South Africa bo roka kwano ka West Rand bona ba ntse di thibela mmileng tse ikgethang tsa Operation Chanela ba tlile o tshwara ba bang ba bakganni ba neng ba kganna ntle le mangolo a ho kganna ba bang ba bona ba ne ba fetile letsineng ba ile ba llelwa ke ditshepe wena motho e motle ba tla kopana le magistrata letsatsing lane la mantaha la bobedi kapa la boraro go tla tswa fela wa tsa bomagistrata le bona ba na le ntho eo kore ba na le ntho eo ntho eo ya bona eno ya gore fela bake ba o swetse o kodule khutsana mme motlhang ba gutlang ba ne ba o ekeletse matsatsi ba o bontshe gore wena ga o ka godimo go molao.

0: Lonzon Chwarawira. Lonzon Chwarawira. Lebitso la pina ke wira nga kaska batsa majwalo motho e motle ba ga be ya hantle metsotsongelo 19 pele ho hora ya boraro nna lwena re ntse re le mmohona ne o kila haola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le CD FM ke a leboga tlhe bona motho e motle re ntse re le mmoho le wena tshebeletsong e ratwang se ke ile ka fumana melaetsa e mmalwa ya baahi ba naha ya Afrika Borwa ba mametseng tshebeletso ya lesedi ba re re na le wena re ntse re o jele ka tsebe e re ko o fe taba tsatsing la maobane ke ne ke le ka mona ka Kwakwatsi Kopis kamohelo e mofuthu motho e motle hele hele Hona le abuti ba re ke tumo ka mono ka Kwakwatsi Kopis a bona re tshwere hantle ka tsela e kgethileng fela ke le ka feta mane times 2 chesa nyama ka kopana le abuti papi mono a re etsa batho ka nnete a fa ho letswa inyana kgetle ge amohele he hantle ka re ho tulo yena ya Kwakwatsi Kopis mo le bontate bohle ba banengana le bona mono ke a leboga hle gabanetseso ke leboile ke ile ka nka katiba ka e watlanya le lefatshe gabanetseso la re tshwara hantle la re tshehetsa la ba la re laetsa bonnete ba hore re etswa hantle ka re ho motse ona wa Kwakwatsi Kopis ke leboga ho menane gabanetseso a ne ke tse khalo ke ke kene bathunga ke thebo di fate wena motho e motle ho monate ya kakang ha ona le bo le batho ka dina go tsohle o ska ikhantsetsa batho phile le batho ho bana o se o lensona ka lebaka la bona ho sa nna tsurna ba tlisetse molemo ka pa ba tlisetse busula tseo tse busula tseo di entse o re eme ka maoto o lwane ntwa bophelong le bao ba entseng jwalo bophelong ba gago ba ileng ba tlisa tse busula o seke wa ba nena le ka motlhao le mongwe o nne o ba fe sebaka bophelong ba gago gobane ba ne ba re ba leka go timetsa go tlosa toro tsa gago empa wa dula o ntse o tsitsitse ka nako tsotlhe ka jeno o bua mantswe yane a reng motshe ya lefuma o a ipiletsa Ithuele tsebo tshebeletso nye ratwang ke nna le wena le CD FM o teng le ka jeno mohlomphe Jeremiah ha ke re utlwa rona tse re tshwara tsentse ona ka jeno nna ne o nlena ke di fihlwa tsebe o mamele wena motho e motle ge tle ke mathe mmoho
1: go dumedisa hape le mo mamedi wa le CD FM ho di thewa dikalaneng me ka jeno lena ke ne ke lakaditse hore re ke re tlo shebana le taba kiena a hangata mora mahloko fumana ka ra malapa bontate ba experiencea ho struggle haholo ho dumellana le tsamaiso tsa malapa a bona kana go tseding o fumana hore moshimane o nyala a lebeletse ho etsa tseitseng le ngwanana o nyalwa a benchmarkile ka ntate wa hae hore monna o loketse a nketsetse itseng ka hara lelapa me ha mosadi ya ka fumana hore tseo ha di etsa hale tseo a tlohileng ha bona di etswa taba yena e lidela hore batho bana ba be le mathata lenyalong la bona mona mo tla fumana hore monna emotionally o se a le isolated o se a na le mathata a ho expressa ho mosadi wa hae me o fumana hore nako e ngata we spender a suppressitse di feelings tsa hae a phela jwalo ka stranger ka hare ho lelapa la hae taba ya ka ke ena mora mahloko ka jeno dintho tse ding ha di re hlaela ka ramalapa o loketse o shebe wena le molekane wa hao hore ke dintho di fintse lelakatsang ho aha lelapa la lona ka tsona stress ka hara lelapa senyahamisa pelo hobane se lidela to the feeling ya loneliness and misunderstanding hobane ha o tsebe hore ka ra lelapa lena judgment tsena tse o di bonang di le teng tafoleng ya lelapa la gago di bakuwa ke eng, mme ka nako tse dingwe o fumana gore monna o dula a le in a silence mode, gobaneng pressure ga e le ngata ka gara ntlo a tloleya go redefina di-role tsa gae, monna enwa o a lemala ka gare go lelapa la gae, mme o fumana a se a phela jwalo ka stranger ka gare go ntlo ya gae. E nngwe moramatlhoko e re loketseng gore re shebe kore lenyalo ke lona leeto le le telele ka o fetisisa lefatsheng leo batho ba lenkang la go phela le motho. Le hlaloswa e le a greatest journey in life e nang le eng ka gare eo motho a ka enkang a le in a partnership le motho, a shera ditoro tsa gae le motho, a shera deep connection le motho, mme dintho tsena kaofela e ba dintho tse eketsang leetong la lona la bophelo, mme dikapole tse ding tse o fumanang di thabile moramatlhoko ke gobane di thabile gobane ba shera di-ideas tsa bona, ba shera vision ya bona. Lelapa ga o ka le bona le sa thaba, o tsebe gore conflict ya teng a tshe moramatlhoko e feta solution tse ba ka fanang ka tsona ba le babedi ka gare go lelapa leo. Hopola gore ka gara ntlo ga se ntate fela ya fanang ka solution, le mofumahadi o loketse a mamelwe ka gara lelapa. Ga gona mosadi ya bang pelo e bohloko jwalo ka mosadi ya sa mamelweng ka gare go lelapa le wa phelang ka gare go lona. O fumana gore monna wa hae o iketsetsa dintho a le mong, o ya mo a batlang a le mong, o gutla mo a gutlang a ntse a le mong. Taba yena e etsa gore mosadi a be emotionally isolated. Le ha loketse a bue tse dintsa dintho a kebe a di bua o ithulela fela. E nngwe moramatlhoko re loketseng re shebane le yona ke ya gore lona le le babedi le molekane wa gago le invita bo mang ka gare go lelapa la lona. Bontate ba bangwe o fumana gore le divitile batho le ba kopa, I mean le invitile batho le ba kopa gore ba ke ba tlo le thusa solutioning ya di-problems tse le nang le tsona, mme motho ha a fihla a le qabanya le go feta. Malapa a mang re a tseba gore batho ba ile ba ya go bo ke a tseba moramatlhoko, bo ke a tseba ka jeno lena ba ba le lentswe lelapeng la batho, mme divorce di kene malapeng a mangata, lebaka ke bo mang bo ke a tseba. Ke di lahletse kae kae ditaba tsena, wena monna wa hao ke mmona a etsa tjena le tjena le tjena. Dintho tseo kaofela ke kopa setšhaba sa bo rona se di shebe hantle gore malapa a mang moramatlhoko le ka jeno monna o na ntse a rata mosadi wa hae, mosadi o na ntse a rata monna wa hae, empa ba rohane wa tseba gobaneng? Gobane ke a tseba o ile a re monna wa hao ke mmone a etsa se itseng. Mosadi a tswa ka mona, monna a tswa ka mona, ba ya dibakeng tse fapaneng ba re ba ile kopa thuso teng. Thuso yeo ka jeno e ba neng ba lo e batla e ba arohantse forever, ba ntse ba ratana. Ke a kopa ha re ke re shebeng batho bao re kopang thuso go bona, ka nako tse dingwe o fumana gore ba bang ke bongakana hetla mona moramatlhoko, mme lelapa la gago ka jeno le mathateng, o buile le dintho tse sa tlwang di etsahetse hohang maphelong a lona. Ha re hlokomeleng bomme le bontate. Moramatlhoko, nako e re jile haholo, Modimo ke eo, ha re kopane ka nako e tlang. Ke a leboha.
0: Ntate Maya e hlakile ebile ya utlwagala taba ena, ho tswa ho nna le momamedi ya mametseng ha jwale hore na thuso ya rona re e fumana ho kae gabanetseso. Mohlomong o no ka ntshwara ke kutlwe maikutlo a hao, thuso ya hao ntate o e fumana ho kae tlasa maemo ao re phelang ho ona kajeno. Ho na le bontate ba bang e mong o ne a lotha tsatsing la maobane hore hei, e sempe ke tlose bophelo bo ba ka lefatsheng le ka kwano, ke ke suthele motho yona. kapa batho bana ba mphidisang ha bohloko qetellong a fitlelwa ke tharollo ya hore na ke nse wa ka sietsa mpotso wa ka ho wena ka morapuo yena ntate Jeremiah ya ke hore na wena thuso ya ha we fumana ho kae ile shume metsotso ka mora ho ra ya pele ho ho ra ya boraro ge ntse ge le mmoho nana o ke la hawo ditheo dikalaneng a tshebeletsong ye ratwang le CDFM.

0: Ntate Mahloko, a di bua ntate Maya, a di bea fatshe ka nnete. Eo thata ntate Mahloko, o boima. Mara nna nkare fela motho wa boraro wa senya. Motho wa boraro wa senya, motho wa boraro a ka o tshwatlela lelapa. Ke a leboha ntate Mahloko, ke mahwana mahwana. Ka mona ka pereng ka mo.
1: A o dipa pidi ba. O tla ra ha buka bi no dikinswe. Ha tshi taba tse ntate no ntate. Di tlhakile tsa ntate maya di tlhakile e hle di a otla. E hle ho bui ma di taba tsa batho ba be di tala ga twa di tlhole ho loka ka mo re ntate maya. A ona me di ka batsa loka teng ntate mahloko. Ho sotse ba modimo ha le hlole ha be le ba be di di sa loke. Batho ba hlanga thoko la ka ba dingaka ka poeng le ga tokela batho ba babedi ha le hloleya lona le babedi family di ka kena ho ka kena mara ha le hloleya lona ka bobedi ba lona hore le lokise taba tsa lona le ga tole tswele pele ka nnete ha ntho e ka ba loka ke go pane di gaowe la tsa ka ke la ka di gaola ke motlala ga gabuka binone kizwe thank you ntate
2: ha tso di stick sinze ko mametse ka SABC Plus app ye le msebetsi mona Vicksburg ke di homa robane ka ditaba tsa bohlokwa se buang ke ntate Maya mo DJ Sticker DJ Sticks a re o renya botshelela tanko
3: mora mahloko ikile kana hana hore ke a louwa ka bona ha dintho di sa tsamaye hantle pakeng tsa ka le molekane wa ka. Ke kene malapa ka bobedi ka ha bo mofumahadi le ka haeso. Ke kopa ba kene dipakeng ba ke batlise tharollo hodima bothata bo re nang le bona. Ho ile ha pala. Ke sa eme le kajeno. Ke eme jwalo ka leponesa le otlileng disalutu. Ke sa emetse karabo ha ke so e fumane. Wa ka molekane o fumane motho e motjha ya tlisang thabo bophelong ba hae. Potso ke hore na ke santsane ke emetseng.

mashume a mabedi hantle ka mora hore ra ya bone ke tlokometse go ba gani ba ditekesi ba se ba ile ba di raya gabanetseso dikoloi tsona di sedile ke di sedile mebileng ho palamisa ba itiba rona ba le banga mesebetsing ka ofapa fapana re ya le bohatle gabanetseso le entse hantle tsa tsinela maobane me ha ke dumele hore le ka sitwa ke ho nka letsatsi lena hape la Sontaha le tle le ba palamise ba itiba rona ba isa mesebetsing ya bona ka ofapa fapana le ba gutlang ka tsela e tshwanang tshwarang fela jwalo go na le mo orienteng ntlafatsong ya boemo ba ditekesi tsa rona ka gare go naga ya rona ya Aforika Borwa le ya tshepagala bontate ke ka gona re yang kgwebong tsa lona gobane le etsa mosebetsi o tswileng matsogo ka dinako tsotlhe mamedi re ke bue le wena Sontaheng sa letsatsi lena le metsi a ditshila a ka godisa dimela metsi a ditshela a ka godisa dimela tse o nang le tsona mo ke lebileng teng ke mona le dipuo tse sosothelang dipuo tse sa aheng di ka tlisa diphetogo bophelong ba gago go na le batho ba o phelang le bona lefatsheng le ka kwano ba o ka nako tsotlhe ba sa boneng ntho tse ntle go wena ba dulang ba o sosothela motsheage le bosio ba dulang ba bona ntho e mpe go wena le ga o leka go etsa tsotlhe go na le seo ke ithutileng sona bophelong le tsona dipuo tseo di tlisa diphetogo bophelong ba gago o se ka ba nyagama phetsa go etsa gantle ka letsatsi le leng go na le a tla tlhokomela gore go na le tse molemo tseo di etsang le dipuo tseo tsa disosothelo dipuo tseo tse botlhoko tse o dulang o di fumana tsatsi le tšhabang le le dikelang di tla o godisa bophelong o tla ithuta gore bophelo keng ko bapalela pele monate re ebinelwa ke tshepiso haufi le morena.

ka jeno a go ithute hle wena motho mo tle gore o ska ba tswa ka mantse a bududu ka lehano la hao le maikutlo a sa thabang kana go nngwe motho wa bua go bane o sithabetse maikutlo o tlwiswe bohloko ke dinthwana nthwana ere go hlokomedise mo mamedi e motle ka jeno gore o ka fetola maikutlo ho sane wa tswa o le motho ya phethaetseng motho ya tletseng thabo fela ntho ke ke ngwa e fetola ke mantswe a o ileng wa bua letsatsing la maobane a ntse a le dipelong tsa batho bana ba ntse ba dula ba hopotse ka ona gobane ke lentswe ha le gutle fela maikutlo ona a tla dula a fetoga gafetsa gafetsa mthunzi namba tsheditswe ke hlengiwe mhlamba a pina ke monate I will serve no foreign god.

0: Jesus is worthy. Yeah. He's worthy. Yeah. He's worthy to be
1: Palo ena ya busupa e bua dintho tse kgolo ere ko fe e menyamelao ya bophelo e supileng molao wa pele etsa kgotso le tse fetileng gore di seke tsa o sitisa tsamaong ya bophelo go na le tse dintse ileng tsa o thefula ka tsela e makatsang bophelong ba gago tsa o tlhokisa kgotso a ko etse kgotso ka jeno le tsona di fetile go bona ha o ntse o dinkile e ba joko e boima bophelong ba gago mamela ka jono e tsa kgotso le tsona o tsebe o tswela pele bophelong ntle le mathata seo batho ba se buang ka wena seo batho ba qoqang ba dulang majwana ka sona ka wena mamela ha se kgwebo ya bona monna ya tsebang senkgweshe go it's none of your business gore na ba bua eng ka wena gore na ba etsa eng ka wena ho ha o re teke le gore teke bophelong bao ke ntlha ya bobedi ntlha ya boraro ga ke tsebe ga e ba motlhomong kile a tlhokomela gore nako e fodisa dintho tsotlhe nako e fodisa dintho tsotlhe e fe nako nako e tle e fetole maemo a bophelo ba gago ntlha ya bone ga ona motho a nang le taolo bophelong ba gago ye o e tsebe gagolo ga ona motho a nang le taolo bophelong ba gago ga re tla ntlheng ya go tlisa thabo ka gare bophelo ba gago ntle le gore ke wena fela to ya ka tlisang thabo bophelong ba gago ke na le wena nnaneo ke la gago la ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm kgwedi ena e tlhola matsatsi a supileng ke kgwedi ya phupjane ke kgwedi ya batšha wena motho e motle ke a tshepa taba tsa gago di lokile le wena kgweding ena ke na le wena tshebeletsong e ratwang
2: ela kgotso nnate matlhoko ga ba tsoe batho ke mathele ka lesotho ka mane ke tlose bana baka motsengwane o bitsang difetlane ga lekepetsi ke mama yeremane phatshwa re itumetse phatshwa le madilo phatshwa batsosa ke ntate mosae phatshwa ka mona ka gasteng ba ye ka mona abatho ya batho
3: ntate mahloko dumela ntate dipolasimane ga molema mane Forsberg gona la osimone ke juju mofokeng juju mofokeng wa mo ke a motsosa tsosa ke team and ka mona ka Bloemfontein ke le bontate mahloko
4: te mahloko ke zililo ka mona ka stadium ska Bloemfontein ke tsosa mo go tuwa ka le fa Dr. Mshwadiba a tlo ga apisa ka matla o seng kena o seng hal chabal tsatsi da ke ntate mahloko fedile
5: tumela DJ 6 ke kopa ho tsosa family yohle ya ha Perana ke tsosa family yohle ya ha Majwang ke be ke qetella ka ntate Jinga ka Henemane bana bohle ba tsoswa ke Maria Majwang ka Respark Welcom ke a leboa logistics
6: lela soja a ke ke theo difateng ke tle batho a ke ke botsose ba bararo man ke tsose jo tlhome kwana mo idra ke go tsoa ke tsose ke lazi lazingwenya iraka kwana ke re tsoa mona tsoa la balazo ke qetella ka qetelo e ke se thole phase 5 ba ke tsoa mona tsoa bana botle ba tsoa ke Danny Amelia Sasolberg
5: hi DJ Sticks hi mantsoa ha ngwana me etsa khotso le tse fitileng Ah, DJ Sticks, ha ba tswe ba party me. Ke re happy birthday ho chairman ya Creators Book Mr. Martin Mphulu ka mana ka zone 10. Ke re ha a hole ha monate. Ke re Buzaza Puleng monone le yena ha tswe a party me. Ke re dikidiki no doubt le yena ha tswe a party me. Ke ba etapele ba Creators Book ba no. Thank you DJ Sticks. Etsa khotso le tse fitileng.
7: Khotso DJ Sticks ha batswe batho a ke mathela ka manka ra thanda kere tornado tswa pa tsime ke go tle ngwana mme ke ka man ka di teacher reng ka mana o tsuima tumane ke ra tswa pa tsime ke qetela ka outside ka sibokeng ke ra ba tswa pa tsime ba tsosa ke Victor kana Mahadi Frankfurt
8: dumela ntate mahloko ke kopa o tsosa mofumadi wa ka ile madimakatso ke tsosa mogadi wa ka ile mathapelo ke qetela ka botwa bona ile itumele ke papi mukona ga molo tse fujwe skron tango
9: hi mantswa ha wana me
10: ai ndate mahloko le kae re teng ke Thomas Noah le mona ke tsosa bana ba ka kwa six grade tsosa le mme wa bona no lundu no ha le ke tsosa le ngwana ka mona ra maphosa Oxbeck thank you
11: ndate mahloko ka hore ke tsosa bana ba ka ka mana ka maputse me ke le matela le mofumadi wa hema ka nna matela ke mo la botsa ma khona ne go tsa nna wa ka mo ke me ma ka me lo phahlo ke ga batswe batho ba se ke mo mafu ke matela ka mana ka box ba go mo musala pinge botsa botsa ma khona le mo ganeng tangi ne
12: nda te ma tlo go khotso ho sengwe go tla wa letsatsi ka totso sa nne wa ka me Elizabeth Chawe motseng wa Ikageng Potchefstroom o tsoswa ke moradi wa hae Selwane Jawe ke re a tsowe a tsowe a thabele letsatsi la hae tsatsing le ne ebile ke letsatsi la hae la tswalo a tsowe ntate Modimo mo fe maatla ke a leboha ntate Mahloko le botlhe ba ha Jawe le ba ga lenala ba tsoswa ke Selwane Jawe ke a leboha ntate Mahloko
13: Tete mahloko ke rata ho tsosa mama kuane nkopane ka Virginia. Matshwana nkopane ka Virginia. Ke kopele maena motsamai ka Bloemfontein ke ra ba tswe ntate. Bo sele bo se bua dikerekeng. Ke a leboha tete mahloko. Ke ma nkopane ka DJ Motshabela. Thank you ntate.
14: Ke dumela ntate mahloko. Phela re phele hle morenaka. Ke kopa o tsosa bana ba latelang bona ke jaaka moya ko mane sola Senegale then ebe masabata meko ka mane ka Qwaqwa ke qetelele ka rakgadi wa ka rakgadi mafilmon Madonna ka mona ka Vereeniging ke ra batswe ba phatsime bona ba kopela ke Daniel meko ka mona ka Brakpan.
15: Go tsonta ke mahloko ke kopa ho tsosa nkgono wa ka ke nkgono Tina Mohanwe ke kopa ho tsosa mama lume wa ka Sibaitseng Van Rooi ke qetelle ka ho tsosa mme wa ka Mmati Mosounyane bana ba ka Maokeng Kroonstad ba tsosa ke dikeledi le tshaba thank you ntate mahloko
1: mantswe a mararo ao ke neng ke lakatsa gore re tle re phethele mantswe a supileng ka ona ke ana bophelong bona bo bokadingwe wena o seka ba ipapisa le batho ba bang o seka ba ba ahlola ga o tsebe gore na bona gore ba fitlhelele seo ba se fitlheleletseng ba kopane le eng maphelong a bona Sike wa ipapisa le batho ba bang. Sike wa ba ahlola. Ba ne le eto la bophelo. Ba bona. Ha o letsebe. Ke ntla bohlano, ntla botshelela. A go tlwelela o dula o nahana ka thata hle. O lukile kana ko nngwe ha o sa tsebe dikarabo. He o dula o tibisitse maikutlo. bana ba ka ba re ho wena he ntate hona ka pa mme hona ha o mo ho ba no dula o tibisitse maikutlo o batlana le dikarabo kana ko nngwe ho molemo ha o sa di fumane ntla ya busupa poso selo itlisa thabo bophelong ba motho poso selo e kgothatsa le ba haufi le wena gobane ha o qala o bososela le bona ba ba le tshepo bophelong tlisa pososelo bophelong ba hao o tlo o bone ha o hlola le dira tsa hao.

0: mo mamedi a ke utumedise ke mo rutinga ka mo shwadi ba ya utumedisa re bale ha moho buka ke abobedi ya Samuele gaolo ke a mashuma mabedi le metso mene re qala ho bala timaneng ya le shume le metso e robedi tsatsing lona leo gade a tla ho Davida a re ho yena iya o haele Jehova a le tare so tlongsa a ruona mo Jebusi mo mamedi re kopana o seng hona modimo a nehela Israele lefula sewa go tloa Dane go isa Berseba ha e shwa batho ba mashome a supileng metse ha lenyelo e la modimo le lebisa letsoho ka nqa ya Jerusalema gore le bolaye le bateng Jehova a re go lona go lekane go nyetsa sa bole ya gago letsohong la gago gona jwale modimo o kgetha seotlo e seng tempele modimo o kgetha moo koro e otlwang teng modimo o kgetha moo mmoko o arwanyang le koro teng e ba sebaka sa kahlolo le tlhwekiso gore teng Davida a haele Jehova a le tare a mo etsetse ditšhiso le mahlabelo a teboho ya ba Jehova o hauhela naha mme lefu la tloga Iseraele tumelle mo mamedi ke re go wena o seng gona nna le wena re rekilwe ka theko e pholosang e seng mahala ke seotlong sena mo morena Solomone a haileng ntlo ya morena mane Jerusalema ke thabeng ya Moria mo morena Solomone a ileng a bontsha mohau wa Modimo o le ho yona ke sebakeng sena mo re kopanang le Modimo ka sheno lena ka hodima thaba ya Calvary seotlong sona seo ke seotlong seo moo tau ya leloko la Juda e le nyanyolosetsa ka hodimo sebaka thabeng ya lehata moo ilo thagiswa teng ke seotlong seo moo madi a ileng a phalla re nna le wena re tle re fumantshwe bophelo bo botjha mo mamedi ntumelle ke re ho wena re rekilwe ka theko e pholosang e seng mahala ha maobane bophelo ba rona bo ne bo rekwa ka madi a dipotsanyane empa ka sheno lena re rekilwe ka madi a konyana seotlong thoteng ya golgotha dumelle mo mamedi ke re pholoso ya rona a se mahala empa re rekilwe ka theko e kgolo ho ile wa hlokahala o re lenyelo ile Modimo le tshwane le la mohlamo wa lopa a le atamela o re ho lekane mohau wa Modimo e ka gona o theuwe o tla phamisa le o tshwarela bana ba ka dipele magopo ka madi a mora wa ka mme o seng ho nna le wena ha re titimele sefapanong re na le tshepo gore ke sona seotlo seo re ka pholoswang ho sona Jesu Kriste morena wa rona amen.
1: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi hodima tlhogo ho raki ya bohlano re a lebohatle moruti Father Moshwadiba ka molaetsa o re fileng ngwana letsatsi lena, mme ke a dumela o fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ha re tshepe le hore lena letsatsi ka molaetsa ona letsatsi le tla ba letle le hlake le bohle.

0: Mamele motle wa tshebeletso le sedi ke metsotso e mene hantle ka mora horra ya bohlano e re ke tlike ho putse fela molomo ditaba. Lena le tsheditswe le nana o la haula tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi, mme le tsheditswe jwalo ke Banjunga Construction. Re sa boetse re isa diteboho ho bona ha ba ntse ba tsheditse lenaneo lena le ratwang, le phelang, le re rutang ka ditumelo tsa rona, le o re lemosa hore na ditumelo tse ding di sebesebetsa ditaba tsa bona jwang. E re ha moruti Mofokeng jwalo ka ke ile ka hlalosa, ke itsa ke batle re senye nako bane nako ke yona ntho e siko, ke batla re tle re wele gabong. Hantlantle bo Afrika ditumelo di bo hlalosa e le eng?
1: Ndate mahloko ke a leboha hle Morena. Tabeng ya pele, bo Afrika ka bo bona hangata le babuelli ba bona ba hlalosa tumelo ntate mahloko e le kapa bo Afrika, e re ke beka hore bo Afrika babuelli ba bona le bona ha ba hlalosa ba fana ka tlhaloso ya bona ba manolla, o ka fumana hore ba batla hore ba re bo Afrika ke botjhaba. Ka mantswe a mang, botjhaba ho bona e fetwa ntho e kang ke tumelo. Athe ntate mahloko ha ho a lokela ho ba jwalo, taba ya botjhaba ke taba ya bojwalo. Kore botjhaba ke bojwalo, botjhaba ke seo o leng sona, ke ka moo o leng ka teng, ke ka moo o hlahileng o leng ka teng, ke ka moo o hlahileng teng. Athe tumelo yona e ba taba ya kgokano le boholo bo sa bolweng kapa kgokahano le Modimo. E leng hore bo Afrika ntate mahloko e keke a e ba taba ya hore ke bodumedi, ke eng ke eng. Athe bo Afrika empa e le fela bojwalo bo motho ka boyena a leng bona. Mme ntate mahloko taba ena ha e le jwalo e bolela hore nka dumela kae kapa kae, ka dumela eng kapa eng, ka sala ke ntse ke le mo Afrika. Ho dumela ha ka eng kapa eng, kae kapa kae, ha ho nka moe bo Afrika, hobane bo Afrika ke bojwalo. Ke tla dumela seo nka se dumelang ke le jwalo, hobane nke ke ka fetoha hore ke jwalo. Mme taba eo ntate mahloko e tshwana hantle le mefuta ya mehala kapa ya difounu eo re e sebedisang. Monga ka sebedisa e tswang China, monga sebedisa e tswang kae, ho sa tsotele hore na o sebedisa founu kapa fonofono e tswang kae kapa mohala o tswang kae, puisano e tla nne ebe yona, hobane mohala oo ha o fetole bojwalo boo o leng bona. Ke rialo ntate mahloko hobane ke batla hore ke re nna ka bojwalo ke moAfrika ya buang le wena hona jwale, empa ka tumelo ke moKreste ka hohle hohle. Ha ke moKreste hobane ke le ntho e nngwe e itseng, mme goba moKreste ha ka ha ho fetole letho ho seo ke leng moKreste sona ntate mahloko. Ntate mahloko, ntumella hore ke kene ditabeng tsena tsa sehloho sa kajeno ha ke se ke hlalositse hore na bo Afrika bo hlalosa tumelo e le eng. Bo Afrika bo hlalosa tumelo e ama taba ya botjhaba, athe ha ho jwalo ho e leng botjhaba ke bo Afrika ntate mahloko. Ntate mahloko, seabo sa ba Afrika tumelong ena ya bo Kreste ho tloha qalong mathomong moo e qalang teng. E re ke e qale le pele moo bo Kreste bo qalang teng, le pele ho moo. Ha o bala ka hara Bibele bukeng ya Jeremia kgaolo ya 38, kgaolong yona eo o fumana mo Afrika yeo Bibele e reng lebitso la hae ke Ebedemeleke. Ebedemeleke eo e ne e le moAfrika wa Ethiopia, fela o ne a le teng ka hara setjhaba sa Iseraele, a dumela ho Jehova Modimo wa Iseraele. Dilemo tse 600 pele Jesu a e ba teng lefatsheng. E leng hore ho tloha ha Ebedemeleke a dumela e le moAfrika, a dumela Jehova Modimo wa Iseraele, ho fihla ka jeno ke dilemo tse fetang 2500. motho wa mo Afrika se antsa ina le tsebo ya gore modimo wa nnete ke Jehova modimo wa Israel e le gore taba yena yeo ke e buang ka jeno ntate masoko le momamedi e tlosa sekgobo seo batho ba bangwe ba batlang go se etsa godimo a bokeresete gore e ke e ka re bokeresete ke tumelo ya batswakwa kapa ya melata kapa e tlileng ka dikebe ntate masoko ga ke o balela mona gape bukeng ya diketso kgaolo ya lesome le metso e meraro
0: gannyane fela moruti gannyane pele go balela go diketso ke batla gore ke tlhae ka mona ka mmarakeng ga ke gutla ge ke re utlwe gona diketso o reng godima taba tsena tseo re buang ka tsona mamedi wa tshebeletswa lesedi a kontumelele ke ke tlhae ka mona ga ke gutla ge sa tswela pele taba tse hum ga o ka fetwa ke tsona o tla bo fetilwe ke taba tsa botlhokwa ke atla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong SMS lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi go lekala la tsa kago le ditsela ebile ba hirisa disebediswa tsa kago mmogo le go ntlafatsa le go tlhokomela thepa ya gago ntse re le mmogo nnanong la gao la tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang lesedi FM metsotso e lesome le motse o le mongwe gantle ka morago rra ya botlhano ge ntse re gatela pele wena motho yo motleng tate moruti mofokeng wa metse tumelo ya bokeresete ke ena ya teng ka jeno ntate ntšhagamoloi o emetse tumelo ya bana ba thari le ena o teng ka jeno imam mo aforika o emetse tumelo ya islam moruti mofokeng ko o fa sebae a ko gefe ka taba tsa diketso
1: ke a leboatle ntate masoko ke ne ke le moo ke sa tswa bontsha gore dilemo tse ka bang dikete tse pedi le makgolo a matlhano tse e setileng e le dilemo tse makgolo a tsheletseng pele go keresete moaforika o ne a se a ntse a ena le seabo ditabeng tsa go dumela go Jehova modimo wa Iseraele ke sa tswa bontsha lebitso la moaforika wa moetopia ya bitswang Ebedemeleke mme seabo sa ga Iseraeleng ke gore o ile a namolela moporofeta Jeremia matsong a ba gagabo ba neng ba rata go mmolaya Ebedemeleke a mo emela a tseba gore ke moporofeta wa Jehova modimo o phelang ke karolo ya pele gara seabo seo nka buang ka sona pele ke bala mona bukeng ya diketso morena Jesu Kreste ga nkuwa a isiwa tlhagisong ya gae bajuda ba na le masole ana a baroma ba jarisa motho ya bitswang Simoni wa Sirene ba mo jarisa sefapano sa morena Jesu monna eo Simoni wa Sirene Sirene eo e Afrika taba ke gore Simoni eo e ka nna ya ba e ne ehlile e le mo Afrika ka mantswe a mang bokeresete ga bo ya fitlha gara baaforika empa baaforika ba bile teng qalong ya seo bokeresete bo leng sona ka lebaka leo tumelo ya bokeresete ka bo yona ga se ntho e e fitlhang gara baaforika gagolo ga re sheba gore na maaforika ba eme jwang ke ne ke re ke bala mona bukeng ya diketso ke qale pele ka go bala diketso kgaolo ya borobedi ke qale ka temane ya masome a mabedi a metso e tsheletseng re tle re bone taba yena e re ya ba lenyeloi la jehova le bolelela filipi le a re tloga o ye nqa a borwa tseleng e e tswang jerusalema e yang gaza e leng e sa tsamauing ya ba o tloga ka pele a ya teng mme a bona monna wa ethiopia letona la kandase mofumadi wa ethiopia le moalosi wa maruo a gae kao fela ya neng a tlile jerusalema go rapela mona re teana le letona la mofumagadi wa ethiopia le letona la kandase letona la kandase ke mokeresete wa pele along ya ditaba eo e leng yena morumo wa le motlisi wa pele wa bo wa bo Kriste mona Afrika ka mantswe a mang bo Kriste Afrika ha bo ya tla ka motho sene empa bo tlile ka motho wa mo Afrika ha re feta mo hona mona ho diketso re nke kgaolo ya leshome le metso e meraro mme re bale temana di sekae fela re ntse re boloka nako ha o qala temaneng ya pele hona mona ho diketso jwale se le kgaolo ya leshome le metso e meraro e re baprofeta le baruti ba bang ba ne ba le teng Antioke kerekeng ya teng Antioke e le Barnabase Simone ya reilweng Nigere Luciasi wa Sirene Manahini ya holisitsweng le Heroda motetirareke le Saule motho ena Simone ya reilweng Nigere ke mo Afrika le Luciasi eno wa Sirene ke ba Afrika batho bana ke bana ba kerekeng e Antioke qalong e kgolo ya bokreste mathomong banna bana ba bitswa baruti le baprofeta ka hara kereke ya bokreste e le ba Afrika qalong ya bokreste e leng gore bokreste ha bo ya qalwa mo Afrika a le siyo mo Afrika o bile teng qalong ya bokreste dilemo jwale tse balwang ka dikete tse fetileng Tabai na iti isa hantle ntate mahloko hore seabo sa mo Afrika ka hare ho tumelo ya bokreste ke hore mo Afrika o bile teng moo bokreste bo qadileng teng. Ha moya o halalelang a theohela hodima batho kereke e thomeha. Ka hara sehlopha tse neng di le Jerusalema moo ba Afrika ba ne ba le teng le bona di le hlakisa jwalo. Ka lebaka leno ntate masoko ha hona mokgwa wa hore ho ka thwe tumelo ya bokreste ke tumelo ya baditšhaba ha se tumelo e amang mo Afrika kapa bokreste ha se tumelo e bo Afrika ntate masoko ha re tswela pele thuto ya bokreste hore e matlafatswe e tswellwe pele ka puo ya baditšhaba theology ya thuto ya bokreste e ntsheditswe pele ke batho ba Afrika re ka bala motho ya tshwanang le Tertullian ya neng a le mane Carthage e leng Tunisia ka jeno ke mo Afrika batho bao ba bitswa bontate ba kereke church fathers re ka bala motho ya bitswang Origen wa Alexandria Alexandria e teng mono e kgepeta motho eo ke mo Afrika motho eo o ne a le teng kalong re ka bala Augustine wa Hippo Regesi mona mo ileng Algeria ka jeno ka lebaka lena thuto ya bokreste kapa theology e ntsheditswe pele ke batho bao e leng ba Afrika ba ena le seabo go tla ga kereke ya bokreste Afrika e tlisitswe ke letona la Kandase e le mo Afrika motho ya bitswang Ebedemeleke o na le teng gara setšhaba sa Iseraele le pele go kreste ka jeno re bua ka seabo sa ba Afrika ditumelong tse sa bitsweng ka gore ke tsa ba Afrika taba ena ntate mahloko e re ke re ka taba eo ke e buang ka jeno gantlentle bokreste bo Afrika go feta ka moo batho ba ka batlang go nagana ka teng motlhala ntate mahloko
3: ganyane fela moruti ntshwarele kgabaneso kore tsela e o e beyang ga monate ka teng moruti e a utlwagala gore hona le phoso e ntsweng ha re ntse re re modimo wa Iseraele wa utlwa go bo meleke ba sebeditse ha ka kang ho tshireletsa bao ba dumelang hore ke ba Kriste jwale phoso e bile teng ka mantswe a mang re ka nna ra hlakola modimo wa Iseraele ga re modimo wa Afrika hobane boholo ke a utlwa ho ba qotsa ka bongwe le seabo sa bona tumelong ena e ikgethang ya bokreste ge sitwa ke eng e bang re re re ba kreste ge sa re modimo wa Afrika ho fapana le hore re re modimo wa Iseraele
1: ntate mahloko botho ke ntho e ka o makatsa a mora mahloko ha re ka qala ra re modimo wa Afrika mo Iseraele ena a reng mo Iseraele o tlo bua yona ntho yona ena e o e buang
3: a kere jwale o ntshwarele moruti ga ke o kena ganong a kere gobane ke dula Iseraele ke tla re modimo wa Iseraele gobane ke dula Iseraele ke tseba seabo seo ba fitileng pele ho nna ba se bapetseng ntlheng ya ho hodisa tumelo ena. Le nna ke dulang Afrika, nke ke re modimo wa Afrika. Ya dulang Italy, a ka re modimo wa Italy. Hobane ho hlakile hore Bibele ho na le moo re tla itseng teng, ke tla tjho jwalo. Hobane kgafetsa kgafetsa ke modimo wa Iseraele, ha rena wa Afrika.
1: Ndati Mahloko, taba ena ye o e buang empa e le ntlha fela ya botho mora Mahloko.
3: E tshware jwalo moruti.
1: Ha le wena re dumela hore modimo ke ena ya bopileng dintho tsohle. Bothata bo hokae ha ho ka thwe ke modimo wa Iseraele.
3: E tshware fela jwalo moruti.
1: Fela wena sa o
3: beile ka thoko. Hanyane fela ko e tshware fela jwalo. Mamedi re dumelle hle re hlae ka mona re ya gutla. Taba tsena di monate.
4: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa ho matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a bo radikontraka ka kakaretso. Bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng, a ko iteanye le bona email addressing ena

0: difuba seteng se ikeneng ka matla le teng a re itlhokomeleng hle basotho ba batle go bane kae kae dibakeng tse itseng ka rana ha ya rona Afrika Borwa ho hlaella taba ya hore COVID-19 e gutlile ha ke re hlokomeleng hle basotho ba batle re itlhokomeleng muruti e re go fa se baka re phethele ge tle re fetele ho moeti mong wa rona
1: ndate mahlopo ha re iqetela ndate
0: e ya muruti ke mametse
1: bibele e re tla itse ke batla ho tlisa tabeng ya hore le mohlala o re ka o etsang fela motho ya ka hodimo setšhabeng o ntse a bitswa ka lebitso le itseng la lapa le itseng empa setšhaba ka moka se mo amohela motho eo e le wa sona jwale gore na bibele e ka re modimo ke modimo wa Iseraele ha fela modimo eo a itlhalosa e le modimo wa ditšhaba tsohle bothata bo hokae ka mantswe a mang e ka re nka o tlosa tabeng ena yo o buang ka yona gobane ga o e etsa jalo o ikenya bopolotiki ba botho ka gare jale taba ya gore na modimo o bitswa mang ga e na bohlokwa go feta ga taba eo e sa re sii ka thoko le rona a re nka re le bagae re ere re taba ya gore ke wa Iseraele empa fela e le moo a qadileng teng tate jalo ka ga dintho tse ngata di na le moo di qadileng teng fela re di amogela e le tsa rona ne ke le moo ke lekang go supa ndate masoko gore lesela la seshweshwe le fitlhile gara basotho dilemong tsa bo 1840 le tla ka batho bana ba mafora ba barumiwa ba fora ndate masoko empa lesela leo ka jeno le amogetswe gore ke la bo Afrika gara maAfrika ba bitswang basotho ndate mahloko kobo ena yeo re e aparang dilemong tsa morena moshweshwe ba ile ba mo fa kobo ya Queen Victoria ya bitswa lefitori mme lefitori ke kobo ya basotho ndate mahloko batho ba sitwa ke eng gore le bokreste ba bo amogele e le tumelo ya rona re le baAfrika bokreste bo fihlile gale bo fetang dilemo tse balwang ka dikete tse pedi le ka nqane go tsona ndate mahloko taba eno e lokela e tloe dikelellong tsa batho gore bokreste ke tumelo ya batho ba bang basele bokreste ke tumelo ya batho botlhe ba dumelang go modimo ka Jesu Kreste ebile baAfrika ba bile le seabo go tloa qalong le go theweng ga seo bokreste bo leng sona se re bontshitse ka bopaki bo o tshwaregang ndate masoko
0: moruti ke ya leboa mamedi e masome mabedi le metso e mene metso tso ka morago rra ya botlhano ntate ntšhaga ga ke batle ge gangwe ke nako ke batla ge di otle ge be re gutle ke batla fela go utlwa tlhakogela gago gantlantle bo Afrika ditumelo di botlhalosa jwang ge ipapisitse le tumelo ya bana ba thagi
2: ntate maso ke re ko dumeditse gape ke dumeditse le bamamedi ba kgabane ba lesedi ga ke kgane ya taba tsaka ke tla di beya jenana taba ya pele ga ke bua le bana ba thagi ke gore nalane ya tumelo ga e kale Europa histori ya tumelo ga e kale Jerusalema nalane le kgubu ya tumelo e kala Afrika ke tla etsa mohlala pele go hlaga tumelo tse kgolo tsa lefatshe haholoholo tsena tsa Judaism Christianity le Islam Afrika e ne e sentse e na le tsebo filosofi bongodi le kutlwiso ya Modimo e gape da gale e ne e le setsi sa tsebo sa bongaka sa bolipi ba dinaledi le sa bongodi ke mo go ileng ga ntlafatswa mekgwa ya go etsa enke go sebedisa papirase le go boloka dingwalo le tsebo mohlala o mongwe ke gore ga o latela dingwalo tsa yone bibeleng ya bonena o tlakile gore moshe o goletse egepeta ga a tswa egepeta le bana ba Iseraele o ile a tla le melao e ngotsweng go kenyeletsa le melao e lesome puto e re lekelang go ithuta ke gore na moshe o ithutile kae tsebo ya go ngola go boloka molao le go sebedisa dingwalo karabo e risa egepeta e leng Afrika ga re sheba dingwalo tse ngata tse kang Egyptian Book of the Dead

0: re bontsha gore megopolo e mabapi le bophelo ka mora lefu le bophelo bo sa feleng e ne sentse e bua Aforika dilemo tse diketekete tse fetileng pele go thewa ditumelo tsena tse dingwe. Gape re Aforika ile ya boloka dingwalwa tsa kgale tsa bodumedi ka mekgwa e kang ga re sheba motlhala ga o sheba ntho ka reng kereke ya Ethiopia e na le dibuka tse ngata tse dingwe tse seng teng mefuteng e meng ya Bebele go bontsha gore Aforika e ne e le sethe sa tsebo sa tumelo pele tumelo tsena tse dingwe di tlala. A morago ga re sheba Timbuktu naheng ya Mali ile ya ba e nngwe ya ditso tse kgolo tsa tsebo lefatsheng. Dilaberi tsa yona di na le dibuka tsa dingwalo tse diketekete tsa bodumedi, molao, bongaka, dipalo, filosofi le bolepi ba dinaledi. Baithuti ba ne ba etela Timbuktu ba tsa dikarolong tse fapaneng tsa Aforika le dikarolong tse fapaneng tsa lefatshe. Ke ha re ka ba ratla gona mo Aforika Borwa, re a tseba gore gara Basotho re fumana ditema e leng mokgwa wa go amatshwao, dibopego le mela e leng e fetisa boitsebiso le mogopolo. Ditema e ne e se fela mokgabiso empa e ne e le mongolo le poloko ya tsebo gara Basotho. Re boetse re fumana seo bagolo ba neng ba se bitsa mongolo wa Barwa. Mekgwa ena e bontsha gore maAforika a ne a ena le ditsela tsa yona tsa go boloka tsebo le histori pele go fitlha bakolone. Ka mantswe a mang, pele go fitlha baruma kapa di-missionaries, Aforika e ne sentse e tseba Modimo. Pele go fitlha dikolo tsa bakolone, Aforika e ne sentse e na le thuto. Pele go fitlha ga Bebele dibuka tsena tse dintsi kareng dibokorane jalo, Aforika e ne sentse e na le filosofi le tumelo ya yone. Gobane tumelo tsotlhe di tala Aforika. Empa ntho e ileng ya kgethola maAforika e ne se tsebo fela e ne e le botho. Wa Aforika o na le tumelo ya gore motho ke motho ka batho. O ne a dumela gore motho o tshwanetse go amogelwa. O ne a dumela gore motho a ka phela le motho e mong le a ba sa tshwane ka tumelo, puo kapa morabe. Semole sena sa kgotso re se bona ga go dithung tsa morena Mohlomi. Mohlomi o ne a ruta gore a re tlogelang marumo nkang dihoba. Go yena setšhaba se maatla e ne e se sa marumo kapa sa marumo a mangata empa e ne e le sa ditlhagiswa tsa dijo se godisang bana le go phela ka kgotso. O ne a ruta gore botho bo molemo go feta tshabo mme kgotso e molemo go feta ntwa. Ke ka go a re bona gore morena Moshoeshoe le ditšhaba tse ngata tsa Aforika di ile tsa amogela barumuwa e seng gobane ba ne ba sena tsebo empa e le gore e le ka lebaka la semelo sena sa moAforika sa gore o tlamehile gore a phedisane le batho ba bangwe le ga e le gore tumelo ya bona le gae ga di tsamaelane. Mme moAforika o ne a sa dumele gore tumelelo ke ntho e tlamehileng gore e gatelele motho empa ke lesedi le phedisang batho.
1: Ntate Ntšhaga a ko ntshwarele, ntshwarele ka mamedi. Ntate Ntšhaga o re tumelo ena ya bana ba thari e tlhaga Ethiopia. Ke seo mpolelelang sona le mo mamedi?
0: A dutse jwale ntate.
1: Oho, ke ne ke batla go e tlhakisa gobane ga e ba rona re ba Aforika mme Ethiopia ke moo dingwalwa bogolo di tlhagang teng. Potso ke gona di kae dingwalwa tsena ge sa ithuti ka tsona ya ba ke tsona tse ileng tsa re hodisa dikolong tse fapafapaneng ga tseba gore seabo sa bana ba Aforika ka tumelo ya Aforika se hotse ebile re na le kutlwisiso e feleletseng. Re ipitsa bana ba thari empa ga re na dingwalwa tse supang le o re ruta gore re bomang, re tswa kae, re phedisanang jwang.
0: Ntate Mahloko, ga o nkutlwisa gantle ntho ne ke bua kore ke itse tsebo e ebileng ya ba metheo ya ditumelo tsa lefatshe e tswa Aforika, e theilwe ke maAforika.
1: Ke dumelelana le wena gabaneso.
0: Empa ga e fitlha mona bale ba e fetola.
1: Oho, e tsho jwae.
0: Ba e fetola, ba di fetola, ba di fetola kgatlhanong le rona.
1: Ke bo mang ba fetotseng?
0: Gagologolo ke baRoma. Ga o sheba gore dibuka tse ngata tse fetotse di la tse fetola ke baRoma. Mme ga o bua ka ditsi ka dingwalo ke bile ka Africa the Egyptian Book of the Dead e ngotsweng metheo ya tumelo o e thola ditumelo tse dingwana jwale. Ka bua ka Timbuktu Mali. Timbuktu Mali le gona jwale ga o ya teng o ntse ona le library e kgolo kgolo ke tla di library tsa lefatshe e leng ya gale gale gale gale ke tla di library tsa lefatshe e ntse ena le dingolo tsa tumelo le Africa le philosophy ya Africa mme ka how ya Ethiopia bona jwale o ntse o thola dingolo ke leng metheo ya ditumelo tsena tse ke ditse kana tsa dibibele tse e leng gore ke tsa gale gale go feta tse dingwe gape tse di tshwanang lefatsheng empa ga o sheba tsela eo bakoloni ba fitlhileng ka yona ba nna batla e seng ka tumelo empa e le ka go gapa tseno tsa Africa di le tsa gatelelwa ke ka goo le a ka thola gona jale di dikolong ga gona sekolo kapa thuto dikolong mo e leng gore bana ba rutwa ka Egyptian Book of the Dead, kapa dibuka tsa mali, kapa this Ethiopian thing, ba rutwa ka bibele. E leng yona fela buka tla e thola re fiwa mahala mo Africa ke bibele. Gobaneng re batla gore re fiwe tseleng ya gore fa rona ga di nang boleng, tse nang le boleng, ke tsone tse tlileng le di-missionaries. Ke ne ke tlhalosa fela taba e gore o nkutlwisise. Gore Modimo ga se Modimo wa Israel, Modimo ke tlatla matsholo, ke Ramasedi. Ke yena Modimo wa mogolo jale e re nke ke re gobane o se ka nrage kokoto
1: eeke
0: go gutlhele tabeng engwe e ntate moruti a lae bua ke bane ke batla e tlhalose ntate moruti o re bo Africa ke bojwalo empa se tumelo ya gago mme o ka kgona gore o amele tumelo tse dingwe tse le mo Africa mme tuko gore ke yona leano leo le gore ba-missionaries ba fitlhile ka rona Africa gore ba fetole batho le gore ba ba thetse o ke ke ba wa Mofokeng o sa tsebe badimo ba Mofokeng o ke ke ba wa Mofokeng o sa tsebe dithoko tsa Mofokeng o ke ke ba wa Mofokeng o sa tsebe meetso ya Mofokeng kore o ke ke ba wa Mofokeng fela ka lebitso o Mofokeng gobane o tseba badimo ba gago ba o tswetseng ba tlileng mona o tseba dithoko tsa gago ebile o tseba le meetso ya gago ya Mofokeng ke se o etsang Mofokeng mme ba tlile go rona ba re go tlamele re tlogele ditumelo tsa rona re nke mabitso ana a batho ba bangwe gobane ba batla go re latlhisa se re leng sone gape ba o re modimo wa pele ke modimo wa Iseraele le tumelo e kadile Iseraele nna ntho ne ke batla go le tlhaisa ke batla gore bana ba thare ba e utlwise ba e tsebe ke gore tse ngotsweng dibukeng tsena tsa Thora tsa bibele tsa Korane le tsa majuda ga o di sheba motheo wa tsone o di kopanya le dingwelo tsa Africa seka tse ke bileng ka tsone Egyptian Book of the Dead o tla bona gore dingwelo tseno di nkuwe mone Africa tsa isa kwana tsa betse le gore di gapua mme di fetola dietso tsa bona mme seabo sa bana ba Africa gagologolo tumelong ke seo ke gore tsebo ya tumelo le motheo wa yone go Africa taba bobedi e batlang go e tlhagisa kore ga o sheba batho ba kare morena mosheshe a morena mosheshe a ne a bitsa bo abusete le bo catalysi a batho fa lesotho e ne e se gobane a ne a le lesifing kapa a sena tumelo ebile nnete ke gore morena mosheshe a ka batho ba koloeditse thapa a boetse bokeresete yeta ka boena empa e ne e le gobane ba ne ba utlwisisa gore motheo wa tshebeletso ya modimo ga se gatelelo le bohanyapetse empa motheo wa tumelo ya modimo ke o sebetsana le modimo mme o ka kgona go phisana le batho ba bangwe le a ebele gore o ntse o sa amogele tumelo ya bone mme ga se morena mosheshe fela e ntseng jalo o ka sheba gara batswana ba le ba lata mofete ga zulu ba le ba lata ba bo velen poset mme ba phela le bona ba aga le bona ba dula le bona mmogo empa ntho e botlhokotlhokotlhoko e ke batlang gore ketele kana letse matlhoko kore ke nake semelo sena sa Africa sa go phela ka kgotso toka le kutlwano le sa go amogela matswantle ke sone se ileng sa etsang gore gangata re die go lemoga bolotsana le meraro e patelileng ya bana batho ba bangwe bana moo re neng re bona moruti gangata go ne go latela mogwebi moo re neng re bona mogwebi gangata go ne go latela molaodi wa bokolone ka gona batho bana ba tlile ba tlile go rona ba re ba tla ka tumelo le lesedi empa ka tlhakore le lengwe ba tshwere fabole tlhakore le lengwe ba tshwere sethunya ba tla gore go nna batla gore a rera le tsebo ya nnete ya modimo empa e le gore ka letlhakore le lengwe ba tlo re nkela lefatshe mme ba tlo re gatelela ka boganya petse
1: ka mantswe a mangwe seo ntlhalosetsang sona le momamedi ke gore ba tlile kgwebong
0: batlile mona go rona ba re ba tlisa tumelo yona e ne ba enkedi ka Afrika tla kwana ba e sothile ba sa batla kana ka mone sa batla kana ka kgwena jwale thuto ke efeng ya bana ba thare ke gore botho bo lokile re ka se latlhe botho ba rona empa botho ba rona bo tlamehile bo tsamaye le botlhale kgotso e tshwanetse gore e tsamaye le temogo mamello e tshwanetse go tsamaya le tlhokomediso
1: ntatentšhaga e re ke botse mona pele ke ya gwana le wena na bo Afrika ka kutlwisiso e feleletseng ya gago ka bo bona bo ka nkuwa e le bodumedi
0: bo Afrika ka bo bona ke bodumedi
1: ke a lebogake
0: ka gao ke tshwang kere ga ke re ke mogolokwe ke kebe ka re ke mogolokwe ke sa re ke motho wa kgetsitse ditlhamajo ya tsang bobedi bo gamatso ya tlamo ga tlwa tlhoo ke se tlhalosang bogolokwe baka mme nke kebe ka so jalo ke sa tsebe meetlo yaka ya goba mogolokwe ke sa tsebe puo yaka ke sa tsebe le tumelo yaka kao fela ga o bua ka mo Aforika o bua ka motho ya feletseng tumelo semoya moetlo le metheo ya gae
1: ntatentšhaga ke a leboa ke a leboa gabaneso imam ke tla go wena potswa ka engwe fela ke bone ka re ke tlatlhe ke mathe ka yona tumelong ya Islam ga ntlantle bo Afrika ditumelo di botlhalosa e le eng ka kutlwisiso ya gago o dutse ka gara tulo sena sa Islam
2: ntate Mahloko Afrika ke sebaka Afrika ke sebaka se fuweng dibitso ke batho ke sebaka fela go bontsha gore batho ba mofuta o itseng ba tswa kae le sebaka seo o tswang go sona se bontsha fela gore na o tswa kae ke bona botlhokwa batho ba ntho fela gobaneng ga ke so jalo gobane Allah o re ka gare Quran a re ke le bopile go tswa go motho wa monna le wa mosadi ka leetsa gore le be ditšhaba le merabe e le gore le ke le kgone go tsebana ya bosokwa kapa ya molemo ka pela sefatlhego sa Allah ke a tshabang motu wa gae tena e re bontsha gore sebaka ke sebaka fela go bontsha gore na o tswa kae ga o na botlhokwa bo o sebaka se nang le bona ka gare go tumelo go Allah ga gona mmala ga gona le morabe o entse batho kao fela le ka gare go tumelo ya Islam tumelo ya Islam e se fofu ga o tlwa mmaleng utlwa batho ba ntse ba bua ka matswantle tumelo ya Islam ga etse ntho eno ya matswantle re tseba bagolwane ba rona ka gare go tumelo ya Islam gorena ba tswa kae ga se wa bosokwa go rona wa bosokwa ke gore ba tshaba mmutu wa bona ke seo Allah a buang ka sona ke seo Allah a buang ka sona jale go ya ka setlhogo sa ntate Mahloko seabe seo maAforika a se bapetseng ka gare go tumelo ya Islam nka tlhalosa fela gore ditšhaba tsena kao fela tse nang le tumelo ya Islam go teya motlhala gona jale jena ga o bua kapa ga ba re bona re apere seaparo seo se bontshang gore re ma-Muslim batho ba bangata ba re bitsa makula kapa re latelela tumelo ya maIndia e re ke sae batho lesedi ka gore batho ba pele ba ileng ba tlogamaka nakone moprofeta a keta go thongwa ke Allah gore e be moprofeta wa gae mme ba mosotla bane ba maarabia ka lebaka la gobane ba ne ba dumela gore moprofeta Muhammad o tlile go tlo bolaya tumelo ya bontata bona ke yona ntho ena bo Afrika he eo le bona ba ne ba bona ntho eno e le tumelo ya bontata bona Islam e tlile go tlo ba hlekefetsa le go nka seo bontata bona mogolo ba ba rutileng sona jale batho ba pele ba gore moprofeta Muhammad a ba ntshe gore batle ba le gong kapa ba tlo ifata kapa ba ye exile ba ile batla Abyssinia Ethiopia ba fumana King Najashi ha ba fitlha mono ke ne ka fika English King Najashi e ne e le mokreste a mogolo ha a fitlha mo ba direng go ma-Muslim ba tliwa ba setse morago ga ba fitlha ba re re na le monyetlo wa gore morena elwa ga se le Muslim o tlaba ka letlhakoreng la rona empa gobane e ne e le morena a neng a na le nnete a tsebang le toka o ile a ba botsa gore na mo profeta ena e le buang ka ena e ba tsala ba molatelang o ruta eng ba kgetha se bui ba ba mo muslimi ka haro bona Jaafar e le ena aning a tmetse a go le mo profeta Muhammad ka pa ile le mo wa le loko ke ena a ile a emela ba tswana a salutsa ka mo profeta Muhammad ho rena o ruta ba tshu eng a botsa hore na ke mo mamba molatelang ke tshinya ja ja botsang aba ke tsa hore mafutsana ke bona ala kelang mo profeta e kinna ja fika ka la bana hore a tswa buka ya hae ya bo kreste kana go yeu are mo profeta ene ke mo profeta wa nnete e u buka ya rona e buang ka yena ke ka ho kinna ja fi a tloka iteng ile le muslim o la amuela ke bela islam a tloeme a tloela tumelo ya bo kreste ho ba le ka hare ho bo kreste ile teng ka hore mo profeta muhammad o tlotla le rona e tsaba mo profeta a joang ke ka ho iteng ha ba salutsa hore na ke o profeta a joang a rutang eng a latelwa ke bomang ke nna jafi a ileng a nong gaela tumelo ya islam jale ke re ke sae batho leseding hape gape ka gore islamo ile ka mora dilemo tse makgolo a masano india le china le dinageng tse ding e se e le mona afrika ke ka goo o bona dinaga tsa bokoni mona afrika mona di tletseng ka mamuslim ke aforika borwa fela kapa sadec e senang le mamuslim a mangata ka baka la kgatelelo batho ba ne ba sa dumelelwa gore ba ka amogela tumelo ya islamo gobane bana ba tlileng bana ba bophirima ba ne ba tseba gore tumelo ya islamo e tlolokolola kelelelo ya motho bogobeng ba motho gore e be makgoba a mmutu wa bona ke yone tshene ba sae bajale ga ke sheba history ya islam ke tlhokomela gore go na le disahaba kapa di-companion kapa balatedi wa moprofeta muhammad ba ka bang lesome bao e neng e le batho ba batsho ka gare o bona go na le batho ba bomme le batho ba bontate ba neng ba ile arabia ka bogoba e seng gobane e ne e le islam islam e tlile ya fumana bogoba bo le teng saudi arabia ke ka go moprofeta muhammad ka ofela ga bona bana bao kikiwang ka bona a ileng a ba lokolola bogobeng go rona le tshono ya gore o reke legoba kapa o reke a slave or to free a slave ga ke kadima puo tsa batho ba bangwe ba ile ba fiwa ka ofela ke mamotleng ebile ga gona setšhaba se ileng sa ntsha batho ba bangata bogobeng go feta tumelo ya islam motho e mo temong eo e neng e le legoba ebile e ne se batho ba batsho fela ene e le batho ba tswang pagia go rona le maarabo ka moo ke bone neng ke le magoba jale batho bana ba lokololwa ke tumelo ya islam mo bogobeng jale gore islam aforika mo e bapetse karolo efeng bonnete gore tumelo batho ya ka Quran batho ba bangwe ga ba tlhalosa marelo ya Quran ba re a tsamaile ene motho a motho gona go tla tlhalosa gore tumelo e kaile mona aforika go na le baprofeta ba bangata batho ba batho ba ne ba le teng mona aforika mona ke a ikwa ka tenšaga gore buka tseng a re se tshwana le bo Quran le bo Bible jalo jalo di nkuwe motheo wa buka ya dibuka mona aforika borwa teng ba tule Ethiopia mane mare ke ikotsa gore bane sa be le muslimi bane wa tseo re tlala mona thotso jalo ka tlhalosetse jale tabataba ke gore rona re le mamuslim islam ha e shebe gore na o tswa kae gobane islam ga e bitse ka lebitso la motho ga se tumelo e itlileng ka lebitso la motho le yona tshwena e ntate matlhoo ka e buang ya gore tumelong ya baaforika ga ona ntho jalo ka gare islam gobane ga re bone sebaka ga re bone mmala ga re bone morabe ga ona ntho re e bonang re bona fela bogolwane ka gare go tumelo ya islam ga o sheba ditumelo tse ngata ntate matlhoko ka o fela tsona ke ipitsa ka dibaka ande ke kgethololo ntho eo gobane ga o ipitsa ka sebaka gore na o sa kae go se gore wena o ipone kare o moremo o feta motho e mongwe gobane motho e mongwe a saya naeng e itseng ga se ntho islam e advocate-ang kapa e buelelang taba ya mofuta oo jale ditumelo ka o fela di ipitsa ka batho kapa baprofeta kapa ka dibaka tumelo ya islam ke go inegela go mmopi a le mongwe fela ka o fela ba tlileng ba baprofeta bao allah a ba romeleletseng gore ba tlo ntsha batho go gobeng allah o ba romeletse ka tumelo ya islam a e bitsa ka gore ke islam gore re inegele go seo allah a re romeletseng sona ga o ipitsa ka gore o le muslim o tlhalosa gore o inegetse go seo allah a batlang gore o seetse ntho ena ga ena mmala ga ena morare ga ena lebitso la motho ke yona fela e ntse e le jalo ntate matlhoko jale ntho engwe gape e batlang go e tlhalosa ke ya gore jalo ga se re tlhokometse gore go jalo gore islam ke yona fela tumelo e sa ditseng ka motho lebitso lene la islam re le kgethetse ke allah ga o ya temading ya botlhano karolo ya boraro allah o re ka gare Quran allah o re tsatsing lena ke tletetse e re ke tsale molapele go na le mone mongwe wa mojuda o tla go bana ba latela moprofeta muhammad o re ka gare go buka ya lona hona le temana e le nngwe eo goja e ne e fuwe rona re ne re tlo etsa tsatsi eno e leng tsatsi la keteko eno wa mmotsa gore na ke feng temana eo a re ke temana ena e reng tsatsing lena ke nkile monyetla ka o beya godima lona ka phethagatsa tumelo ya lona ka le kgethela Islamo e le tumelo ya lona ke iske kurane e seng jalo eno wa mosuta o se jalo mo profeta e mo wabalatii ba moprofeta Muhammad eno wabalatii ba moprofeta Muhammad ore temana eo ke e tseba hantle le gore na e senotswe neneng le gore na go ne go etsagala eng ga le temana eo e ne e senolwa jale tumelo ya Islam ke yona fela tumelo eo Allah a e bitsang ka lebitso gore o e kgethetse rona re le ma-muslim ga ona tumelo e nngwe e ka o fang temana ya mofuta ono gore Allah o itse ba ipitse ka ditlhele tseng ka o fela ba ipile mabitso ao rona re le ma-muslim re latelela Qur'ani Allah o ditse o itse re tlamehile re le ma-muslim kapa re inegele thatong ya gae ka go feleletseng ke seo re se etsang gona jwale ntate Mashupu
1: ke a leboa imam gabanetseso ga ke tsebe e batla ge gamme ka jeno nako ena hele ha e le dipotso tsona di kena ka segatlha sena se tshabegang moruti mofekeng o bontsha gantlentle gore bokreste bo tswa ka ntle go aforika gobane ke moo o se a bapisa le lesela la sešwešwe go basotho ba le amogetse e le la bona empa le tlile le baruti nna ke utlwa a etsa kopo go maaforika gore ba amogele ba shebe bokreste jwalo ke kopa moruti mofokeng a re bolelele gore na ge ke bone gona a re bolelele gore na maaforika o ke maaforika a fe a na le sebukeng se segolo sa Nikia sa AD 324 ga o kgethwa dibuka tsa bebele ele ntate mona o tibile ntate moloi a tiisa gare ntate moloi o a tiisa gare maroma a fetotse ditumelo tsa bana ba Afrika a iketsetsa tsa bona mohlala ka taba ena ya lenyalo la sethepu ke maroma a nanyala mosadi a le mong mme ba kenya tlwaelo eno ka hara bokreste pele ba fetisetsa tumelo eno ditšhabeng tse ding go kenyeleditswe le maAfrika ntumeleleng gabanetse so le ntse le mametse pele le ka arabela ke fetisetse peditse tharo kwano bamamedi ba batla ba gometse ka bongata bona ba haesale ke banke ka pele ka potlako mamedi kgotso
3: Mahloko kgotso le baiti ba gago ga ke mametse ntatona wa bojhaba o buelela bojhabo bo ba bona bo gona bokreste bo tswa kae bo tlile le bo mang mara ke sheba founu ya e tshwereng ke a bona batho ba ba sa ba batleng bao ga ke sheba koloi ya tsamayang ka yone ke yone ya batho bao ba sa ba batleng bao ga ke sheba diphatso tsa di tenneng Mahloko hai ache ke ntate mo rapile monya ke mone ke lebile Mahloko
1: ke lebua gabane yeso mamedi kgotso
4: Mashugo ntata se ga itlama ke sa ke phetha ke sa ke phetha moshweshwe ke mozulu ga batla ke mokgonazi e ne letso la tingane letso la tingane bašwa batho ka marumo ka sebaemane netelamane ka marumo ao ke lamoyaaburelele a tswa sethuyathuya tingane baka thuya ndetebola kona mokgonazi nkwale nkosi batlhate nkwale nkosi mto aka babuswane batasekwale kelete ndetebola kona mosheshe ntsa mosheshe haere a itheya ke mokgonazi batlhate nkwale nkosi aba batlhaba bosi mwana a dira maburu ka mašwe batho ba basolo bare ntho aeboyareshereshere batho ke mosheshe nthoeno
5: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mechaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntle le kgang Client Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fitlhang ho boleng ba 745,000 ka selemo re cover ditaba tsa setšhaba botlokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse o tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
6: Tsa bodumedi, lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga. Ke nnete le tsheheditswe ke Njunga Construction, lenaneo lena la hao la tsa bodumedi tshebeletsong ena ya Lesedi FM. Re rata ho leboha ka tsela e kgethehileng ka tshehetso ya bona lenaneong lena. Re keng ke ba babedi ba bararo kgabanetse so pele ke lefa sebaka. Mamedi dumela.
7: Kgotso ntate Mahloko, ke motela ka mona ka Virginia ka mona. Nna ke utlwisisa hore bo Afrika ke ntho tswetsweng le yona. Ha ra kgetha hore re be ba Afrika, o ka se kgethe hore o be mo Afrika hobane o mo Afrika hobane o tswaletswe Afrika. And-e le lona lebitso leo la Afrika ke lebitso le le la rewa continente ena e re leng ho yona. Ho jane ne le hore batho ba ile ba kgetha ho rea continent ena ka lebitso le leng, ke be re sa ipitse ba Afrika, ke be re ipitse ka lebitso leo le rileng ra la amohela. Jwale taba hore bo Afrika ke tumelo, atjhe yona ya hana ntate, ha se tumelo. Re tswetswe re le ma Afrika, batho ba Europa ba tswetswe le batho ba Europa, ba Israel ba tswetswe le batho ba Israel, hobane ba hlahetse hona mo ba tswang teng. Ente lo senyana go ja le bua.
6: Ke le bua khabaniso. Mme di dumela?
2: Ntate Matsho re bona ntate a ke le dubedise. Ntate Matsho o bona hala o ya ha tile mo hateng ha bua ka bo Afrika. Ke kopa go tsa ntate mfuke gore na tumelo ye ya iphilang hana tje. Bana ba hae ba ya iphila ma wa ntse utlwa ise a ise ba hantle ha go. Ke jwa re ke ya go tsa ra ka hala pelai. Bana ba ile mo fumadwa ba iphila na ntate tshabala ka re feng go.
6: Ke ya le bua ntate Tshabalala le sedi
4: ya ka mahloko dubela ga e dubela ga le ba ka o leng fo dubela ba gaifo kutla mo go tsa tlhatlha mo la bontle a tla di tsela ta khato ka khato di ntsha ka ntsha ga nya ka ke batla e sala ke batla bo go tsa tshabalatse tutlo a re go kana wa diragala gore e jwang a dumela ke ene mo Afrika so kwa gore mo ha tlhamala gore o tutumetse gore ke mo Afrika gona ya sebata se lale dibotho ba feta dira
6: ke a leboa ntate Lesedi FM dumela
8: ntate Mofokeng o seng ho hotle ntate ha ke kenele ntho tse ngata ke kenela fela ho tholetsa ntate meya ya rona wa ifepa ntate o re fa tsebo ka botebo ya lentswe la ntate Modimo ntate ke a leboa yeno ya bua mona hona jwale ke mmema Msima Jodina tlasa tsamaiso ya Bishop Mahlaku kerekeng ya Family of Christ Welkomo Thabo ntate ke a leboa
9: ha ke le mesi ntate Mahloko ha ba metse ditumelo tsa bo ntate bana ba bararo ba teng mona Sekresteng o tla re Modimo o ile a re mme ya ba motho wa ngola ka rabebele le ho kurane mo tare Modimo o ile a re ya ba motho wa ngola ka ra kurane le wa se le wa thari o tla ga Modimo o itse jwale ke ne ke kgalla o tsebore na ke o fe Modimo e ba ngone ba hetse ho ba Modimo ho bo Modimo ba ba buang ka bona a ke lebo
10: ntate Mahloko le ba itiba ha ke mametse ntate Mofokeng ha hlalosa taba tsa e hantle ho tutubetse ntate Mahloko re tumelo ya bo Kriste e tshitswe ke ba ditshaba le kubo yo a hlalosa wa hlalosa re e fuwe ntate Moshweshu o kila bona a ikisa ka mona ka Afrika e tumelo ya bo Kriste e ke tumelo ya ba ditshaba se ya Afrika ntate Mofokeng o hlalosa hantle wa o hlalosa hantle e
6: ke a leboa kgabaneso ntate Moruti Mofokeng le ntate Imam ke tlo le fa sebaka sa hore e bile ha hona dipotso tse tobileng haholo tumelo ya Islam e sita le tumelo ya bana ba thari Moruti Mofokeng ke tlo fa sebaka sa go tlo phethele o refe le wena ntate Imam ka bo madimabe mohala wa rona o batla go siti o re sitetswe ka jeno hore re ka fumana ntate ntshaga moruti pele ke tla go wena baruti ba tlile e le karolo ya bokolo bokoloni na David Livingstone o nang o le mmuso wa England hore ba tlise bokreste tswelo pele le kgwebo. Baruti ha ba fihla ka hara ma Afrika ba sebeditse ka thata ho ba lahlisa dintho tse kang puo. Ba phahamisa dipuo tsa bona sefora, senyesimane, seputuketsi, mme ba hatella dipuo tsa letswele tsa ma Afrika. Meetlo e kang lebollo, lenyalo le sethepu, bohadi jwalo-jwalo, lebitsong la tswelo pele. Empa tsena di sa tshehetswe le ke Bibele. Kgwebo le kgwebisano ya Maafrika, mme ba kenya kgwebo le kgwebisano le dinaha tsa bokoloni. Mohlala, Basotho ba qadile ho rekisetsana kapa ho rekisetsa manyesemane boya ba dinku, mme manyesemane a ba etsetsa dikobo tsa mafitori. Bokreste bo re botshwereng bo tlile le baruti ba Europa, mme e le karolo ya bona. Moruti a re phethele.
11: Ke re ho momamedi a itseng ke itse ebede meleke e ka nna ya ba e ne le mo Afrika. Ha ke a rialo. E hlile ebede meleke e ne le mo Afrika ntle le pelaelo. Seo ke neng ke re e ka nna ya ba o ne a le sona ke hobane o ne a le hara Bajuda, mme Bajuda ba ne ba sa dumelle baditjhaba ka bolokolohi. Ntate Mahloko, ha ke phethela ke lakatsa hore ke re fela ho ntate Ntjhakga. Ha ke etse ntho e itseng ke le siyo hore ho etsa ntho eo o tle o etse hore ke be teng. Ke ba teng pele ke etsa eng kapa eng. Mme le ha ke sa etse letho ke ntse ke le teng. Ka lebaka leo taba ya hae a re nke ke ka ba Mofokeng ke sa tsebe ho rokela ha e na matla ntate Mahloko. Ke ba teng pele. Dintho tseo ke di etsang ha di nketse nna. Ke di etsa hobane ke le nna. Imamo hore Islam ha ba tsebe sebaka, ha ba tsebe puo, ha ba tsebe eng. Empa ha ba rapela ba shebile Mecca. Le haji ha ba etsa hangwe bophelong ba hae, o lokela a ke a ye Mecca. Mme Mecca ke sebaka, ntate Mahloko. Ha ke diella ditaba tsena ntate Mahloko, ke mpe ke re fela, taba ena ya hore batho ba lle ka hore tumelo tsa bona di hateletswe, e se le ho shapa e kgathetseng mora Mahloko. Hobane haeba o kare tokolo e sentse e le teng mona ha bo rona e feta lemo tse 30 o bo re ntse o hateletswe. Ho batho ba bang e feta dilemo tse 60 ba be ba re ba ntse ba hateletswe. Ena e bolela hore e tla ke e be re re ntho eo re e tshwereng e fokola hoo le ha motho a se a e hatolohile e sitwang hore e phahame e ikemele. Ntate Mahloko, seo ke se buang kajeno ke hore ke re bokreste bo tlile le batho ba bang dikarolong tse ding tsa Afrika, empa ka hare ho mobu wa Afrika e tlile le ba-Afrika ka bo bona ba ne ba le teng qalong. Dintho tsohle ba di beile moo ba leng teng ha se tumelo ya batho akwa, empa ke lentswe la Modimo ka Jesu Kreste. Ke a leboha ntate Mahloko.
6: Ke a leboha moruti. Ntate Maafrika, ha ke sana nako. Ke tlo lokela hore sehloho sena re ke re kgutlele ho sona nakong e tlang. Ke tla supa momamedi e motle ya Kgabane hore na re tla ke re tlo kenakenana le taba ena neneng hape, e seng bekeng e tlang, fela nakong e tlang re tla ke re kgutlele ho sona re ke re se tsenkolle re tswe mona re kgotsofetseng botlhe. Ke rata ho nka sebaka sena tlhe Kgabane tseso, ke le lebohe ke lebohele tsohle tseo le re aroletseng tsona le boikitlaetso ba lona ka ho etsa diphuputso tse keneletseng bakeng sa momamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Modimo a nang polokele lona ka dinako tsohle. Ke a leboha. Mamedi e motle, hodimo a hlooho ho rera ke a botshelela. Ena ke tshebeletso ya Lesedi ya Lekgotla la Kgaso la Afrika Borwa. Re balola ditaba tsa letsatsi tsa pele, fela pele ho moo ne ntumelle ke kopane le Tiisetso Mokoena ka lenano la Mathumisa.

ke se ke le buhile kwena mamedi wa tsebeletso ya le se di FM khotso ba ka taolo se pone sensana ha ba ne te faditse hore ba tla gotse dipuputso fuputsa bitswaro ba le leng la le ponesa la se ponesa sana ha province ya Gauteng sena

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
2: Ketika kgwedi ya batjha mme re re go le tlobo le letjha emang ka maoto le itshupe gore ka ra matšhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni Lesedi FM le keteka dilemo tse 25 go tloga ka la 16 June 1976 ke molelwa tlhodisanong ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mogope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico
3: re motlotlo ka senare le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshegetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla Afrika Borwa lefatshe le ao
4: ananela
2: Alo le khaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka otloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
5: Mamedi ke metsotso e le shumele metso medi ka mora hora ya busupa ke a dumedisa ke a amohela ka letso le mofuthuna neng la hao le o le ratang la gothala e saloseng tsebeletsong ya lesedi ke a leboha gaitsedi ya kana ka moloi o tla boela kopana le ena hape mamedi horeng ya bo robedi ke lebohe le moifo wa rona wa mathumisa ha re tloba mohe mamedi fela horeng ya bo robedi mo nna he ngile sono po ke tla o sia matsohong a thuso motaung ka lenaneo le leholo la magulong a matala mamedi ka jeno ke di nthontho tse ke setoropo ya motswalo wa ka e le moithi wa ka ke tlo qoqang le yena re ka bona hle nako ya moshapa mkhwae mothini tsa mo tshapua ke nako shapua ke nako e re ketse tsena na ke nke cry ke kana are ditloheleng

0: maoto le tsupe gore ka ra machaba a le fatshe le teng mmele le
1: bokgoni
0: le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
1: Mamedi ere ke utlwe mona le Sedi FM hello.
2: Maka.
1: Jo ha re batle bomme waka. Bomme waka re ba batle re batla bana. Ke bona ba re ba batlang. Mamedi kana ko e batho ba se utlisise hore kana ko e ke nako ya bana. A ke tsebe na ke taba e jwanye. Kana ko e be batho ba se ka ba utlisisa taba eo. 086003084 ke buisana le wena mogotsi waka. Ere ke utlwe gore na ebe batsadi ba gago ba re lebitso la gago le bolela eng gobaneng ba o reile lebitso leo le ba o reileng lona ke tle ka mo
3: dinamamanebongi ke karabo mosubodi ka mona matsikeng nna ke utlwisisa gore bitso la ka le bolela gore la How shall I move? How shall I live? Puto, then ata, unka kona humo agawa wan. Kina leka agawa zaha.
1: Kina
3: lewa mama ni boy.
4: Bunge. Bimaya mama di bunge. Kina tabanlo la kamuna kasala vasco Bloemfontein. Ina lbiza la kate taban. Matsadi ba ka bang ri le thabang ka baka la hore ne ba thabetse hore ke moshanyana ke le mong lapenless.
1: Oh batung tabui ya ba bathaba ho ba monate lapeng ne. Yo.
5: Dumelang ba mani mong le tsela ka ke thambeng bang. Ke le kri duwa. Ke na le 6 years. Le rat.
6: Melang mama ni vangi na le bitola ka tjandi se ratile mo foke. Ke tsena sekolo phiri hadi ke bala grade 4A class teacher ya ka ke memusimanga. Na mama ni vangi le bitola ka le bolela hore ke atisitse le lapa. Ke le bo mama ni vangi.
1: Oh batung tentle ha ka.
7: Mama ni vangi ke na ga temle ka mabolela. Nama mani mani, hawa tanga haka tisa. Nama atisi ite kaha bantate waka mamani bengi. Nama tawa hubana wanana ka nina mamani bengi. Kawa tanga haka tisa mamani bengi. Kialebo mamani mani wata tina mnati.
1: Au manana kialebo hase kati.
8: Tumela mama di bengi. Kina kutwano chabatani. Nyako nare libito kutwano la nto. Kutlwano ya kona re ba utlwane le ntato waka.
1: Oh bathong hle. Awu motho a tlisa kutlwano ha ba monate lapeng.
9: Mamani bongi, na yutsa ka ntatile. Nne ke hlaya, nne ke hlaya ke kula. Ke ile ka sepetlele bana ba kula haholo. O tloha mo ha tse ke fola mo ka mpitsa ntatile. O tloha mo a re ka temtimo nonga tile.
1: Aupatu, mamedi ntwe ntle ha kana.
10: Tumela mama ne pungi, ke ka haba kamana ka Lesotho. Nna ke pitsi tswe ka kaba hobane, ka re ke ba rabile ho sena ngwana lapeng mona.
1: Ee, bokarabo ba bangata, ka jeno. Ee, karabo tsa batho di ngata babedi.
11: Dumela mama ne bangi ke tshomologa ka mona ka Bloemfontein na le bitsa la ka le bolela hore ke wa mathomo ba neng ba mme wa ka wa nganenyana
1: okay tshomologo
12: Dumela mama di bangi le bitsa la ka la ka to mosubuti ke dira ka mo ka matike ke se ile ka la ventile Ke bang ka ile le rat.
1: No bathung. Ke lavase.
13: Dumela mmangwane bonji. Na ga le bitso ke le hako ke ile go hlolana. Me ka o tena mpitsa le hako. O ba ke le hako wa ke n. Time na pilo a ha.
1: Au bathung. Au bathung.
14: Dumela mmangwane bonji. Ka le bitso ke kabelo malfane.

0: Bitso la ka dikabelo. Batswadi ba ka ba nreile kabelo gobane ke abetse batswadi ba ka.
1: Dumela mama le bangi. Ke nne Thapa Mofokeng ka mona ka Bethlehem. Nna ke tlhaka ke Chantaung Emily. Nna ke na sekolo Matsotlhaka. Ke balla grade R.
2: Mama o tsa bosebela ka badi mothoena wa rona mamedihle ke a leboga metswalle ya ka mamedi hona ho bolela hore re tlameha hore ha re reya bana mabitso re etse bonnete ba hore ngwana o kgona ho hlalosetsa motho tjena ka lebitso la hae ngwana o ikutlwa motlotlo tjena ka lebitso la hae ke a leboga bagotsi ba ka gore kaofela le ya utlwisisa gore na mabitso a lona a bolela eng mme ebileng seo lebitso la gago se le bolelang o tshwanela o se emela amadotana a sewesile ba re ke na le modisa re ya ho moruti magele

bonang ho hotle ho monate ha kakang ha ba ina ba phela ha mmoho ba ntse ba le bang ho jalo ka oli e hlokwang e tshelwang hlohong e qhitsetsang ditedung ditedung tsa a Arone e qhitsetsang ho isa le mosehong wa seaparo sa hae ho jalo ka phoka ya Hermone e theohelang dithabaneng tsa Sione gobane ke mo Jehova a laeletseng hlonolofatso le bophelo ka ho sa feleng. Sekgutlwana sa ka se kgethehileng, sekgutlwana se sa hlokeng lerata, sekgutlwana se sa hlokeng modumo. Ke motantsi Samuel Makgele ya o dumedisang sontaheng sena, ha re be mmoho ka hara sekgutlwana sa ka se kgethehileng. Medi hare rapele o modimo ntate o modimo mora o modimo moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya tshepa etse la re sa tshepa hala o modimo ya lukileng le ha re sentse o modimo ya tshwarelang le ha re ntse sebe o modimo ya Mosa ya mohau o seng hona re mema wena tau ye ntle le leko la Juda tsamale tolena le rona re fupare ka se atlasa hao medumela moya o halalelang hore qhoba ho fitlella mo re balletseng teng le bitsong le matla la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang re bala ha mmaho le ntse la modimo ho seng hona ba roma kgaolo ya leshome le metso e mehlano temana ya pele o emisa ya leshome le metso e meraro jwale rona ba matla re tshwanetse ho jara mefokolo ya ba fokolang mme re seke ra batla ho kgatlhisang rona fela motho ka mong ho rona a kgatlhise ngwanabo ka ho mmatlela se molemo ho yena se ka mo haisang hobane Kreste le yena ha ka batla tse mo kgatlhisang empa ho bile jwalo ka ha o ngodilwe ho thwe dikomang tsa ba re rorelang dinkwetse hodimo hobane taba tsohle tse ngodilweng pele di ngodilwe hore ruta hore ka ho mamella le ka ho tshidiswa ke mangolo re tle re be le tshepo modimo wa mamello le wa tshidiso o ke o le nehe ho ba le kgopolo e le nngwe e mong ka nqa ho e mong o Jesu Kriste bohle ha mmoho le tle le tlotlise modimo e le ntata morena wa rona Jesu Kriste ka molomo le mong le amohelane le jalo ka ha Kriste le yena a le amohetse e be tlotliso ya modimo mme ke re Jesu Kriste o bile monemotse wa ba lebollo ya emela nnete ya modimo hore a tla phete ditshepiso tse etseditsweng bontate moholo le hore ditšhaba ba tle ba tlotlise modimo ka baka la mohau wa ona jwalo ka ha o ngodile ho thwe ka baka leo ke tla o tumisa hara baditšhaba ke binele lebitso la hao dipesaleme ho itswe hape lona baditšhaba le nyakalle le setšhaba sa ona ha boelwa ha thwe lona baditšhaba tsohle ba ka morena mororiseng lona batho bohle Ezaya le ena o itse ho tla hla le hlomela la Jesse e le nyatla ema ho busa baditšhaba mme baditšhaba ba tla mo tshepa jwale modimo wa tshepo o le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso yohle dumelong tshepong ya lona e tle e keletswe ka matla moya o halalelang lena ke lentswe la modimo modimo le hlonolofatse jwalo ka Jesu harba jarele matsatsing ana hohle mo yang teng gona o hlokomela ka mo re le batho re hlokang mamellano re fellana pelo ha re ratane re agesana e mo le mo ngwarona ba mametseng molaetsa wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng gona le motho ka pa batho
ba bang ke batho ba re utlwang ba sa amohele ho rona. Ha re iphumana re le mo ba le ntem fela. Re qala re sa dudisehe. Ka lentswe le kgohlaetseng fela. Re ka re ke batho ba re tenang. Ba bang ba bona ba re tena le ha ba sa re etsa letho. Re utlwa fela re sa ba batle. Le rona ha re tsebe hobaneng. E ka ba mosebetsing, e ka ba kerekeng, e ka ba ka hara leloko, e bohloko, o fumane le baneng ba hao ho na le enwa eo o iphumanang, o sa mo amohele. Ho na le maemo a mang a o tla iphumana o qala ho kopana le motho, le ho mo tseba o sa mo tsebe, e be pelo ya hao ha e mo amohele. Bukeng ya hae, Donald Smith, People I Could Do Without. O ngola mantswe a reng, ho tlokoma ke kgalefo, le bohale ka lebaka la batho ba itseng. O ka etsa re be ka tsela tse pedi. Re ka arabela ka bohale bona boo, kapa re ka ikgutsetsa. Sena ke sona seo molaetsa wa kajeno, o se fupereng sebakeng sa rona. Le ka mo re phidisanang ka teng re le batho. Lentswe le hlahang temaneng ya pele, le na la ho jara mefokolo, ho mamellana, le batla motho ya sa phakising ho halefa, ya sa qhokoleheng ha bonolo. Sena ke seo re se hlokang, haholo rona ba ipitsang badumedi. Re a kgesana, ha re tsotellane, ha re ratane, ha re mamellane. Re iphumana re tletse boiphetetso. Ka mehla re batla ho busetsa bobe ka bobe. Kgalefo ya rona ke e sa e moriting. Re dula re le tlhodisanong ya ke tla mmontsha hore nna ke mang. Lentswe lena la ho jara mefokolo. Le hlaha ka makgetlo a ka ba 17 ka hara testamente ntjha. Lengolo la Baefese kgaolo ya bone temana bobedi. Ka boikokobetso bohle. Le ka mosa le ka sebete. Le ntse le mamellane ka lerato. Mohlomong jwalo ka Bakreste, ho fihlile nako ya hore re sebetsane le boikakaso bo re nang le bona ho ipona le ho ikgopolela. Ho etsang hore ka dinako tse ding, re nahane hore ke rona ba nepileng fela, batho ba bang ba fositse. Ha hona letho se lokileng se ka etswang ke motho e mong ntle le rona. Ha re ka ikokobeletsa batho ba bang, e ba re tla kgona ho amohela batho ba bang. Le ha o ka bonahala e ka ha ba amohelehe. Ha o sheba ka moo Modimo o mamellang le hore jarela tse ding tsa dintho tseo ka botho re ka nahanang hore ha o motho ya neng a tla di mamella. Eba nna le wena, ha re na mabaka hobaneng ho na le batho bao re sa kgoneng ho ba jarela mefokolo le ho fokoleng ha bona. Ha re mamella batho ba bang, eba jwalo ka rona fela re tla elellwa hore ba santsane ba iteka le bona Modimo ha o so qete ka bona. Jwalo fela ka ha ona Modimo o so qete ka rona. Re hloka ho mamellana ka lerato. E seng hobane re qobellwa ke maemo le dibaka tseo re leng ho tsona ho etsa jwalo. Bakolose kgaolo ya boraro temana 12, ho fihla 13 e re le apare ke hona, ka ha le le bakgethwa ba Modimo, ba halalelang ba ratwa maikutlo a mohau a molemo, a boikokobetso, a bonolo a mamello. Le mamellane le rekolohelane. Mme ka re ha e mong a ena le komang le e mong, jwalo ka Kreste a le hauhetse. E tsang jwalo le lona. Ho ena le ho hloka sebaka sa batho ba bang ka hara bophelo ba hao. Ho hloka ho ba le maikutlo a mohau a molemo, a boikokobetso, bonolo le mamello. Le ha o ka ikutlwa e ka motho wa o tena, mo hlokela sebaka ka hara bophelo ba hao. Ho na le dintho tseo a o entseng tsona
tseo sitwang le ho motshwarela ho tsona. Fumana sebaka ka hara pelo ya hao ngwaneso. Ho hauhela, jalo fela ka Kriste o entse. O ka se kgone ho mamella le ho amohela motho, pele o motshwarela le ho mo hauhela. O se sebe seo a o entseng sona. Ho na le batho bao le ha re ka leka re sa kgoneng ho ba amohela ka hara bophelo. Lebaka ke hobane ha o iso ka kgona ho leballa motho eo bobeng bo a o entseng bona. Hobane Jesu o re mamelletse. O re jaretse le rona ho a tshwaneleha hore re mamelle le ho jarela ba bang. Seo re se biletswang ke ho jara mefokolo ya ba fokolang. Bana ke batho ba nang le botho bo fapaneng le ba rona. Botho bo o sa tlo bo utlwisisa. Motho e mong a be a re ha tsamaellane le madi a ka. Ke ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng. Kajeno ke ratang ho ama ditsela tse tsheletseng tseo ho ya ka ditemana tse tsheletseng tsa pele tseo re di badileng. Tseo re ka mamellang batho esita le bao re nahanang hore ba re tena. Ntho ya pele ke ho mamella. Ntho ya bobedi ke ho aisana. Mme ya boraro ke ho sheba. Ya bone ke ho hola. Ya bohlano ke ho ema. Ya botshelela ke ho bua. Mona Paulosi o ngola dihlopha tsena tse pedi tse a di ngolang tse fapaneng ka hara kereke ya Roma. Ba fokolang le ba matla. Bobedi dihlopha tsena. Ho na le tsela eo di shebanang ka yona tsela tseo sehlopha se seng se ikutlwang ka teng ka se seng. Ba matla. Ba nahanang hore ba ka etsa tseo ba di batlang hobane ba na le bokgoni. Ha e le sehlopha se fokolang. Se ikamahanya le melao yohle hobane ba utlwisisa hore re tshwanela ho etsa ka moo molao o reng re etse ka teng. Sena se ne se tlisa ho se lekalekane ka hara kereke. Hobane e mong le e mong o ne a nahana hore o tla etsa ka moo a ratang ka teng. Ba fokolang ba ne ba dumela hore ba na le sekgeo seo se motho ya ka se tlatsa ntle le Morena Jesu fela. Ba matla ba ne ba nahana hore ba tseba Jesu mme ha ona sohle seo ba ka se hlokang ho motho e mong ntle le seo ba nang le sona. Ba phethahetse ha o motho ya ka ba bolellang letho hobane ba na le sohle seo ba se hlokang ha ba hloke ya tla ba tlatsa. Mme ha ba bona ba fokolang, ba ne ba utlwa ba sa kgone ho ba amohela. Ka mehla re le batho, re phakisa ho wela lerabeng lena la hore tseo rona re di etsang ke tsona tse hantle, tseo re di nahanang ke tsona tse hantle, mme ba fapanang le rona. Ka moo ba etsang dintho ka teng, ka moo ba nahanang ka teng, bona ba fositse. Mme sena se ise moo re hlolehang ho ba jarela ha batho ba sa nahane jalo ka rona. Ha batho ba sa etse dintho jalo ka rona, re be re iphumane re etsa mekutu yohle ho ba susumetsa ho etsa le ho nahana jalo ka rona. Mme ha ba sa dumele sena, re fetoha baahlodi ba bona, re seba ka bona le ho bolella lefatshe ka moo ba leng babe ka teng hobane fela ba sa etse seo rona re dumelang ho sona. Ke mona moo re seng re ipona re le matla bona e le bafokodi. Matt Smethurst o be a taba ena hantle ha re Mokreste mmotwana ke a nang le lengolo la bongaka ho itshunyaka ka tabeng tsa batho ba bang, empa o na le diploma tse tlasana ho shebana le taba tsa hae. Sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Sekgutlwana se sa hlokeng lerata. Sekgutlwana se sa hlokeng modumo. Ha re bine se fela, joko ya hao e bobebe.

sekhutlwana sa ka se kgethehileng, sekhutlwana se sa hlokeng lerata, sekhutlwana se sa hlokeng modumo. Ha ke beha hantle, ha re ruti ho amohela le ho mamella melato ya motho e mong, empa seo re se rutwang ke ho ba le mohau, ho ba sa nahaneng le ho etsa dintho ka moo rona re di etsang ka teng. Tse ding tsa dintho tsena tse re kgopisang ka batho ba bang ke ditsela tseo ba kgethileng ho phela ka tsona, esita le mekgwa ya bona kapa boitshwaro ba bona bo sa amoheleng. Tshwana le molekane ya iphumanang a tshwanela ho mamella molekane e mong ya kgonang bosiu kaofela, motho ya o tenang. Eo sa kgoneng ho mo amohela, o ka fumana ho se letho se phoso se wa se entseng, empa molato o sallana le wena, o fetoha moetsadibe ka lebaka la ho se mo amohele. O qetella o mo hloya. Amohela ke ya pele ya ntho eo ke ratang re shebane le yona. Ho jara mefokolo ya motho ha se ntho e bonolo, hobane ho tshwana le ho nka seo e leng bofokodi ba motho enwa, mme o itjarise sona. Empa ho feta moo, temana ena e re re tshwanetse, ha se hore o na le kgetho, empa re a tshwanela ho etsa jwalo. Haeba o ikutlwa o le ya matla, ke tshwanelo ho ya ka taelo ena hore matleng ao a hao o jare mefokolo ya ba fokolang. Le ha o ka ikutlwa eka o a tlalellana, o batla ho bolella motho enwa yo o bonang bofokodi ba hae taba tsa hae, hopola hore o tshwanetse ho jara mefokolo ya ba fokolang. O mo raha jwang a ntse a wetse fatshe? Hangata re sheba se ka kgahlisang rona, se ka etsang rona re bonwe le ho utlwahala. Ke dikopanong tse ngata moo nkileng ka elellwa ka moo batho bao lefatshe le ba nkelang hodimo, bao teng ho na le tjhelete ba ruile, ba mamelwang ho feta batho bao bonahalang ba fokola. Le ha motho ya bonwang a fokola, a ka bua ntlha ya bohlokwa ka hara kopano, o fumane a kekoloho, a tlodiswa mahlo, empa eo re nahanang hore ke maikgona, o re etsetsa dintho, a bue seo nkareng ha se letho. Fumane re qeta nako, re qeta nako e telele ka hara kopano, re leka ho se apesa, o re fela sebe le moelelo. Taba ena ya ho hloka ho jarelana, haholo mefokolong ya rona, e isitse moo badumedi ba bangata ba ngadile le dikereke tsa bona. Haholo motho ya nkang a le matla hang a fitla boemong bona ba hore ebe ha le dumellane le yena. Mohla ho nkuwang taba ya motho eo a nahanang hore o a fokola, motho ya nahanang hore yena o na le matla, eba wa ngala. Ha Jesu a ile a re jarela, rona re sitwa keng ho ba jarela? Taba ya bobedi, a hanang. Ha re jarelane fela, empa re hloka le ho ahana, re batlelane tse molemo, re be re ahisane jwalo ka Bakreste. Ha re jarelana mefokolo ya rona, eba re fa Modimo sebaka sa ho re sebedisa hore re ahane. Empa ha re senyana jwalo ka Bakreste, e ba ka ho lemoha le ha re sa lemohe, re fa Satane sebaka sa hore arola. Ha re sa jarelane mefokolo fela, empa re be re kgothatsane, Mokreste a ahe Mokreste mong, e le hore Mokreste eo a tsebe ho hlahisa Mokreste mong ya jwalo ka ena. Lengolo la pele la Bathesalonika kgaolo ya bohlano temana leshome le motso mong. Ka baka leo le ke le tshedisane, mme le haisane jwalo ka ha le fela le etsa. Karolo e nngwe ya ho aisana ke ho hopola hore ho tla ba le dinako tseo re tla utlwa e ka re a tenana. Mohlomong wa tseba hore ho na le dintho tseo di etsang tse tenang batho ba bang ba haufi le wena. Se monate ke hore ba bang ba batho ba re atametseng ba tla re bolella dintho tse re tenang. Empa re lokela ho tseba hore mamello ke ntho ya bohlokwa. Ntho ya boraro, re sheba ho Jesu e le mohlala. Ha re jaralane fela, ebile ha re aisane fela, empa ho na le moo re shebang teng. Ke ho Kreste ya sakang a batla tse mo kgatlisang,
empa ha eba jwalo ka ha ngo di lhothwe dikomang tsa ba re rorelang dingkwetse hodimo ke ha re isa mahlo a rona ho Jesu mo re hopotswang le rona ba fokodi hore Jesu ha tla o sebeletswa empa o le o sebeletsa o ne a sa kgahlisi yena empa o ne a dumela hore dikomang di mo wele empa ka jeno ke tsona dikomang tsena tse re rorelang ha eba o iphumana o tenehela motho e mong mohlomong ke nako ya hore o shebise mahlo a hao ho Jesu ntho ya bone ha re hole o ke ke wa kgona ho jarela batho ba bang o fitlhela o ipona o hodile ka hara tumelo ya hao re tla hola tumelong ha fela letsatsi le letsatsi re anya lentswe la Modimo temana ya bone e re hopotsa sena hore taba tsena kaofela di ngodilwe pele di ngodilwe hore ruta hore ka ho mamellana le ka ho tshidiswa ke mangolo re te rebele tshepo ena ke melao le tse ileng tsa ngollwa rona testamenteng ya kgale ha re mamellane re jarelane hobane Jesu le yena o ile a re jarela le hore mamella ntho ya bohlano emang hobane Jesu o re jaretse re tshwanela ho ema ka maoto le rona re emele ba weleng hore le bona ka moso ba tsebe ho ema ka maoto ena ke kgopolo e le nngwe eo Modimo wa mamello le wa tshidiso o re nehang yona ho Jesu Kreste Modimo wa rona o batla kereke e kopaneng e seng e gawileng dikoto ka jeno ha re hopole hore mmele wa morena Jesu o ile wa rojwa mme rona re ile ra iphumana re pholoswa ke ona ntho ya botshelela ha re bue ka molomo o le mong ha re jarelana ha re mamellana e ba tlotla yohle le ba ho Modimo o re entseng hobane bohle ha mmoho re tlotlisa Modimo e le ntata Modimo kapa ntata morena wa rona Jesu Kreste ka molomo le mong sena se bolela hore re a dumellana ka lentswe le le leng ha re dumella badumedi ba bang ba re tena e ba re kgutsufatsa tumelo ya rona re a nyenyefatsa ebile re nyatsisa lefatshe ka seo re dumelang ho sona empa ha re ema e ba re emela morena Nehemia kgaolo ya borobong temana ya bohlano o re emang le boke Jehova Modimo wa lona ka ho sa feleng le ka ho sa feleng o bokwe lebitso la hao le kganyang mme le phamiswe ho feta dipoko tsohle le dithoko tsohle ha eba o rata hore o se iphumane o dula o tenehile ke batho ba bang ithute hore o jarele batho ba bang bofokoding ba bona o ahe batho ba bang ho ena le ho ba heletsa sheba ho Jesu jwalo ka mohlala wa ya mamelang le ho jarela ba fokolang iphe sebaka ngwaneso sa ho ikgodisa tumelong ka lentswe la Modimo ema o emele Jesu emela nnete ya hae jwalo ka bakreste ka molomo o le mong ha re rorise ha re totlise boholo ba Modimo ha Jesu a sa ka ba tenehela ha Jesu a sa ka ba fella pelo ha Jesu a sa ka ba furalla wena o etsetsang tseo ka ra sekgutlwana sa ka se kgetheileng re tsisinye letswalo la hao wena o sa beng batho pelong ya hao wena o dulang o teneha ke batho ba ka hara bophelo ba hao a ko ba mamelle ke a utlwisisa ho na le dintho ka hara bophelo bona tseo tse ding tsa teng e reng ha o di sheba o fumane hore a se tseo ka di emelang ka jeno bana ba motho ha ba sa shebana ka tsela eo ba neng ba shebana ka yona hobane ba sitwa ho amohelana ka jeno lepatlelong la mosebetsi basebetsi mmoho ha ba sa kgema mmoho hobane ba sitwa ho mamellana ha Kreste a ile a ba mamella wena o sitwa keng hore o ba mamelle batho bana ba o bonang e ka ba o tena ke sekgutlwaneng sa ka se kgetheileng
kereng wena Jehova o tlonolo fatse me o boloke Jehova a o khantsetse sefatla o sa ha me o hele Jehova reteletse sefatla o sa e wena me o fegotso amen a mudimo rata na lo wena re kopane ka beketlang khotso.

0: Mamedine ke onketse Holy Saints Val Gospel Choir ba o tla ntimo nati tsebelesong ya lesedi ba re galalelo e le shume metsotso mo mamedi ka murahora ya Bropedi ke o dumedisa ke wa mela hohle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng ho seng hona nanong la haula go thala re kena mogahlelong wa bobedi mo re buisanang le bongkhone le bontate mohulu ba tsebeletso ena ya lesedi khotso hleng khono khotso ntate mohulo le wena mamedi hle khotso hohle mo mametseng o le teng ke tlo buisana le maqheku le maqhekwanana aka mme bekeng ena jalo ka ka mehla sonta ha sa pele re kena ka hare ho malapa a utlwileng bohloko re kena ka hare ho malapa a lahlehetsweng ke tshepo re kena ka hare ho malapa a batho ba seng ba utlwisisa hore modimo ha se wa bona re kena ka hare ho malapa a o letsatsing la maobane letsatsing la kajeno ba tsuwang ba yeme ka pele ho mabitla a ahlameng re tlo buisana le batho bana re tlo kgothatsa batho bana re tlo fa batho bana tshepo e ntjha re tlo bontsha batho bana hore le maemong ao ba dutseng ka hare ho ona modimo e sa le modimo hopola nkgono kapa wena ntate moholo o ntetsetsa nomorong ya 086 000 3084 kapa o ka ntumela voice note nomorong ya 079 758 5066 ke mo tla mphumana nteng buisana le nna hleng khono buisana le nna ntate mohulu wa ka
1: Bafana Bafana ba ile ke na tshirisano ya di papadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
2: Bafana Bafana is back.
3: Re mo tlotlo ka sena re le tshaba. Ha re eme mo hore ba tshehetse. Re kotle di fuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane.
4: Bafana Bafana.
1: Tlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. Ka ho otloloha ho Lesedi FM. Ke molelwa.
0: A simohe mamedi ao ba sebeditse he Bafana Bafana letsatsing la maobane papading yane e o mamedi e neng e sa bontshe ebile e sena matshehetsi ba ashapa naha ya Jamaica ka ntlha e le nngwe. Ho noto ka nnete re thabile re le ma Afrika Borwa he mamedi le thwatsa le bathukada hopola he mamedi hore ke bona ba tla re emelang ka mono ba teng sense ba kenetse leng he wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ebile nga ke sa fose ka ka ba fitlile ka jeno seng a ke hopola hantle ka pa ning empa ke tla ketla mo WhatsApp mona ke utlwe kada hore ba fihlile ka ba santsaneng ba le moyeng mme ha ba le moyeng he mamedi ya ke ke ankaraba ke bona he ba tla re emelang mo utlile la bohlano na santsa are bluffa jwang ye buti eo ai e bu motho le ke na ke bona he mamedi bosane ona ne ola rona la Tahoa breakfast show le tla haswa ka otloloha mosehoma watle ah di fitlile o mang ai tsa check ya mona ya bona mona ka nqe ka next door ka mo ai jealous down ke a kopa he nkhono ntate moholo hle a ko ntumelle voice note ya hao re kene ka re ho malapa ana a utlwileng bohloko malapa a lahlehetsweng ke tshepo o ka kena o ba binela sefela seo batlang ba thobe dipelo tsa bona o ka kena o ba fatemana ye ba o batlang hore e tle e thobe dipelo tsa bona hore ba tle ba utlwisise re le ka fela ho tlamella re nka dibandishi tsa rona re kopanye bakeng sa ho thusa maqeba ana a batho bana kapa ba malapa ana hore atle a fole ntumelle he mamedi ke utlwe hore na ke na le mamona mohaleng le sedi dumela
5: Allo bondi
0: dumela nkhono le kai
5: ha mona tengwana kona bua le nne si tong khono si batima ka fane
0: Oh, but you mo pitsi joan hleng khono si
5: pat. Ke tse bo ke pitsi bo ke hleng mwana bona.
0: Ah, o ka se ke ka thaba hle. Ke
5: tse ke ba ba letse.
0: Amen.
5: Ba ne tse bo ngi. Ke se re dula sa ka bo dutu ka ona hana go ba ke khema le bona ba ile.
0: Ai, mkhono.
5: Khono.
0: Yo.
5: Ba ne te ha o ka ma di so bo ke tse ke nana bo mkhono.
0: Eh, ya se mkhono.
5: Ba le bona ba re bontsha ditsela. Ya ni te bonji bonji mana ngwana e so ke khothatsa ba hantate ba ha bundukane mana maseru ha mabote bana ba pata mme wa bona be ke fitile ke boela ke khothatse le mme mamoyeng ka botshabelo ke kene ho mme mathakane mohatlane mathakane mathaka ma ma kibe ka ne ka bufantele o founa ka mehla yo hlaga na founi di hana re ke ba ke ntse ndi mikete ke bona ke kopela bonkgono bohle ba didimontsane tsa bonkgono Agnes ke go bona ga re ente le bana beso ke kopela le bonkgono ba Melodi mona bonki ka ofela ba ntse ba tla ntse go tshakelana ba kopela ke nkgono Sipati Makafane bona Melodi ke sa le bana se ba ga tlhakwane ma resistente ge bana ba pata be ke fitileng ke lebohile bonki
0: nkgono Pati ke lebohile hle moratuwa wa ka ntse ke o rata utlwa.
5: Le nna ke a tseba wa nkata ngwana kona.
0: Ke a leboga mami.
5: Thank you.
0: A simoge. Mamedi bonkgono Sipati ke bonkgono ba entseng tshebeletso ena ya lesedi ba e ahileng rona ga re gola mamedi bonkgono Sipati ba ne ba sa le batšha ke nagana motlhomong ka dinako tseno ne ba le dilemong tsena tsa bo e kana ba ne le go ba monyane le go nna motlhomong ne ba qadile ba lelemo tsa bo 30 radiong go tla go rona mona di-14 ba kena di-15 ra utlwa ra ba bona ga ba ntse ba tsofalela ka gara tshebeletso ena ya lesedi over two ya leboatlheng kgono lesedi FM dumela. Hello.
6: Hello mama ne re kene kae?
0: Ke ya phela hle moratuwa.
6: Eh ke makabelo mokhibedi ka mona ka itumeleng jaaka Fontaine. Mama ne ke rata gore ke tle ke kgothatse malapa a na a latelang ka mona ka itumeleng gagolo ke bakeresete ba ke ba ke yane ya rona ya Kriste Morena Roman Catholic. Ke kgothatsa ba gantate Sefudi ntate Motswanteng a okang mofumagadi wa gae nne ena Sefudi. Ke kgothatse gape bona gana a Sefudi. Ke kgothatsa mme Patricia Sefudi a oka monna wa gae wa utlwa ena o oka mosadi yanong o oka monna ke kene gantateng Gubeni mane toropong le ena o oka mosadi wa gae o semathidisong Gubeni. Ke batla gore ke re rena le bona ka dithapelo ba kulelwa ke malapa a bona ditlhogo tsa malapa modimo a ba etse gantle ba kgothale a ba tsepe a ba fe maatla a semele a tswang go ena ba kgothale ba kgothatswa ke kereke ya bona ya Kriste Morena ka mme makabelo mothibedi ke a leboa mme mane bondi
0: a nkgono makabelo ke leboile tlhe moratuwa wa ka.
6: Thank you mme
0: a semoge lesedi. Hello.
7: Hello mamane bondi
0: le kae ma?
7: Re teng le kae mamane?
0: Ke a phela nkgono.
7: Ee mamane o bua le nkgono Nompi mona Kroonstad.
0: Ee nkgono Nompi.
7: Ee mamane hle wa tseba keng ke batla go kopa ntate Modimo gore a kene ka gaga lelapa la ga ntate Mosito mo go tlhaileng ntho e botlhoko e imetseng lefatshe la Kroonstad mo ngwana a fumaneng accidente ba tšhelela ka koloing mo ntse o thile batho ba bangwe ba tšheleng ga ba tsibue yena o tsibua fela ka lebaka la gobane e ne le yena a na kganna koloi eo. Hei ke re go motla letsatsi mme wa gae le maemong a na e ntse le Modimo ikareletse ka Modimo le maemong ana e ntse le Modimo e ntse le yena ntate wa rona ya legodimong e ntse le yena ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phagameng ga fetoga ga fetoga Modimo o tla thoba pelo ka nako e e tsejwang ke ena le malapeng ao a batho ba sa tsejweng Modimo wa ke ene ke a leboa mamane bontsi
0: ke lebuile tlhe moratuwa wa ka
7: so.
0: Mamedi ere re tle ka mona ka WhatsApp re ke rutlwe teng na re fumana ditaba difeng.
8: Tshibela mama le bongi. Sa se ya ka jene ke tlo go thatsa lapa ga de wesi. Go thatsa o smart hero mhatsae. Maobane o ne a pata mohatsae o ne a eme pela lebitla le a hlameng. Jalo ka mogamente wa hae wa tereke ya Methodist Church ke re go lapa le go la ha wesi ntate e ne le secretary ya rona kerekeng ya Methodist Church ke re go yena a moya wa hae o robala ka kgotso mama le bongi ke re modimo ke yo osmaphelo o seka wa kgathala tseleng ena ya bokreste modimo o na le wena ka nako tsotlhe o kopelwa ke nna mamonare Ramathese le Maguka mona ka Meloding Virginia. E tlhokuleleng ya le mamele bongi ke a leboga. Ke a leboga tsatsing la kajeko.

0: ga ona ya tshwanang le ena, se ka ba latlha tshepo, tsotlhe di matsong a Modimo mamane bonki a me.
1: Ke lebohile haholo hle nkgono, e re kutlwe ka mona le sedi dumelang. Hello.
2: Hello.
1: Le kae?
2: Amba ke le ga mme.
1: Ha monate.
2: E o bua le mme no go fa molisiwa ba tlhokeng. Lo fante.
1: E ya mrato.
2: Mme ke rata ofe tsa matshilo sa malapeng a na latelang. Ba go le ya tika mo mosieleng go tshabela kwana na mapata maobane ba pata mogabo na diba. Ke fitelele mo mo toponyana botshabelo. Mo no tsiya e se pata mo le kana wa hai. Le le mafu a maobane. Ke re ba go bona ke re ba tshidise mo di maetsi posa na ka mo di mo ene pa e ka metla le matsatsi. Ke ke na hapela la pinga ha pudi. Mo ngwana rona a re fileng ka kotsi e bogoko na fumana accident a le mosebetsing le mosebetsing mmogo le ene ke gona lepato tla bang kepegeyang go le bona le mekere o bona tate Modimo a ba tlise tate Modimo a ba fe maatla ba tlie maatleng a tate Modimo ba se ka ba latlhelwa ke tshepo ba tate Modimo nako ga inepetse ka mehla le matsatsi

0: ntate moholo o tlo phela ke lebuile ha holo ntate moholo ha o phetse hle moratuwa wa ka amen ga o mamedi ha ba ho pula ntate moholo la phone e ya kula man e ya tlameha ho tla university hospital e bila tswa ei ha na le tshepo ke ga ntate moholo le gahle o bona ka university hospital teng ke be ya hlo ya ka e ka gaulwa ho lukile ke eno ntate moholo wa ipaka ka jeno ho ra ai bong yula tshore ke tla kena ke tla tsotlo o phetse tshelo ja mohala wa ha sa hlaka hantle ne ka be mohala wa hlakile hantle o gone o mutlo wena mo medi ai pa re ya le bohle modimo o motle lesedi hello
1: hello smart
0: hello mama
1: ya
0: khono ma
1: samuele
0: a khono ma samu
1: matatie
0: le ha o batung
1: e se bo tshe sa di se ra me mwana na ka ho a
0: ba ha ba ta seng khono
1: ke tena le makheku le makhekwana ana a latelang ke tena le ntate mogolo le fu ke fule se le tiana Dinkhunu mathato le tiana. Dinkhunu ntate mogolo modupi mothapa. Dinkhunu mathompho mothapa. Dinkhunu ntate mogolo puseletso le tiana. Dinkhunu makarabo le tiana. Ke re modimo a be le bona ka dinako tsohle. Ha ke tshoja lo nkgone bontle wena sports ngwana na runa. Ke kopele le makheku di makhekwana ohle. Di ramintse na modimo a be le bona. Ka sesila bophelo kwena fela.

0: mamedi ne ke onketse le jwela motheo ba re ba bua ka wena re kena segutlwaneng sa rona sa bophelo mme ka jeno he mamedi ke lakatsa re ke re tlo bua ka tie ya hibiscus. Hibiscus mamedi ke semela seo Basotho ba se bitsa lereletsane. E ka ba lereletsane le leholo ho ya ka hore na mohlomong le hlahetse kae boholo ba lona le bonyane ba lona empa ke lereletsane. Ka mohlomong puo ya seZulu seXhosa ba e bitsa indola. Le bona ba ho ya ka hore na e hlahetse kae ena le boholo bo bokae ba tla ibisa indola e bomvu ka ba enkulu. Jwale hibiscus mamedi e bohlokwa haholo tie ya teng le ha o ya mabenkeleng mona o ka fumana se ba irekisa e se entswe e paketswe hantle bakeng sa hore wena ha o fihla o etse metsi ya hao o e bidise o e sefe o enwe. Ha re shebe mamedi rona le bohlokwa ha kakang le reletsane lena bakeng sa hao ke tlo bua ka dintho tse pedi tse tharo fela mohlomong nako e tlang re tla boela re kgutlela ho lona hape ho lekola tse ding tsa dintho. Le reletsane mamedi le thusa ho thibela ditshwaetso. Ditshwaetso tse fapafapaneng le reletsane ha o nwa tie ya lona mamedi le thusa ho lwantsha ditshwaetso tseo tse fapafapaneng tseo re di fumanang ka dikokwanahloko tse fapaneng mmeleng wa rona ho kenyeletswa le tshwaetso ena ya sefuba. Haeba o le motho ya sokolang boroko le reletsane mamedi le ka o thusa haholo bakeng sa hore o fumane boroko ba hao bo lekaneng mme monate ka yona mamedi ke hore ha e etse hore o roba le ho feta tekano e tlisa boroko ba hao bo lekaneng ba letsatsi ka leng mme e ka o thusa le hore ha e ba o le motho ya kgathatswang ke hlooho haholo e thusa haholo fokotsa bohloko bo utlwang kapa kgatello eo e bang teng ka hloohong ya hao. Ntho ya ho qetela momedi eo ke lakatsang re bue ka yona ntle le ho baneng e le yona ya ho qetela ka lebaka la nako. Le reletsane momedi tie ya teng e ka thusa haholo bakeng sa ho fodisa maqeba ka pele mmeleng wa hao. Haholo batho ba nang le lefu la tsokere mamedi ha bana le maqeba re a tseba hore a dieha ho fola. Empa le reletsane le ka thusa mamedi bakeng sa hore maqeba ao a mmeleng wa hao a fole ka pele mmoho he le hore le etse letlalo la hao le be letle letlalo la hao ha e bona le makgopo ao sa utlwisising letlalong la hao. Tie e entsweng ka lereletsane e ka o thusa haholo mamedi bakeng sa hore letlalo la hao le be letle le kgutlele mane moo o le tsebang teng mme le thusa hape le letlalo hore mamedi le fumane metsi a lekaneng ha o be motho a sokolang ka oba o fumane nako e kgolo le e nyane ho ntse o too dehydrated e ka o thusa haholo. Ke moo re fellang e mamedi mohlomong nako e tlang re ke re kgutlele ho lona hape re shebe tse ding tsa dintho tsa bohlokwa.
1: Na go ntsa ta hlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mirele ho le tlobolela letsha emang ka maoto le supe gore ka ra machaba a lefatshe le teng mmile le bogone le sedi FM le kitika dilemo tse mashume a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa.

0: O bua le Melody ya Leleka ka mona ka Lesotho. Ke sedisa rakgadi wa ka a neng a pata morao hae maobane a tjheletse mokhukhung Sosolomane empa o bewe Vroersburg. Ke re ntate Modimo a be na le bona a ba fe matshediso a nnete a tswang ka lehodimo. Ke a leboha.
1: Halo mamane bong, ke bua le nkgono Maphoka ka Shabile so Peterson ba re ke nne ko moratuwa. Ei fela sa o sense tla moeng wa ka ke batla ho tsidisa ba mtlumang Dennisville bana ba be ba mme wa bona ba bana ho lokile. E re mfela

0: avisa kutlo. Amen.
1: Dumela mama Lebongi. Ke rata o kena le lelapa la ha Sumbane ba o re neng re boloka mora wa bona tsatsing la maobane. Ke rata gore ao sisi itshedise ha ngwaneso ha se qalo ebile a se qetelo ka wena. Lefu le beilwe ke ngwetsi ya malapa ohle. Ke rata o ba tshedisa ka Pesaleme ya 23 Jehova ke modisa wa ka. Ba tshedisa ke nna Nkgono Tobi mo Extension 45 Clayville Block 25. Ke a leboga Sibongi.

Ah, motho motle khotso go seng hona dumela ngwana mme. Re ke re go wena wena ya hloka halletsweng. Ngwane so bophelo bona ke ntwa. Wena ya sa tswa utlwa pihi. Ngwana mme hle go tla loka. Go tla loka. Ke o kopa o seng hona iphumule meyo. Ke bele ke kopane le wena ya sa tswa fumana lesea ngwane eno ha re holele e motle ngwana se e motle mo mamedi o seng hona ke bela ke leboa ke re modimo ke a leboa ka bo ramahlale ba sa robaleng ba sa phumuleng bo mamahlale ho lwantsha tshwaetso ena ya HIV and AIDS. Re a leboha modimo. Re a o leboha ntate ka kelello ya bona. Maobanyana mona, e ne le hona ho phatlalatswa ka mane ka Mpumalanga. Hore jwale batho ba tla fumana yona entino ya tingyo re a leboa Jehova re a leboa Jehova ka uru re fe batho ba na le nkelello ba sa robaling ba na le nako ba sa phumuleng ya uru ba batle ba itse mekudu ya uru na ba ka fumana muriana o jwang ho lwantsha lefu lena ho lwantsha tshwaetso ena ya HIV ena ke bele ko leboe modimo seng hona ke badile ka ba bang hape ba ona teng kwa Afrika Borwa ba shebile mofuta o mongwe itseng wa semela se kgonang ho lwantsha kankere mofetse hona jwale ba sebetsana le sona mela sena ba dutse ho sona itsa ba se sebedisa ba se kopanya ba fumana hore se khona ho lwantsha kankere o modimo ba fe matla o modimo ba fe bohlale ba hore ba khone ka semela sena ho hlola lefu la kankere ke leboha Jehova ke leboha ntate ke leboha modimo o motle ka nako tsohle o motle ka nako tsohle o motle Jehova wa rateha

mo mamedi ke mmone molele keng ha kena ke mmone le yena show ha kena kwano ntwentle ko bone le wena o mana ke o bona miskena le wena ko shebile fe ke na le wena ngwana le khanya ke o bona makhulong a matala nkhono wa ke o bona wena ngwana ka dikeledi le wena ke kela se dumela thabiso o motsidisi marope khotso mo le wena phela khotso mudimo re a leboa o sengwana le nanong la magolong a matala re leboa go menagane re a o leboa ntate ka borramahlale bana re a o leboa ntate ka bommamahlale bana ba dutseng fela ba o nako ya bona e leng o sheba o rena mofuta o itseng wa lefu ba ka o lwantsha jwang ebile ba ka o tlhola jwang o motle wena Jehova wa rate Metso tsoile shumele motsolo monga ka morao hora ya borobong khotso. Kuri mudimo wentse nthwengwe bana. Kuri motho abele nako ya hore adule a shebe hore na le fulena la kankere re ka le hlolwa jwa le botloko a kana kana mohlomong. A ke bua tjena ho na le motho ya kulang lapeng ke lefu lena mohlomong ha ke bua tjena ho na le motho ya hlokaetseng bekeng e shwileng eo motsebang ka baka la lefu lena o na le ya hlokaetseng o seng hona ka baka la lefu lena ngwana mme e ba le tshepo mme o rapelle ba bang o re ha jwale ho na le motho Afrika Borwa ibile ke batho ba kopane hona jwale ba shebane le mela sena seo ba fumaneng hore se kgona ho lwantsha mofeti

ona jwa le metsotso le shumela metso me ra ro hantle fela ka mora ho ra ya borobong metsotso nge mashoma mabedi ka mora ho ra ya borobong re tabe ria mabenkeleng e ria mabenkeleng empa he mo temo tle re ke ke la te God given wa buthelezi are fepina salaku yeah.

Oh, o re ithute go tshepa modimo, o ithute go motshepa, o be le nako o motshepe. Re a leboga monna, ngwana Buthelezi. Momamedi. Wa tseba. Ha ke a ka ka kgolwa. Ha moraka mpolella ka motswalle wa hae ya sengarisile. Moya wa ka o ile wa wena. Ka re ngwanaka o re mmona. A re ho nna papa motswalle wa ka. Ke ne ke tswa ke re ke lo ikwetlisa. Ke sa tswa fumana molaetsa wa hore motswalle wa ka monna eo ke hotseng le ena. Ha sa phela.

na koya hawe ijuangu. Mudimu na koya hawe ijuangu. Na koya hawe ijuangu. Na koya hawe Jehovah. Kina koya ijuangu. Oh, Jehovah. Ay, ay, ay. Tidi se ha se moli, tidi se ha wanamme, tidi se ha boy, tidi se ha muna lifu. Blale tsabe ha lele bo shoko ha kalo impa kele ngusa le isang ha ye. Ha kele ba at lifu. Ha wana muntu ya batan lifu, ha wana muntu ya ratan lifu. Ha hona motho ya batlang ho bona lefu, ha hona motho ya batlang ho tseba ka lefu. Ngwana monate jwalo. What a lovely boy. Ngwana monate a kalo, ngwana a hlomphang ha kalo hle monna. Ngwana a hlomphang ha kalo, ngwana ke ne ke na le yena moshaniso re qoqa le yena. Ke re ha o monna wa ba motle ha ka leswetsa wa kuta ditedu hantle ha ka a le motle ke na le yena ka mona ka Westdene a le motle a tsheha le nna a re ha o ke motle ntate thuso ka re motle monna bona ka mo kutileng ditedu tsena ka teng a tiki bua le mushimane wa ka

ha tiki bua le yena ghetlo la o qetela ha tiki bua le yena ghetlo la o qetela mabile ha ntswara ha ntswara ke re monna wa tswa ka mo ha go tswara kutlwa bima ba ha ong khopotsa moshimani wa ka moli moli tsidise me tsidise hanhle la pemono tsidise anga hulo ha hulo ha hulo ha hulo ha hulo ke atla hulo na mo tsidise ha tsidise ha a ho lesoetsa monna ha ho monna jwalo fela monna o be so tsa ma fela jwalo fela monna jwalo fela boy jwalo fela hle monna jwalo fela o itsa maele jwa ha ho monna How munna, how boy, boy, boy, boy, how munna, jwalo fela. Ay, wanaka. Iba hantle moli, luena mmehle mamusa. We ba hantle bophelo ke ntwa bophelo ke ntwa bophelo ke ntwa mo mmamedi hona le taba yeo ke kopang gore ka jeno re kene go yona empa ke kopa gore hanyane fela ke re go moshanenwa boy robala ka kgotso boy robala ka khotso monna le swetsa phumula ngwana maine phumula ngwana moli la o le bohloko phumula

wa tsiba nako re a hloka kana go tsohle impari sebedisi hantle re a hloka nako kana go tsohle ke engwe ya dinthotso re di hloka ngaholo impari seke ra sebedisa hantle yona nako yeo.

hape hona le ntwe nngwe o rona re na le nyona jolo ka batho. Hona le ntwe ye o rena le nyona rona jolo ka batho. Re na le kelello e bile re na le maikutlo. Re na le kelello e bile re na le maikutlo. A o hopola hore re na le nako. Bothata bo boholo bo re na le mbona. Bothata bo boholo bo re shebaneng le bona. Lefatsheng mona ke o hopola hore re na le nako. Ha iyo nako, ha re na yona. Ele shumele metso robo metso tso hante pilo hora ya le shuma rena yona nako bothata bo rena le mbona rona jolo ka batho rena le kelello rena le maikutlo rena le moya o reng nako yona rena le yona rena le bothata bono ba hore rena le nako. Mama medike a ukopa se ke a ukopa ka jeno ke a ukopa sonta hintsina ke a ukopa ke khatlola pile le nanong la makhulong a matala ra dilimo le mo dilimo le dilimo le dilingwana tse umuntu e sa lengwa ha sa le nane lona o le ngola go tloa ka 1985 ke le ngola le nane o lena ke dula fatse ke ngola ditaba tsa le nane o lena impa ye ye ye ye ye u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong we ya nako nako nako nako nako nako nako nako nako nako hlabathung.

0: ke o kopa ka jeno a kolo batlana ko ene pa hetseng ya bophelo ba hao a ko ile batlana ko ene pa hetseng ya re bonele mmago yo o sengwe sa mmone bona jwale tsa mo batlana ko ene pa hetseng ya re bone ntatao yo o sengwe sa mmone ka jeno ha ona nako ya hae tsa mo etsa nako ene pa hetseng ya re yo ngona yo o sengwe sa mmone ka jeno yo o sna nako ya hae etsa nako tsa nako e ba le nako ya hore o bue le yena malomao yena malomao yena ino yena yena o be le nako nyana fela a ko etse nako tsa nako tswela o etsa nako ya dintho tse sa o tswele moleng nako nako monnenwa o re bothata ba rona batho re na le kgopolo ya hore re na le nako empa harnayo ore ke botata ba rona metsotso e mashume banna ba neng ke ya mashume jwale kelello ya ka e ya kwana ke tsebe re ya metsotso e le shume pele ho hora ya le shume mme ke tlo ya pineng ya gift of notes o tlo mbona ke tabe ke lata moruti maine tabe ke lata moruti maine ka nako nako nako ho nna o ile a fihla nako eo ke neng ke ngola lenaneo lena ka yona ga ke ne ke qala ke ngola lenaneo lena la makgolong a matala e ne e le hoseng pele ke theohela hoseng pele ke theohela ne ke ngola nako ke le ka ba le nako eo ke hopola la selelekela sa teng se ne se kena sore so pola hantle ana bana lebitso le ne le mbana white shade what ke tla go pola e re ke mabenkeleng
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA o thata le mechanic ho blacklist wa lebitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

Ayo ya tshwanang le Jesu ha sa tla bateng. Ha sa tla bateng monna gift of nautsa ya tshwanang le Jesu. Hayo, hayo, hayo, hayo, hayo. Ke fumana France Dlamini haufi le nna, we praise your name.

a wonderful dear Lord. Ke lentswe le monate nate la Frans Dlamini ho sengona le nanong la magulong a matala. Mo mamedi mo tlenako. Ke ntwe re hlokang a holo bophelong. Empa ha re khone ho sebedisa. Nako e molemong wa hloka. Empa nako ya hao o e sebedisa jwang? Nako ya hao e etsa eng ho wena? Nako ya hao e kile ya wetsetsa eng? Nako ya hao e kile ya o fa eng? Na nako ya hao e kile ya o fa ntho ke keng wa e lebala bophelong ba hao na? Nako. Bothata bo leng teng ka motho ke hore o ntsa e na le nako. Ra, ke na le nako, ke tla bona ke na le nako. Ha iyo nako. Ho na le yana le nako ka o tshwara dikopano tse sotheileng. Ho na le yana le nako ka o tshwara dikopano tse o seng tsona. Ho na le ya bang le nako ya o tshwara dikopano tsa ho dia batho. Ho na le yana le nako ya o tshwara dikopano tsa ho dia motho e mong. Ho na le yana le nako ya o tshwara kopano ya ho rera, ya ho rera, ya ho rera, ya ho rera motho e mong. Ho na le ya ebile e mong a ba etse nako a tsamaye a ilo tjhakela motho eno, a etse nako ya ho ya bua motho e mong hampe. Ho na le yana le nako ya hore a ba batle batho a ba tsebang hore bana ha ba utlwane leng eo e re ke ye ho bona, ke etse nako ya hore ke ilo bua dintho tse itseng ka motho a itseng. O na le batho ba etsang jwalo, ba bang le nako ya dintho tse jwalo. O na le ba bang le nako ya hore o mo shebe, bona na o tla tswela pele na bona o etsang. O na le ba na le nako.

0: aba kene koloing ya hae motho a kene koloing a sa tsebora ka nna fumana le kotsi tseleng ha ntse a tsama a re ke potla ke ke hunyeu nako ya ntse ya ke lo bua mmang ha mpe re ke potla ke ke hunyeu ri le o tshwara kopano ya ho ya seba ka nye hona le motho ana le nna ko e jwalo modimo ka jino modimo ke kopa hore a ka bua le rona ka nako ke kopa hore ka jino modimo a ka bua le rona motho o ka o fetwe o ka o tshentse modimo a ka bua le rona ka nako ka bohlokwa ba nako ka nthwene bitswang gauta nako nthwene bitswang taimane nako nthwene bitswang metsi nako aba tso motho ka burugo bo motisitseng fumane burugo bo motisitse bo sa motshwara le hantla ile o bua ka motho nako mo fumane motsona o mopintse mo fumane re motsona o shebilwa o impauna le nako ya hore a tsamae a ile o bua me ha modimo wa ka maine maine maine maine maine maine o kae maine o kae o kae o kae ile ke shebe hantle rena o kae sentate ku fumane phoka khotso Oh, Poka!
1: Ntate Motaung.
0: Dumela, ngwana chief.
1: Ntate Motaung, ha le bokwe lebitso la Morena Jesu Christ.
0: Amen and amen. Ha le bokwe lebitso la Kriste ya phela.
1: Nako.
0: Ah, mufuki.
1: Nako.
0: Nako. Ah, man, maine.
1: Nako.
0: Nako.
1: Kajeno re tshwere taba e ka nna ya etsa hore momamedi mo a leng teng.
0: Hallelujah.
1: Mahlo a hae a moya a hetle. A shebe mo a fitileng teng.
0: Hallelujah.
1: Ha etile a shebe mo a leng teng hona jwa.
0: Ah, Christ mre.
1: Boholo ba rona re tlo bua ka nako. E ka ba taba ya hore e ka re nka busetsa nako morao.
0: Ah, maine.
1: Kapa hoja nako e ne santsane le teng.
0: Wa bua ka pina ya Dubi Gray.
1: Ntate Motaung.
0: Ah, wana da Dubi Gray ka o tsaba wena.
1: Jale na ko haile mpo etswang ho modimo na ko haile ntwentle ha kana potso kena re sebedisa ka tsela e nepahetseng na ntate Motaung e ya phela ka ofela ha rona re fumana ka letsatsi dihora tse mashome a mabedi a nang le metso e mene babang ba kgona e sebedisa babang ha re sebedise babang re a itebala babang re nahana re na le nako empa taba ke ena nako ha emele mang kapa mang nako ha se tšhomi ya mang kapa mang ha o ka tseba ho e sebedisa jwale o tla bona bohlokwa ba nako empa ha o ka wa itebala ntatao nako momamedi nako Jalo ka letsatsi ntate Motaung letsatsi re tshabela ke letsatsi le tshwanang ha hona letsatsi la Bloemfontein letsatsi la Qwaqwa letsatsi la Soweto ke letsatsi
0: Hallelujah
1: Nako le yona e jwale ka ra di ntho tsena tsenga
0: Oh yeah
1: Mona mo seng hona ke na le momamedi ka nnete ya re ho ja nako e ne sa le teng ruti mai
0: Hallelujah Hallelujah
1: Demo ngwala hona tshole wa itshola re ka tla ka itsinyetsa nako.
0: Oh yeah.
1: Ye montate motango bua mantsi yana ke lakatsa ika modimo a ka nkeke letsa nako mo mamedi nna le wena nako yo re pelang ho yona ntate motango re ke bua dintho tse tharo nako re a dingwe.
0: Ah!
1: Nako ha se ya rona re a dingwe ya bobedi ke ena ha re tsebe tlo fela neng.
0: Yeah, maine man.
1: re tseba bophelo le motsotso hona jwale ke bua nnete ga re tsebe ntate motao nna le wena gore metsotso ya mashome a mararo ka morago hora ya leshome e tla re fitlhela re ntse re phela re mpa re phela ka tshepiso le tumelo ya gore ka nako yao re tlabe ntse re le teng empa ga re tsebe lae felane momamedi wena ga re tsebe bohloko ba yona ga e fela nako ntate motao pain ya nako ga e fela keke wa kgona go e jana mme ke a tseba o seng a ka jano momamedi re bua ka ya tse dingwe tsa dintho tse e leng botlhokwa ntate motao nako
0: morudi
1: nako e botlhokwa jale ye mong wa bangodi dipesa lemeng ga ntse a shebile bophelo shebile bophelo e ntate motao re na le ya go iketla ke ka re re pataletse nako re na le nako ya phela ka tsele re ratang ka yone e ka re rona nako ke ya rona re na le nako ya o phomola moruti maine a dina lentswe re be re kokone ke comfort zone re lebetse gore nako ga re tsebe gore na e fela neng ntate motang re tseba letsatsi kapo re tseba motsotso ana ona le motsotso o re leng go ona ga re tsebe motsotso o latelang ke kopa o ye lekgepeng la 504
0: momamedi rea ke dipesa lema ke a kgolwa mono 504 moruti maine
1: ntate motao re se re le pesalemeng ya mashome a robong
0: pesalema ke a mashome a robong ke a leboa moruti
1: jale ha re atamela nna le wena le momamedi re atamele ka nako
0: halleluya
1: re atamele ka nako
0: amen
1: moruti maine
0: nako
1: temana ntate motao le pele re e bala nako ga ke tsebe na ke momamedi o feng go kae ya reng e ka re nka busetsa nako morago e ka re nka ya morago ka ya fetola dieto tse ke ileng ka di etsa selemong seo mongodi ga ngwana dipesa le meng temana ya leshome le na le metse mmedi
0: momamedi re ya temaneng ya leshome le metso e mmedi me ha ke fihla ho yona o re rute ho bala matsatsi a rona ka mokgwa o re ka fihlelang pelo e hlalefileng ka wona maine
1: ntate motao ha o bala temana ena e laka nako
0: yo
1: modimo ha o ka wa re ruta ho bala matsatsi a rona
0: maine
1: re tsebe bohlokwa ba nako ha ketile hore ka mokgwa wa hore ka ra fihlelang pelo e hlalefileng ka ona modimo a ko re thuse re tsebe nako re utlwisise re sebetse ka hara nako a ko re thuse re rute ntate motao ho na le ntho e lahlehileng ho nna ke taba ya thuto ya hore nako o e adingwe ha o e adi sebedise ka tsela e nepaetse mona dipesa lemeng temana ya leshome le na le metsemmedi ha o ka wa re ruta modimo ho bala matsatsi a rona ra seka ra itebala ra ya le kgongwana hodimo ra bala matsatsi a rona ra seka ra iketla modimo wa rona ra bala matsatsi a rona ntate motao ke bua le mora ke bua le moradi ha modimo a ka o thusa wa bala matsatsi a
0: gagowena
1: ka bowena ba gao wa
0: shebaetshware re ya mabenkeleng ke kopa tshwarelo
2: hey la fumana advantage ka FNB speed point
3: jwang
2: o ka makafatsa cash flow ya gago ka FNB cash advance o fumana tšhelete e tšhaetswe monwana dihoreng tse 24
3: ee go sa natse gore na o reka stoko o lefa di-supplier kapa o godisa kgwebo ya gago tšhale go se le bonolo iphumanele tšhelete wa lala wa sala
0: nkutlwile
4: kena gaming ya ditefelelo ka banka e o thusang gore o dule o na le cash flow ka FNB speed point FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
0: momamedi re tshwere taba ya bohlokwa lenaneong la makhulong mme re tla beela re ya gape mabenkeleng metsotsong a mashome a mabedi ka morago gora ya leshome nako maine
1: ntate motao mopesa leme ore ga o ka wa re ruta dipalo tsena tsa nako
0: e wa re ruta mathematics
1: le bona wa nako
0: mentele
1: wa re ruta gore re tsebe gore na nako e sebetsa jwang tate matao re le maditso o ya sa hlokomele na nako ntate motao gore kotsi ena le lefu la sa hlokomele nako re papa my say re tsoha nako e setsa maile le maemo a jalo re bana le dipela e lo tsengata empa nna le mo mamedi ha re ka ra hopola pesa le mena modimo a ko re rute ho bala matsatsi a rona ka mokgwa o re ka ra fihlella mpelo e hlalefileng ka ona ate motao
0: yo
1: ke a hopola tsatsi le leng
0: halleluja
1: a ko e bokenya jo
0: ke jobo hape
1: a ko e bokenya jobo makgolo a mane mashome a mahlano a na le metso e supileng 457 ke bua nnete ntate motao moseng a kajeno e ka nna ba gona le mantswe a jwalo a tshwanang le yana ao jobo a buang go rona Iba bibili bua mantsea. Ke mana ya bone kaulo ke mashume a mabedi ntate ntao. Kaulo ke mashume a mabedi ana le metso robom verse 4.
0: Re atimaneng ya bone ya hola nka boela. Ka ba jolo ka matsatsing ana la yaka. A modimo no dula tenteng yaka. Jolo ka motswalle.
1: Ntate motao jobo sheba ke nnete o bua ka botlhoko empa e ka ba mantswe a motho a sheba nako
0: yo yes
1: ka ba mantswe a sheba nako letsatsi le leng jobo ga ntse a dutse ntate motaong aa o bua mantswe a botlhoko o re gola nka boela ka ka ba jalo ka matsatsing a nala yaka ga modimo o na dula tenteng yaka jalo ka motswalle jobo ga hetla sheba dinako tsa maobao ntho nka e buang ke ena e kaka dinako tsela di ka kgutla e kaka nako ela e ka boela ya ipheta gape ntate motao ke ma e re buang le ena dintho di ile tsa tloa gantle ra lebala nako dintho di ile tsa nyoloa ra lebala nako jobo ga a bua gore ke lakatsa dinako tseo ntate motao ga o tswela pele ka yamaise
0: ei
1: ga ya maatla otlhe temaneng ya botlhano
0: ga ya maatla otlhe a ne a na le nna mme bana ba ka ba ntetse gare
1: temana ya botshelela
0: temaneng ya botshelela ga maoto a ka a ne a tlatswega lebeseng mme lefika le ne le ntswela melatswana ya oli
1: ntate motao ke kopa utlwe mantswe ya jona
0: hai maine
1: jobo ore ke gopola dinako tseo
0: halleluja
1: ga modimo e ne le motswalle wa ke mantswe ya botlhoko epa e ka ba mantswe a tlang ka baka la nako
0: a nkete
1: gore ga ya maatla otlhe a sana le nna
0: yese
1: ga kete ore ga maoto a ka ana shotse ha le bese
0: ha ha ha yo
1: me le fika le ne le ntshana melatsana ya o
0: haleluya
1: ho pula nako ntate motao nna le mo mamedi ha re ka la tsima mo hloka ba yona mo hloka ba yona ke ena ke a hore ha modimo a sare a dimile yona ha re sebe di se ka tshwanelo ha re sebe di se ka nnete ntate motao ka o fitisisa ke tshwanetse ke bolelle nna le mo mamedi hore ha re na nako kgutlela morao kenya ribetse o nno dule hona bukeng kgetlolle nao ya kgaolonga ya leshome le nang le motsolemonga re ke re shebe temana ya pele le temana ya bobedi lephephe ke mashome a mane ke makgolo a mane mashome a mahlano 450 ntate motao ga re na nako e re ga o ya temaneng eo ke bolelle ngwana ena wa rona ke bolelle mora ke bolelle moradi ke bolelle ntate ena ke bolelle mmenwa ga re na nako modimo o re mpa fela a re adimile nako ntate motao nchachametsa kang ane ga o ya lesotho re nna ke ye zimbabwe ke ba bolelle nako e re phelang go yona re adimile ga re sebedise gantle ga re phele gantle Harriet sent to Zenne Pahesin, Harriet Seba to Baban Hunt, that the Madonna Pilanako, Yer Satsimin Nikofel and Mobedu, Manuel Harian Sakomo, Yer Rekanako, the 2037 is Job of Woman to an Arnana.
0: Ah,
1: the man I appeal, chapter 14.
0: The mana ya pele chapter 14 motho ya tswetseng ke motho ya tswetseng ke mosadi
1: ndate matao
0: ona le matsatsi a semaka
1: oh oh
0: hi am a base
1: ndate matao ye mo le mo nyama metse hona jwa le ngono le na ka pa jobo hapo wa o bua le nna le mo mamedi motho ya tswetseng ke mosadi
0: ona le matsatsi
1: that them down asimaka what's my kana ba re sepela na konya mo letsa phala ona jalo ntso sa hlokomele mo letsa phala o ya keni tsena ko hore mo hlabong o tlabana le ntla ye o ikora
0: ah my
1: metap that them down mo letsa phala o itse e re keke tsena ko nke ke bone na keke a hlaphelwa na ebe na keke a khutla ditseleng le mekgwenya hae that them down o tlo jobo ha ngwana hore he re na le matsatsi
0: asimakai
1: sho that them down
0: uri motho ya tswetsweng ke mosadi
1: gore yena o dutsimo
0: ori ya tswetsweng ke mosadi ya tswa mpeng ena ya mosadi ya fitileng le tsweleng lena la mosadi ori he wena hey
1: kuna le matsatsi a semaka
0: una le matsatsi a semaka
1: wa bona weekend se goso una le matsatsi a semaka
0: una le matsatsi a semaka
1: wa bona philisa batho ba bang hampe akaka una le matsatsi a semaka wa bona nabo phelo ba hao bo jwang ka hara di tetefatse una le matsatsi
0: una le matsatsi a semaka
1: ntate motang a ke tsebe ke me re buang le yena wa bona ke Maria empane mo senka bo hora ya botselela ke ha sa tshwere khotho tse pedi tse batang ona le matsatsi a sima
0: ona le matsatsi
1: a khome ka matsatsi a hao le yaka ke matsatsi a sima ka ntate motang re ke ke ra phela hampe ka re tsebe hore na matsatsi a rona a tlo fela neng mohlomo ha no ka ha etswa le nana la mafulo Repile jalo ka hai ka ke letsatsi la o etela re etse dintho tsentle re etse dintho tsene pahetsenga empa jobo ha felle mo ka hore matsatsi a rona ke matsatsana nyana fela a sema kae ke ba sa bua mantsona me go tsiditsintsi
0: ah maine yo
1: ke mana ya bobedi
0: wa me o gaula jalo ka palisa
1: Ntate motao.
0: Me ha hlole.
1: Areke re hlopolle mona hore na. O reng ha bua jo.
0: Ke na ko bana. Kore siriti se
1: fela.
0: Yeah.
1: Ore motho yena o jalo ka palesa ke kopa nna le mo mamedi ho hlomo o mametseng. Ke re shebe bophelo le motho jalo ka palesa nna le wena re itsamaela naheng re se re re tjamtjang le dipalesa tsentle wa e kgaotsama ntswa e fofonela o tsota botle ba yona palesa eo ha e sa phutlhela mo e ne le teng bona nako na e jang wa bona nako e jang ntate motao
0: nako tle maine
1: motho ntswa iketlile pam wa mela o khaula jalo ka palisa ha iketile bebele o feta jalo ka sirini
0: ema
5: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS Lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Metsotso ke mashoma mabedi le motsolomonga ka morao hora ya leshome. O mametse lenaneo la makgulong a matala Lesedi FM. Re hojo tswela pele maile.
1: Ntate Motau Njobo sa re ho rona ka lebaka la nako re o tseba o na le matsatsi a semakang. Motho wa Modimo wa dula o kwatile.
0: Ke?
1: Ke? O na le matsatsi a semakang.
0: Ai man!
1: Ska ba sha o kwatile. Ska ba tloa fatseng lena o ntse o jere sekgopi. Tloa fatseng lena o na le dintho tso ntse o di jere tso ka bo di tloetse hona jwale nanaong lena re shebile metsotso mo e leng teng ntate Motau nna le momamedi re ka etsa kgetho hobane re sana le nako ya hore re hlohlole ntho e nngwe le e nngwe e re imelang re keke ra tloa fatseng lena ntatshauta e le gore dintho ga di a dula gantle di tshwanetse di dule gantle momamedi re na le matsatsi a semakae jwa bo gore re feta jalo ka seriti kore ntho e nano e bone le mona ga ore papa ga e sa leyo ke bua nnete ntate Motaung gore itaba eo e jwalo nako e botlhokwa ga re keke ra e sebedisa letsatsi le leng re tlotla papa maeseile e ba moekelesia
0: o maine
1: kgaolong ya borang
0: moekelesia
1: kgaolong ya borang lekgepe o ka ya 550 nako momamedi ke kopa gape o seka ba senya nako ka dintlho tse senang mabaka
0: oh man
1: seka ba senya nako ka o dula o hetlile morao wa seba ke kopa o shebe pele seka ba senya nako ka o dula bohlokong ba maobane go na le thabo e phophomang eo emetseng ka pele seka ba wa senya nako ka disuwa tsa maobane

0: ntshuyana bukeng ya moekeletsiya kgaolo ke ya boraro temaneng ya pe ntate motang pele o e bala ke na le kgamno moyeng wa go na le momamedi ya latlhegelwang ke nako go na le momamedi ya senyang nako momamedi mamela katlego ya gago e o emetse phunyeletso ya gago e o emetse bophelo ba botlhe bo o emetse tabo ya gago ya o hesta ka letsogo
1: jaaka
0: lwetse ba lebitse Kona le momamedi ya ukibu wali ya na akere ye misomona ndate mutahunga
1: Baba mo
0: Kona le momamedi ya sentien nako
1: Jesus
0: Mta sheba cell phone on anjohane Wile whatsapp unye hae
1: Jesus
0: Shebile galari ya hae Uli swakini ntotama obani weesha momamedi Kiko power boost pelo Kwa mure ne sheba pele Kwa mwekele siya obu wa mansu ya na Kaulo kia boraro timane nyapili
2: ntho e nngwe le nngwe e na le sebaka sa yona le nako e teng ya tsohle tse e tswang tlasa
0: letsatsinna le momamedi le wena ga re e sheba re gopole pesalema ya masome a robong temana ya lesome le na le metsengmedi e reng o re rute o bala matsatsi a rona ka mokgwa oo re ka ra fitlhelang pelo e tlalefileng ka ona mona o sa bua mantsuyana o re nako e teng ya tsohle tse e tswang tlasa letsatsi
1: potsoena
0: o sa ruteha mabapi le nako o tlo latlhegelwa ke timing tlokwano maina ntate motaong kere haeba pesalema ya 90 temana ya 12 ga e ka ba ya nwelelela ya topoteng jale re tlo latlhegelwa ke taba ya gore ntho ya nngwe le ye nngwe tlasa kgwedi le letsatsi e na le nako ya
1: jesus
0: mme haeba o sa utlwisise jale timing ya gago e ya fosagala ntate motaong ke maria gona jale ntate motaong matlhwa a theoga ga re ka ra kopana le wena o kentse stamakaote re na le bothata ka gara maria a na go bata o seng ka gora ya bobedi go seng kapa bona bosio ra kopana le wena o kentse borugo ba bokhutshwanyane o tsebe re na le bothata ba gore ga ona time
2: Oh yeah.
0: Ha o tsebe dinako sheba temana ya 11 ntate motaong bona mo
2: ke a temaneng ya 11 o entse tsohle di le ntle nakong ya tsona
0: ntate motaong modimo ga di etsa fela e ntse ka nako tsohle di entswe ka botlhe bohle nakong ya teng
1: nakong ya teng
0: ke shebile metsotso mo e leng teng
1: go
0: na le momamedi eo re nang le kganno lenaneo lena go mo bolelela e ka nna ya ba ke nako ya gago
2: amen
0: o mametse naneo lena ga wa le mamela ka phoso modimo na batla o jwetsa gore o senya nako qala gona jwale lokisa dintho tsa gago bega dintho ka manane lebala tse ka morago gagamalela pele momamedi nako e se ka ba ya fela o soka ba o qeta leeto nako e se ka ba ya tsamaga e se ka ba ya o sia go na le merero go na le merano yo o nang le yona go na le toro ye e metseng go phethagala go na le buka ye e metseng go ngola ke kopa o se ka ba wa senya nako ntate motaong e re ke kope nna le momamedi go senga ka lena nako e bohlokwa gagolo empa ga re tsebe gore na e tlo fela neng ga re utlwa mantsho yana ntate motaong a buang ka nako re ntho engwe le engwe
2: nako
0: ai nako ntate motaong
1: ai maina
0: ga o keke wa utlwisisa nako ga o keke wa tseba nako ntate motaong o latlhegelwa ke dintho tse ngata gagolo
1: tse ngata maine mongodi o ne o bua ka ena go na le mo wa reng go na le a sebedisitseng nako go mo phedisa
0: yo
1: o sebedisitse nako go mo phedisa
0: ntate motaong
1: go na le a sebedisitseng nako go bolaya
0: ai
1: o na le a sebedisitseng nako go senya e mong lebitso
0: ntate motaong
1: go na le a sebedisitseng nako ya e sebedisang le gona jwale

0: ha bua ditaba ore bothata bo re nang le bona re na le kgopolo le maikutlo a gore nako yona re na le yona a te a e tsaleo
1: ntate motaun re etsa e ka re nako ke ya
0: rore
1: etsa ke adima lentswe tshebeletsong ya Sesotho e kaka o ounana
0: maine
1: nako ke thepa ya gago ntho e nngwe le e nngwe ntate motaun o ipoleletse gore wena o na le nako empa ke kopa go bua nnete ore nako ntate motaun ga e ka ya o sia e sebedise ntate motaun ke shebile nako ga re na yona ne ke batla ne mpa fela ke la ka ditsere gopotse momamedi bahlanka ba ne ba ileng ba fumana ditalente ya re ga ba di fumane ye monga baphala ka nako a tshweo a inewe a epela mobung ntate motaun re tlo rapela o seng gona
0: empake
1: na le kgamno go na le momamedi ya re moruti maine ke nkile nako ka gara bosoko moruti maine ke nkile nako ke senya nako ke shebile dintho tse ke kentsa tlisa bophelo gona ke nkile nako ke kgotsofatsa batho ba bangwe empa nna ke sa kgotsofale ga o le teng momamedi mo o leng teng tshwara sea le moya sa gago ke a tseba re phela nakong ya marangrang cellophone ya gago santsane o e tshwere ka letso re rapela le wena gona jale ntate wena o modimo ya re fileng nako re tla pela gago modimo wa rona re kopa o ko o tsose botšha ka gare go rona ntate moya wa phadimelo gore re tlhomphe nako re sebedise nako ka tsela e nepaetseng ka o fetisisa nako yo o re fileng yona motlhang re orogang fatsheng lena e re ga re fitlha gore ngwanaka o tsebile o sebedisa nako re thuse modimo wa ka re be dibupua tse ntšha tsa gago ka lebitso la morena Jesu Kriste re a lebogang tate amen
0: amen moruti wa ka a re fe modimo sebaka
1: a itse mosebetsi
0: amen
1: Amen.
0: Yo! Momamedi, re fella mona ka jeno ka magolong a matala nako e re tshwere. E re kene tshebeletsong ya o seng gona.

are rapele momamedi modimo ntate ra rapela ka bikokobetso ho seng hona ro tadi meme fokolo ya rona ka mohau mekale ba ka la totlewe ya lebitso la hao o fapose ho rona dikotlo tsohle tse o re lokelang ke tsona ka nnete me o re fe hore ditsetsi ntsohle tsa rona re ke re tshepe mohau wa hao fela me re o sebeletse ka mehla ka kgalalelo le ka kutlwelo bohloko maphelong a rona e be hlompho le tlotlego ho wena ka mmuele le morapelli wa rona ya notsi Jesu Kriste morena wa rona amen arbale ha mmoho momamedi o seng hona buka ke a marena a pele kgaolo ke a leshome le metso e supileng mme re bale ho qala ka temana ya pele ya ba Elia wa Tishba wa ba jakileng Giliate o re ho akabe ka Jehova modimo wa Israele ya utlwang eo ke emeng pela hae ha o ka ke wa lala phuka le ha e le ho na ha pula ka dilemo tsena ha e se ka polelo yaka ya ba lentswe la Jehova le kela Elia la re tloha mona o ye nqa ya botšhabatsatsi o ipate molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordani o tla nwa molatswaneng ke se ke laetse makgwaba hore a nne a o fepeteng a tloha a etsa ka taelo ya Jehova a ya dula molatswaneng wa Kiriate o mabapa le Jordani lena ke lentswe la Modimo me Modimo a le boloke le dule dipelong tsa lona ke rata hore re phethe temana ya boraro le temana ya bone tloha mona o ye nqa ya botšhabatsatsi o ipate molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordani tla nwa molatswaneng ke se ke laetse makgwaba hore a nne a o fepe teng momamedi dumelle o seng hona re tle re sebedise mohloditero o reng komello ya hao a se qetello ya hao hobane Modimo o sa laetse noka le makgwaba pele o fihla re kopana ho seng hona le moprofeta wa Modimo a tlisa molaetsa wa Modimo ho morena a kabe re kopana ho seng hona ha morena a kabe mora umri a sebeleditse bale Modingwana wa namane ya Gauta a mo kgumamela a mo etsetsa le dialetare a beha baprofeta ba bohata ba bale moo dialetareng a beha le baprista ba sebeletsa bale bosiu le motsheare a nyala Jezabele bobedi ba bona ba kgumamela bale ba le mmoho mme o seng ho re kopana le moprofeta Eli a nka ditaba tsa Modimo ho ya tironeng ya borena mme o tlwa molaetsa wa hae ha a fihla ho morena a kabe ha o ka ke wa lala phuka le ha e le pula ka dilemo tsena kgalefo ya Modimo e wetse hodima setšhaba ha setšhaba se ka sitwa ho sokoloha dibeng tsa sona Modimo keke wa ba tshwarela momamedi Modimo o romella molaetsa hona ka moprofeta Elia tloha mona o ye nqa botšhabatsatsi o ipate molatsweng wa Kerite o mabapa le Jordani o tla nwa molatswaneng ke se ke laetse makgwaba hore a tla o fepeteng a Modimo
o tadimile akabe le setšhaba romella molaetsa wa ikgethileng go moprofeta Elia tloga mohlanka wa ka o lo ipata molatswaneng wa kerite o mabapa le Jordani modimo o sebedisa dintho tse sa lebelwang o sebedisa noka sebakeng sa o thibela lenyora la mohlanka wa hae o sebedisa magwaba sebakeng sa o romella bohobe ho mohlanka wa hae modimo o emisa dinoka ho tsamaisa metsi bakeng sa o tsamaisa bophelo ba mohlanka wa hae modimo o romella moprofeta Elia molatswaneng wa kerite o ralo ipata me ha ipatile modimo ka sebele sa hae o mo romella bohobe ka dinonyana tsa lehodimo momamedi dumelle ke re wena modimo ha supisi moprofeta Elia ntlong ya borena empa o re ho yena ha sefifo sena se aparela lefatshe wena tloga o yenge ya botšhabela o lo ipata molatswaneng wa kerite o mabapa le Jordani modimo o lokisitse mohlodi pele Elia a fihla molatswaneng ona modimo o sa laetse le magwaba pele Elia a fihla molatswaneng ona momamedi magwaba a re hopotsa hore modimo ha o lebale re tla ho modimo na le wena o seng hona ka dikomello tse sa tshwaneng le tsa Elia re tla ho modimo o seng hona ka dikomello tsa moya re tla ho modimo o seng hona ka maikutlo a farasang re tla ho modimo o seng hona ba bang re felletswe ke mesebetsi re tla ho modimo ka mokgathala wa bophelo re tla ho modimo re aparetswe ke bohloko bo fapaneng re tla ho modimo ba bang re tobane le tsietsi ya lefu re tla ho modimo ba bang re furalletswe ke batho re tla ho modimo ba bang re nyefolwa ke lefatshe re tla ho modimo ba bang re hloka botsitso ka lebaka la lehloyo le lefatsheng re tla ho modimo ba bang re aparetswe ke mohuno o re setseng morao ba bang re tla ho modimo manyalo a rona a thekesela empa utlwa lentswe la modimo tloga mona o lebe botšhabela o lo ipata nokeng ya kerite momamedi ntumelle ke re wena komello e o aparetseng modimo wa o tsosa o seng hona nka leeto o lebe ka botšhabela o lo ipata nokeng ya kerite modimo o re ke se ke laetse magwaba le noka o re atla o boloke re kopana le modimo ya arohanyang Elia le ya akabe kopana le modimo ya arohanyang Elia le setšhaba kopana le modimo ya emang a sireletsa Elia
ka ra ditsukutsane tsene nditla theuhela se ba ka se wa ka ya le ngusona re ho Elia e tswa o lo ipata bolatswane ngwa keriat o ba ne ke se ke laetse nuka e tla o fanetse ha o nyorwa e tswa o lo ipata molatswaneng o ba ne ke se ke laetse magwaba a tla o tadima bosiu le motsheare a o ekeletse matla ha re a fela ka re wena bohobe ba lehodimo bo tla theoa bo tlo ba le wena nako e nngwe komello e tlisa hore re tadime boteng ba Modimo ka hara maphelo a rona tumelle momamedi ke re wena o seng hona a metswalle ya hao e o furalla o teng molatswana o Modimo a seng a o lokisitse mo o ka balielang teng magwaba teng a tlo o ne a bohobe bakeng sa o pholosa komello ya hao a se komello e isang bofelong ba lefatshe empa utlwa molaetsa wa Modimo a o tadima o le boemong bo o leng ho bona o lla o nyahame o feletswe ke matla o sena botsitso ka gare wena eya o lo ipata molatswaneng gobane ke se ke laetse noka le magwaba o hlokomela teng Modimo o sebedisa dinonyana tse sa hlwekang o tlisa dijo Modimo o sebedisa dinonyana tse nyatsehang o re pholosa Modimo o re fepa le ha re ne re sa lebella magwaba ana a re hopotsa hore le ha bophelo bo ka bonahala bo le bosula ka pele empa tsohle o di behe ho Modimo gobane Modimo wa Iseraele ha fetohe ha robale molebedi enwa o dula re tadimile bosiu le motsheare o ekeletsa matla o ba fokolang o apesa ba hlobotseng o phamisa ba weleng magwaba a nyolosa ka lebaka la moharo ha gone o hlokomela madinyana a bona empa Modimo o etsa magwaba ana e be ona a tadimang Elia le ha sa gone o hlokomela bana ba ona a theosa letsatsi le tjaba le le etikelang a isetsa Elia bohobe o seng momamedi ke rata hore ho wena se gaotse e teng noka o teng molatswana o tshwanetseng ho balela teng ha noka ya hao itsa e o Modimo a reng o balele ho yona se teng sebaka sa Sarepta mamela lentswe la Modimo le taelo ya hae weletsa ho Modimo ha molatswana wa hao o tsa o tla o romella Sarepta o dule teng o tla o tlisetsa metsana ka mohope Sarepta e tla o tlisetsa bohobe Sarepta e tla o tlisetsa phutshwana Sarepta e tla o tlisetsa oli. Sarepta
etla ekeletsa mohauwa modimo ka hare ho wena eno modimo mo mamedi ututu bulamaso eno modimo o phamisa ba wileng eno modimo modimo ya tletseng dimakatso harieng re tadi me ho yena rabuima ba rona pula ya tla itana harieng ka hara komello tsa rona tadi me ho modimo ya re bitsetsang ka thuko ho molatswana magwaba a tla fofa bophelong ba hao o tlisetsa dijo tse tlo matlafatsa bophelo ba hao a re emeng mo mamedi o seng hona bodutung ba leeto o teng modimo wa Elia o bitsetsa molatswaneng mo teng dijo di seng di lokisitswe ha ebe wa kula o teng modimo wa Elia ya sa fetoheng ya sa otseleng hopola mosadi wa mosamaria ya neng a ipatile sedibeng ya re ha modimo a utlwa ditsietsi tsa hae modimo wa motadima a le mo sedibeng le wena o seng hona modimo wa otadima o romella molatswaneng wa lokisa bophelo ba hao o pola namane ya kileng a potologa ke lepera bophelong ba hae modimo wa motadima a mo romella nokeng ya Jordane o ya fedisa lepera la hae ho lona momamedi e ntse e le modimo yoo le letsatsing lena la kasheno ya ntseng a o bitsa e tla ho yena ka lenyora la hao o lo ipontshatsa ho yena lenyora la hao le tla fela se ka modimo a ka ba le wena a tshebeletsong yena o seng hona a o fa matla a o hopotsa ho ya molatswaneng ho a fumantshwa matla a matjha ka Kreste morena wa rona amen a re ketelle tshebeletso ena momamedi ka o bina ha mmoho le amadodana a se wesele ke sikilwe ke Jesu.

0: a re rapele mo mamedi udimo ya matla hohle ore ha uhetse motsotsongwana ore re tle ka tumellano ho hlaisetsa merapelo ya rona ha mo bene a re baletseng hore mo ba babedi le ha ile ba bararo ba putekeng teng ka lebitso la hao ka ba fa se ba se kopa phetha jwale morena ditakatso le dithapelo tsa bahlanka ba hao ka mo bonang ho bana ka balukela le fatseng le tlang ho tla ke hore nehe bophelo bo sa feleng amahau a morena rona Jesu Kriste kopano le tshebetso ya matlamo ya ho halelelang ke hlole le rona jwale ho fitlhela Jesu Kriste a kgutla.
1: O mantswe a monate ntate moruti makgwaba makgwaba modimo o tla o romella makgwaba a keke a o tloela re a leboha moruti hora ke a leshome le motso o le mong o mametse lesedi FM kgotleng legatsho la Afrika Borwa ditaba o di ballwa ke naka moloi.

0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go diseha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Gabolao hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng. Mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikgapela 10,000 rand motho ka mong kontane. Reka 2 liter kapa 5 liter ya Oros kapa 6 pack efe kapa efe ya Energade. Romela setshwantsho sa Till Sleep le sehlahiswa ka WhatsApp ho 076-113-4116. Tlhodisano e fela ka la 15 August. Ho na le melawana le dipeelo.
2: Ona jo le re metsotsong ye tsheletseng le sekotwa ntle fela ka morao go rwa ya le shuma le motso o le monga o mametse le sedi FM mo mamedi ha u twa ditaba tsena tse tsa etseng ka mona ka bohene mana o ipotsa dipotso gore na monna ha bui ke eng monna ha ina le botata monna ha o ina le ntho sa utlwising hantle lokela o ra bue lokela ra bua ke a bona ka mono ka maplasiano ka mohene mane mane ke a bona mono wa itse mono e ke a bona mono ibila o feta ka mono ka rukile ha ba ka panele feme ya samente ka panele ya eng hona teng ka mo mwana mme a re balla ditaba o re le mme wa kharebe le malome wa kharebe mme ba bang ho a polwa ho a peswa o na ile mosebetsi ya ba o kametseng provinceng ya Freistaat a re kutlwe botlhoko a holo Stunya ke ka o kereng le nanong lena la makhulong a matala ke ne ke bua ke re hona le batho ba na le nako ya hore a etse nako ya hore a ilo etsa ntho e o tlang pelo a etse nako a etse nako eo a itlhophise nako eno ga ntla etse a ilo etsa ntho a batlang go etsa o na le motho ya na leng pelo e jalo nako ya gore a lo etsa ntho e botlhoko

0: o tsholetseng. Me ba re ba IPD ke bona ba tlang o sheba hore na hantle ntle ho etsahetse eng. Le ka mane ka Philippi mane motse Kapa tlase kwane thuntse batho ba bararo. Batho ba bararo ba thuntse ka Philippi ka moo ba hlokaetse. Philippi East. Kore ke sethunya fela le ha ba langwaneso mose kwana Ohio o lemetse ba leshome le metso e mmedi ha batho ba babedi ba ne ba thunyana ke lefatshe le o re phelang go lona le gore lefatshe le mose o na le bo di-AI go na le batho ba badileng mpa
1: ba re ntho tse ntle di tla ka boraro empa ntho tse golo tsona eo ke Big 3 Combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana, le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse kollehileng tsa Spur. Tsohle ke R159.90 fela. Ha Spur a haufi fela, ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
0: Ai ke sono ka bana ba banana. Ke sono. Gore ke sono ena. Ha o rua sheba, sheba kai kai. Tiba ka muna. Ngwana na o sabula yule, ngwana na o kwetetse. Ate khauti mona maponesa hona jwale a etsa diphuputso ka le ponesa le go thundile la kopa motho 2000 rand a e monna ngwana mmeye a ntate ya man a ngwaneso a sepolese mona ka re bona go le tsena ya bontso o kopa di 2000 batho ba tla o shuta ka di cellphone batho ba tla etsang go banenhle monna man. Watswa hore ho na le batho ba mamelang, ho na le ba sa mameleng. Ho etswa diphuputso ka leponesa lena le o thunne le kopa a 2000. He? Ba tla o shuta nako nngwe ba tla re o ikopile tšhelete o sa e kopa le ho e kopa. Kore ha o ne o tseba hle monna. Mauno tse ba ke a le kopa bana be swithlokomelentle itlokomeleng tshaba se setle sa harantsho latswa le ka gona wetsa dintho tsentle jwa ntsentle modimo le file kelello le botlhale le ka etsa ntho tsentle tlokomeleng la o ka etsa le monna o le mosebetsing o hloke tšhelete o hlokeng a kudulo ina hane hantle. Batho ba tsama ka di cellphone ba shoota batho. Nakong le rona re le tsena re hlole ya ho kena mabenkeleng ho reka. Motho a ntsa ja mono o re ya kena ka dijong o ya kena le be. Sa phamise phone. Ke ntate thutso. Motho sa o shoota fela. Fela. Nakong re hlole ya le ho tsama. Ha o re ya kena. Kae fela o re ya. Phone o tsena se di phahame.

0: bare e tla bapala filimi le zodlala ifilimi o tla re wena he iqesane o re wa kopa gore modimo o modimo tima mmono e be e tsho filimi e bapala ke pina mona tena hem e go bapala tsenyo na ya shongwe me tsotsongira e mashume a mabedi o ke ngwe ona ona jwale re tla ya mabenkeleng mo mamedi rata o fitisa matshediso a rona malapeng a na hloka letswenga hona ka mona ka bo Henneman re fitisa matshediso a rona. Jo ka tsaba tsunya bana ba banana ke sono ka bona bana ba banana ke sono ha re ka jeno ba kwetetswe ho sane motho bolau
1: e ba malala alaotswe ho bana flash le MTN di ufa monyetla wa ihapela 10000 ranta ya ho reka eya ho jwalo ba hlori ba le hlohonolo ba 100 ba ka ihapela voucher ya 10000 ranta ya ho reka pep kapa Ackermans ho bonolo ho kenela tlhodisano. Ithekele a time ka data ya MTN ka 10 randa ka pa ho feta lebenkeleng la Flash le ho lona o bonang setshwantsho sa kgomo ebe WhatsApp a hi ho 083-247-7803 o latele ditaelo se fetwe tlhodisano e fela ka la 30 June 2026 hona le dipehelo.
0: Dumela hle metsotso ke na jwale e fihlile ho ile shume le metso e robong hantle ka mora horam ya le shume le motso le monga la hla ya matha he a hla ya kena fela ya matha ya kena o lo lo me ke ne hantle mane metso tsung e mekana kai kena mono re na ko ngena he moten ringa ke na ko ya Maria me ka mane ka ke sanispass e butsu jwale e butsu sanispass border gate e butsu hona jwale me batho ba khona ho feta mono le ne le kgethe ya matsatsingana fela ke gola ka jeno ho betetsana la bata moyo ona wa hlaba hlokomela mbana bana ba rata ho besa mollo ba sebedise di plastic e mongwe tla ba eng ka plastic ena e phamisa o e tshese ngwana hlokomela ntle ke kopa ka boikokobetso bo boholo ka boikokobetso bo boholo ha le ntse jwalo tlabe le ntse mosebetsi o moholo mme ke rata le lona ba sebedisang dihitara le bana ba ratang ho lokisa dihitara motho a re o a tseba gore hitara e lokiswa jwang a ba fosa dithapo o ka re bakela mathata batho ba katja la o sa tsebo kenya motlakase o seke wa ya ha motho a re lo ba kenyetsa motlakase wa utlwa ke a o kopa ngwaneso jwalo ka e le Maria tjena ya ba o a matha o ya ha motho ore o ile o kenya motlakase o ka tloa wa etsa ntho e mpe mono motlakase wa ai wa bakela batho mathata re metsotsonge mashome a mabedi le motso le mong ka morago ra leshome le motso ke tlo bua le professor ka nako ena mebekentsane re ne re petetsane ka gore re ne re tsheditswa golo jwalo ka jeno ke a mong ka professor la se ke mo lata fela ne ke itse ke tla mo tshwara mare ke a mo letsetsa bona jwale jwang kapa jwang se ke bue le ena go na le taba e ke tlo ke batlang go mmotsa yona mona professor yona ena e re qetang go utlwa ena prof o moye ngwe le CD FM dumela ntate
2: ntate thuso mtaong dumela le bamamedi ba le sedi
0: ke a leboa professor le sebeditse jwang ga ne le bitsitse banna mosebetsi o tsamaile jwang
2: ntate thuso mtaong mosebetsi o tsamaile hantle haholo banna ba le ba kopana ba kopantsa dihlogo ra bua ditaba ra bua ditaba tsa healthy taba tsa di-prostate ntate thuso mtaong ra thola banna ba sebetsa mosebetsi o motle wa go nka bashanyana ba ba di-drugs ba ba train-e gore ba kgone gore ba tlale mo ba rekise ba itshebeletse basemane ntate thuso wa fitlha le di-councelara tsa tso bua le batho baagi ba setšhabeng sa bona ntate thuso banna ba buile gore ba tlhoka gore re ntse re tswela pele ntse re kopana gobane platforme jwalo botlhoka ntho nngwe la ema gagolo ntate thuso go la fitlha le mme mo kwagiso o rana Bethesda center eo ke center mo motho wa ntate a kayang a lo bua ntho e mo jang pelong go sana motho a tlo mo jajang ke la thaba golo go bona gore mosebetsi ntse o tswela pele ntate thuso o na sebetse ya gantle gagolo
0: prof banna nna go na le monna a ileng a bua gore hantle ntle ntwe re gathatsang e re gathatsang jolo ka banna ke eng now tinga ile ga hlaisa re hey prof man a tswa rona jolo ka banna re gathatswa ke ntho e
2: ntho banna ba e buileng a holo ntate thuso mtaung ke taba ya hore ha ona le fa pa la tshaba le ke mse tsengo ba mamela banna ntho ga holo ntate thuso mtaung.

0: ya ba pina monate motho motle ha tiantse re bua ditaba tsena le professor letona la kaka mona ka Northwest ntate Vessels Morwenga o ntsa mametsa re bua ka taba ya Rustenburg ntate Morwenga dumela ngwaneso
1: no a ke go dumedisa ntate thuso ke dumedisa le ba family ke bo maruri ke tswambo ka la botlhano ke ne ke na le MEC wa education re ile go romela molaetsa wa matshediso go lelapa la mosetsanyana o o a rata gote yo a tlhokafetseng
0: ao bathong fela lelapa le jwantle ao banna ao a ntate Morweng go jwang lelapeng go jwantle ke a kgola ba botlhoko
1: no ba botlhoko ntate thuso empa kgang e reng gore ya re tshwenya ke ditiragalo tse di diragalang mo Rustenburg tsa go nyelela ga bana segolo thata ba basetsanyana yanong ke ne ke na le mo lebrigadie nto wa gae o okametseng tlholo ya Rustenburg gore bolelele ba lelapa gore re tsamayang go kae ka di-investigation ke nnete lelapa le botlhoko mme gone na le MEC wa education re ne ra tshwaragana ra be ra dumelana gore re tla bona re thusa jang ba lelapa ka ntlha ya gore mosetsana o ke ene o nna a tlhagisitse tlhogo ba lelapa a ntate thuso ke batho ba e leng gore ba dikobo di mageteng jaanong ke ka mokgwa gore ne raya gore re bone gore re thusa jang mme ba itumetse ka ntlha ya gore re ne ra re tla thusa ka dilo tse di ntsinyana tse ba kopileng gore re thuse ka tsone mme segolobogolo le tshedilo ya maikutlo go bana le one ne ra netefatsa jalo gore ke di-social worker di nna teng gore go nne le tshedilo ya maikutlo mme re santse re ikuela mo communityng ya Rustenburg ya boitokong gore ba ise moa ko tlase tla re mo nakong e sa fediseng pele re be re boela ko go bone ka ntlha gore gone dipatlisiso tsa rona di a re bontsha gore go na le ko re yang teng re tla kgona gore mo nakong e sa fediseng pele re be re takang dikarabo ko go bone
0: Ai Rustenburg ke bathong Rustenburg re ya kopa hle bana ba banana bana ba banana ba seke ba kwetilwa Rustenburg le bona bana ba bashimane re ya kopa Rustenburg tshaba sesetso ha re rataneng tshaba sesetso ha re utlwaneng hle ntate Morweng ke a leboa ha ile mona o ya bona ntate ha o le moetapele ya tjena o le moetapele ya kenang setšhabeng o le moetapele ya sa tswafeng o ya kokota le malapeng a batho ba futsaneileng o moetapele wa nnete o moetapele wa sebele re rata o leboa wena le tona la thuto ka mono re le tla thusa mona lapeng lena modimo le etse hantle le batho ba batsho hle bathong kenang gara batho ba batsho mme le ba thuse gobane re imetswe tanki MEC yaka
1: no thank you ntate thuso ne ke re fela o netefaletse prof gore jaaka a kopa re a thusa re mono mo mogare ga beke go tla ba le memorial service le weekend ga go kgonagala re tla bo re le teng ko phitlhong gore le rona re tshegetse jaaka puso ya bokone bogeremo ke lebogile thata sebata
0: ga koleboe ntate Morweng ai ke a o rata ntate Morweng ke rata batšha ba ba etapele ba e tsang tjena ke a leboa ho hotle ha ba etapele ba rona ba ya mono wa utla ntate Morweng o re lapa leno ke lapa le futsaneileng ha ke tsebe rona re tsekisana eng rona ba futsana ye banna mo re phelang teng bofutsaneng re ya lwantshana re ya bolayana ha re batlane kore mo mamedi a ko ntetsetse man a kore ke keng ke mo mamedi go baneng moo go na le ntshotlego teng go lwanuwa batho ba bolayana ba kakata ke ntshotlegong go e na le ntho tse jalo 086-000-3084 momamedi a komphe o nagantshitse tabene o tlang o e bua tle bo professor ba mametsi la utlwa ke mamelwa ke di-professor ke mamelwa ke di-MEC go mametso malapa a mametso a tlaetsweng ke tse botlhoko ke batla o botsa gobaneng moo re phelang ka bofutsana teng re bolayana gobaneng moo re phelang ka bofutsana teng re rona ka borona re kakatana re keng go etswa keng ke batla o fumana taba eo a ke le mpheng moo re phelang ka bofutsana ke sethunya se a duma ye re ya kakatana ye re a bolayana bona mane nthong sheba mane ka sekwana bo kapa mane mo borathepa ba bolayanang ka beke fela go shwa batho ba 5 go swa fela ba ganni ba 5 fa ba thuntse fela ba bolailwe di taxing a ona chelete ma go ya bolayanwa kore ke ke eng hantsentse ke mo o leng jwalo ke mo re phelang teng utlwa e ntate itsa o ntate mteun le lapa leno le hula ka thata ne re lo le thusa go baneng re bolayana go baneng re bolayana tshaba sesetso ikom ere ke kufumane mo mamedi dumela e dumela hle ngwana mme go jwa nsontense
2: a mna dinda dumdenga bua le la ke mokwena ka mona ka karriki ha e di testeng
0: e ya mna go baneng re bolayana mo re phelang ka bofutsana
2: ke dumdenga go nga hana le re so go ka go re re ha e le ke le lona ha ke tsene dumdenga nka re ka thola ha ke dira ga hlapollwa jwa ma jo mo lengwa ha ha o tsawa go bona o tsawa le go na o ka tloela ngwana ha o go tloga ka tsa mama ba tla ntse dumdenga bana ka nne ba di ba ka tuwe ya di di tsana le di ja ga ha o tshwela o sia ngwana o sia mo le ma tsara ntse ke re tshe ha go tla go tla go ba ba ka nako ha se fihle o tlo ngwana o go tse
0: e ka re na le lehloyo ntate o re e ka re na le lehloyo a re ka re go ka itsiwa nthwe nngwe ra thuswa go lwantsha lehloyo le le kana kana le o re na le nlona di persente tse mashuma robedi le metso e robong tsa banana ba ketwelang ke ba rona ba batho ba batso ho ya ho 90% why
3: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
5: Stop.
4: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
5: Stop it.
4: Le di zinga wings tse 5 ka 85 ranta ka.
6: Stop it, I like it!
4: Clock it! Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao le dipehelo.
7: Re keteka kgwedi ya batjha. Mme re re ho letlobo le letjha. Emang ka maoto. Le tshupe hore ka hara matjhaba a lefatshe le teng mme le na le bokgoni. Lesedi FM le keteka dilemo tse 50 ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Ke molelwa metsotso e le 19 hantle fela ho leba horeng ya le 19. Metseng ya rona go baneng mo mamedi ke batla o tseba gore a ke re bueng batho ba batso ha ke re bueng batho ba batso ka ntetsetsa o le soto o kae ha ke re bueng tshaba sesetso go bane mo re phelang ka bofutsana re lwantshana ha kana a go utlongwa neno ba rotswa le lapeng le joa ga o tswele tswele go tlwa mona ba ya bosading ba hae ba fihla ba gaula hape mono ba seba ba seba ba seba ba seba ba seba ba seba ntwe bohloko hakalo ntwe bohloko hakalo ke nka mo mamedi wa bobedi ke epineng ya madodana sewesele mo mamedi dumela
8: ntate mtaung khotso
0: dumela ntate
8: go tlhompile ntate mtaung ke motise mo sasolbeke mona ntate mtaung
0: ntate
8: e bile ke tsala lo tsena nda tumtaung ke itse boela
0: rale
8: ntate mtaung we
0: eh
8: that brother wa tla ka mogope se bana teng ba thoga pele di nte na go tsama di kreke gore ha re tsana le moya o wa kreke wa o tsaba modimo go re tla ene ke bona nna ena na go ya ne se tikeng ha fa ya teng ha ka ya go ka gona batho ba batho ke ka re tsape pele tsa gona tsa ba right ka tswa ne motau go ne le mmono wa ka ka mogope ke bona nka teng bana ana ba tsena batho se le dipokonyana ra ola
0: Empata ba ka kena re phela ka bofutsana re batho ba batsofela mo re phela ka bofutsana re dula mona ke eng re bolana ha kana ke motho a lo bolangwa na motho a mosele tswele ke eng yona ntwe
8: ya ntwe o nkuma
0: ei
8: ya le botata go re nda tsa motho o mpuse na bona re ke ka tsela e fosa e
0: teng jwa le mongotsi wa ka ke le boe bile ro qala o kena re kaetsa in rona jalo ka bontate makation nga rona re kaetsa in ke se abo se fins re ka bana le sona hore re ke re bue le batho ba rona re bue le bontate re bue le go bana nthwena yena yena itsa tsengwano ke batho ba bontate a ke re
8: ke motho o le sedile ke le bona ho ya ka mkhobolelang ka tenda ke motho o nna ntwe ke bona jalo ka bontate ba ne le ba ba ba bona ba bontate ha re sebe ene le ntana hore ntse ke na di patrol o khona o lupisa go shuma bona bo tinda
0: ke le bom tswale wa ka e ba letsatsi le monate sontain sena e ba letsatsi le monate re ya metso tsenge le shumele metso e mehlano hona jwale mo mama di pele go gora ya le shumele metso e mmedi mo mama tsele se di FM tsebeletso e kholo Sithunya siaduma o pota ka mona ke sithunya o pota ka mona ngwana ngwana na o kwetetswe o pota ka mona hape hona le ntwe tsa itseng ha re wa hla hona jwale hanka bula hape me alena ka ofela o ka utwa re la mta ungwe na o sare mona le kitchen la rona ho bula ile motho mona le kitchen mamba ba ba ba kene ha ha ka tlumba mo hlaba ka thipa ba mmola mona jwalo jwa ye o moye ngwe le se di FM khotso
5: ntate mtau
0: dumela ntate
5: ke nane kere ene ya di taxi ena e tlhoka kwetlise ke tla go fa example ne o kra lo re ke tswa tronkong ne ke tsa mohlala ke tswa tronkong a ke tswa tronkong ne ke tshwerwe ke accusiwa ka peto e jwalo jwalo so a ke tswa tronkong a ke gotla taxi industry ba nhira so temalo e le go di seleng ke tla ka yona taxi industry so a ke ka mo renkeng a ke na kutlwelo botlhoko ha motho mong a ngeteditse phoso so a ke so fole a di saw kra taxi industry mali mang ke tsa fela because go hirwa mang le mang
0: ema hona temmo mo shanetso e bonta te ba di taxi ba mametse ibile ha ne ibile hona di ke mo laetsa o kena mona hore industry ya di taxi ha o ka ha shejwa hore na go hirwa jwang go hirwa
5: eh
0: o se ha hirwa eh
5: o se ha hirwa mang le mang because of ha o tsebe ke tswa ka o mpa koloi ne ke tshwere ke a tshusiwa ka ntho ke sa etsang so ke kwatile ka mogare ka mo ha motho a go shota ka ranta ke a mo lwantsha a ke na ntho ena ya customer service a ka kwetlisetswa go sebetsa ka motho fantane ke kwatile that is why dintwa di ka se fele because ba hira mang le mang
0: ke a leboa ntate ntate a re taxi industry bothata bo leng teng mo go hirwa mang le mang kore batho ba vetuwe mali mangwe ya kena o natswa tronko mbeking ene e shuleng ndate o ibe ile jwalo sotho a stoloke a tshwerwe ka peto o na le license o na le ratipa o ya mohira jwale e khutlela nthong ya thuto hape e khutlela nthong ya thuto hape hore re tlameha hore re qale thuto e matla le dikolo mang re tlameile ho qala thuto e matla hona bana ba rona ba yang dikolong ho seng ba lwantshana le bona ka bobona ba shapana ba betsana ka majwe dikolong tsena mona mo bana ba rona ba kena mahala teng mo mmuso itseng bana bana ba kene mahala bana bana ba je bana bana ba fumane eng hona mo hona te ba otlana ba shapa ke hwetsa itseng ka rona ke mbothata bokae banna bothata bokae motse ka pa man mabane ba thotse motho How are you? But on top of that, how on that? Still, Papa Sumanmu, that's not how. Make a kahuruna, kahuruna, kahuruna, kahuruna. Bam malanze le baburuna, baba tuabat, kahuruna. King, where's it in? Bufutsa ni muna mori pelanga bufutsa na ntwe muno haya. Haya, di ntwa tse mo. Lao tsa ma abusi umono. Tswa ikari okamata. O tsaba le muto hata ka mrahao. Au se itse mrahao. Hole se di FM dumela.
8: Yo, di medi sa ndate muta.
0: Ndate.
8: Ndate waka lakai.
0: Kia pili.
8: Awa lenda kia pili. Lebona la le manyathe la ka fal bang Mpumalanga.
0: Eh ya manyathe.
8: Ntato motho. Ntshana ba ring ke freedom ya go ipuso. Ba motho o na le ditokelo.
0: Mm.
8: O tlhola motho a etsa ntrena a tsoba go ka le go tsatsa ke tla ntsha tshelete ka patela ka ba fa yona ka tsamaya ka ntle. Jale, iba o ka re mmuso o promote a crime gore go and practice crime and come back and give us money.
0: Re bolawa ke ditokelo.
8: Ditokelo ntate waka. E be e le gore motho ona a ba le ditokelo o etsa ntho ka mokgwa a ratang ka gona.
0: E tshwarelwa ke mo ao.
9: E bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha. Nana hape. Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
10: Kentucky Tuesdays e khotlile.
11: Stop.
10: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
11: Stop it.
10: Lady Zinger wings tse 5 ka 85 randa ka.
6: Stop it, I like it.
10: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela. KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
3: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lelapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena. Re lefa gore ntse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Diplan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Momamedi tabena ya lepolesa ka mona ka Henneman. E se ile monna mothuno. Ho thwe dilemo tsae di ka ba 47. 40 ntate. Ke ntate gore ka nnete ha re ya lebella ntho tse jwalo la utlwile bohloko ha re ya lebella ketso e jwalo 47 miliona o ipulaile ke motho a moholo maikutlo ho laola maikutlo 47 years yo

o tla ba teng veli mvololo ka lenaneo re kaofela o tla o bapalela mmino o monnate gagolo e ba teng tle a o bapalele mmino monnate veli mvololo goreng ya le12 naka moloya o tla o balela ditaba tsa gora ya le12. A te bafana bafana he, kalabone, audi aduma. Kalabone baba pala, hanako ere, 1 o'clock motsiare, batlabe baba pala. Ma, ni, Mexico, rona he papa, di eno rita kwa bona, ka hora ya borobong bosigo. O tsore, rona le bo Mexico, re siana ka hora tse robong. O kanare re morao, o kanare re pele, ka hora tse robong, 9 hours. Jwale kana ko baba palang kwana, e tlabe ile motsheare 1 o'clock. Ho rona mona, e tlabe ile bosiu ka hora ya borobong. Me ke utlwile hape hore le kajeno mo presidente o kopa ho bua le rona. Ntate a qetang ho bua mona, ore bothata ba rona ke ditokelo. Yo, ntate no batla ba ke ba kwale jwalo ka COVID. Ne re sena tokelo ya ho tsamaya, wa opula ka COVID. Nonana hore ho kwalwe mona Afrika Borwa ka baka la dipolao tse kanakana. Ka nako ya COVID batho ne ba sa bolayana. Nonana ho kwalwe ntate wa ka. Wena mokgotsi wa ka e motjha ka mona ka sosolo ho kwalo kwalo tshwane fela le kana kwane ya COVID ho thule hore tu hore ditokelo ke tsona tse itsa mathata ko re tsikara ra ba le yona tokelo ska ba le tokelo ya hore motho ha o tswa mosebetsing kena ha o kwala dula o tswe mo ka lengolo o tswe mo ka lebaka o ya hopola hore ka COVID no le jwa re tla e bua nakong e tlang. Bafana bafana re bala ka letsa katlao le mahlonono hlebe ka baka bapalantle ke moo ba bapetsi wa nwane le Jamaica mone ntse re lela ka ena re re ha tlhabe dintlha o ile a tlhaba ntlha ke gola e tla mo phamisa gore ha re kopana le Mexico a re tlhabele ntlha. Nako ke hora ya le12. O mametse le CD FM khoteng la gatso la Afrika Borwa. Ditaba tsa hora ya le12 di balwa ke naka moloi.

ke tlo botsa potso bonolo fela ya hore ka jeno utlwa mang ke tshwere pine matla haholo ke tshwere dikakapa iketsetse molemo wa hore ha ko botsa potso eo o ba utlwile hore re bua ka mang metsotso e leshomele metso mehlano pele wa tla horane ya pele jalo ka e tlhola matsatsi a supileng ka jeno kgwedi ena ya Phupjane go na le motho ya holang mamedi re tlo o fa monyetla gore o ba kopele re re happy happy birthday go bona nalane teng e re mokgatlhelong wa go qetela e be re re ke nako ya setswang pelong o reng go moratiwa wa gago o reng go lagako ela pelo ya gago o reng go motho enwa o mo ratang a thi mmino mamedi ga ke sa bua.

Momamedi Patty LaBelle ha fitisa molaetsa wa matshidiso le lapeng la Peabo Bryson o re ke bile le monyetla wa ho ya sepetlele ke ilo bona motswalle wa ka ke ilo bona abuti hobane dikamano tsa ka le Peabo Bryson di se di feta tsa setswalle fela ore ho fihlile ho nna ha ke le sepetlele phapusing ena marwabetseng teng Peabo Bryson ho ntso lla metšhini ka re yaba ke mo tshwara ka letsoho e ke mo binela a tse ding tsa dipina tseo re ileng ra dibina le ena lemong sa 1988 Without You ke lebitso la pina eo momamedi a Peabo Bryson a neng a tlameha ho ibina jwalo le Anita Baker empa tlasa mosebetsi o matla a neng a na le ona ya ba e nka pina ena ba bitsa jwalo a Patty LaBelle ya ba wa fihla o ibina le ena mofu a Peabo Bryson re re ha moya wa hae o phomole ka kgotso o sebeditse o re sietse ntho tse monate makodulo a ka reng ana ha re metse yana Peabo Bryson mona Holosedi FM ara wish you love.

0: mamedi a ke tsebe wena o utlwa mang mona ke Luther Vandross o tsamaya le Beyonce ba re the closer I get to you Roberta Flack a tsamaya le Adoni a Hathaway le bona ba utlwile mamedi Roberta Flack e bile mentor wa Luther Vandross nako e telele o na motataisa mino mona notla hopola re Luther Vandross o qadile jwalo ele a backing vocalist mme motho a ileng a re manna ke nako ya hore jwalo o ikemele o ntse album ya hao ke Roberta Flack ka re manna o butsuwe jwale ke nako ya hore o ikemele kannete o bapetse karolo e kgolo haholo bophelong le talenteng ya Luther Vandross 086-000-3084 mona ho le Sedi FM o utlwa mang dumela o utlwa mang kgotso
1: Velimbololo
0: dumela ntate
1: Lucas Soute o utlwa Luther Vandross
0: Luther Vandross Beyonce Knowles le Sedi dumela
2: Ntatembololo dumela kae?
0: Re tele kae mme?
2: Re teng ntate, ntate o bua le nkgono le ditso e malape.
0: Nkgono o utlwa mang?
2: Ho la ntshana ka ke thoriso malape.
0: Nkgono.
2: Ke tika tsa tsela e la tswalo. Ke ra ke tika ha monate ka sheko. O kopelwa ke mama lomae le ditso.
0: Nkgono ke a tshepa wa mamela sealemoya o ba re so fitle moo. Fela ho lukile.
2: Oh ke a le bua ntate Mbololo.
0: Le Sedi Khotso.
3: Outstrata o phetse.
0: Ngwana mme ke phetse antle o phela ba ngwana.
3: Ah ke mona to tshwarela nkgono mana o tsere fusi ma phakisa bona Boston. Nna ke tsama le Mr. Luther Vandross le Beyonce.
0: Re ya le bua. Le Sedi dumela.
4: Hi, Vese boy.
0: E shapu jwa ngwana etse.
4: E tsa hola bona pa le samogele ka tshidi maralane. Wa utlwa re Beyonce le Luda
0: ha ba ke ntse tele ha ba ya
4: ha ba isinya thank you baby
0: hey tada baba be di ba o qetela le Sedi dumela
5: ke halo mbololo
0: dumela le guy me
5: o chestrata
0: yela
5: u bua le mkhulu no mpi mona cross tata dinwe
0: u khona u tlwa mang wena
5: Sheba, o ngopotsa mekeng ya ke tsama le Luther Vandross. Ke hopotsa ha sa tsane le nna.
0: O no mamela ntho tsena nkgono.
5: Sheba, sheba, o
0: tsatsa.
5: Nkgono no mpine le legita. Ke ntse ke tsatsa.
0: Bye bye. Mama di o ka tsela dimela.
4: Hi David, wait.
0: Shapu wa khaizeri yake.
4: Holo ka seluza dem so tlo mo la ile selela ona ere.
0: Hey.
4: Ha e man. Hai. Mo le bonti me ka mona ka tsmo le Paris.
0: Ke ya le bua khaizeri yake.
4: Thank you kholo koi.
0: Mamedi Roberta Flack, Donny Hathaway, not Luther Vandross le Beyonce 5. Ha re ba o tlele matsoga nnete.
6: Ke le bo ba rata. Rona ka letsa mahlono ra letsa dina haola tswa.
7: Happy birthday to you.
6: Le nna le ona re ka o fela. Le mfedi moloi. Outia strata.
0: Mama di ke sonda ga jeno ke manya holang. E hlola matsatsi a supileng. Kgwedi ena ya Phupjane ke le bo wa mana ho veli outia strata moloi. Melaetsa lona ke a bona bana beso. Re tla eng ga 086-000-3084-079-758-5066. Ke mang ya holang le Sedi dumela? Le Sedi Khotso? Ele eo?
8: O mbololo ve listo me.
0: Ke shapu jwa ngabuti?
8: Ke shapu wena?
0: Ngwana mbe ntho di monate. Ke mang ya holang?
8: Ya, a kore ke kopela my coach. Kgatiso bona ba ntsha dipoto. O ka mola ka Dobsonville. Ola le fanyane yena o France man social berege ke re ba hore ba bona tsedi tsenwa ta
9: machiri wa lukosu ndra atuwa.
0: Hey Tether, Lesedi FM, Dumela.
10: Hello Zedi.
0: Ele guy.
10: Ama tata na wanesu.
0: Ama nadua na khaizeri ya moto.
10: Mabinda kama uke.
0: Yes, Mabinda.
10: Okure kie mani haramura pebiche. Uhula mime monu, ya na kiriski mita bichi. You swade karamura pebi. Kira hi girl, happy birthday, ube reta chile mo nati. Jadi kamu kata ini ayat lagi kembali infan dah kali na sewa cakap ni ada cerita cerita macam tak kira ni kira buih.
0: Hai cerita kata cerita mana cerita kira buih le.
10: Hai kira kata lak.
0: Bye bye. Leseri FM Jumela.
11: Halo Happy Zeli.
0: Rata lagi me.
11: Yang kau nampi hat.
0: Eh yang kau nampi.
11: Mami yang kau nuku pelas tu hulu sahai. Iling kupu to mradi amat sidi so mukui kama anis tu hulu sabapu kiri. Ke kopele hape le setlogolo sa ka lesedi madube o ne a gola maobane ke re ba gole ba bone tse dintse ngaka le Thabiso Mokwena mane Moshate le ena wa gola ba kopelwa ke nkgono wa bona nkgono ore ba tle ka go fela ka dikeike tse tlhago re tlo bona re tla jwang
0: yepyepyepyepethe go bona nkgono ke ya leboa
11: thank you zele
0: tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
12: aotsestrata le ka
0: dumela ntate
12: o bua le ntate Mbongo mo nabini o
0: hela ntate Mbongo
12: amane hei batho ba ne ba lakaletsang katlo le matlhonono ba ketika kore ba lehlonono batswana ba ntate o ketika le moradi wa hae
0: ee ke boma
12: ke Edward Monahe mane ntsha lentle mo le moradi wa hae leng rorisa Monahe ke ra di keteke di kakapa
0: hao ntate hepi ho bona
12: Happy.
0: Ari ya leboa. Hashtag rega ufela khotso mvalolo happy birthday ho Selina Ntee u putha di tshaba qwaqwa le kidibone mogosi Renberg ga bugabu ya mahlonolo nang kihlomedi ke yena ya remba hole le sedi.
13: Ngori tsere kae?
0: Re tele ga ntate?
13: Go le ke tswa le pale jantsa.
0: Ntate.
13: O piti o kopela ngwana u tswa ka ileng taleng kwa le go ka mang ka Belcomo. Ke kopele le Tina Motaung ka mane ka Kronstadt ke ketelele ka Seiso Mosala mothilwa mane ka fa Big Spur ke re bateteke ba bona le ngata dile
0: re a leboa ntate
13: ke ikope ka teboya Polosto
0: teithada lesedi FM le
14: fele
0: shapo lwa ntate
14: ai shapo man
0: eithada ke mang
14: bo kinchu
0: ke mang ya holang
14: Limpopo province
0: yes my brother
14: Ya mwana ke di bitse mo wa ga ke go di se ena ga ke no mana na ga re be ga se ya na ga mo le mpopo ga o le good spray.
0: O wa hola mofumadi ga jeno.
14: Wa hola mofumadi ga jeno.
0: O reng ho yena?
14: Ah ke re ke a morata man. E a go lo feta mona.
0: O na le yena mo ga ba o hole nyana.
14: O mo re o ya o mo ga o fi mo.
0: Oh. O ha o filo wena mo
14: o ha o file nna bona
0: ah dumedisa mme a hola monate mo tsware hantla
14: ke re ke dumedisa ba tsile ke tabu dumedisa ba nna mtswadi wa ka man
0: thank you we tsatsi le monate
14: bye bye
0: ha o try o ha o finyana mme wa hola re ke eno mo na mvololo bathong mabedi tsura ma metsesong e tsiletseng a pele wa tla hora ya pele hore nga pele re tlo le ba jwalo ho le kholokwe na ka moloya o tlo re bala ditaba tsa hora ya pele le Sedi FM dumela
15: le ntate
0: dumela ntate wa phela ngwanetsi
15: ke ntate mvolo le go bua le ntate si go zo mulelekwa
0: ntate mulelekwa
15: e ka tlela ke kopela mo go tswa ka wa so ya go mo wa tsa se kwana go thing tsa se kwana o tiki ntate sa mesuni ke tla mo tsenga tanga ta fela ke re ao hula le ka ne le go fela ska tsofala e ke amagata
0: ei
15: e ke amagata nda go ita tswa tsase go tla te mapengwa
0: ha hola mna jinda da so tshulo jwa lo qedile
15: ke a le bo wa go tsa dire mna jinda ka ya ke
0: ke a le bo nda do ga le wena
15: thank you papa
0: re a kwala jwa le mo mamedi
16: Hello, Nzeli. Hola, Marawaka le monto ka monwana ena ke tlotisang Rafiri ka Oknit Legslop. o kopelwa gapgapu ya mahlonono ke nthabise moji botlhokwa ga majeke le nna ga lebile ga Afrika qalageng Lesotho mahalosuku ka re hola tebele hola
9: edi dumela dumela mbololo o kopela kwa ntlantlantla maziboko ya hola le ena kajeno kopela ke mme wa hae matsela maphisa eitebela veli letsatsi le monate.
17: Hello, very much. Hello, guy. I'm going to buy a machine. I'm going to buy a machine.
18: Ke mo lakaletsa kgapo-kgapo ya magaolo lona etsa selemo fela ke a leboga mfololo bai
19: hela mfololo ngwana mme o kore ke mathe le ka mane ka botshabelo ka section W go keteka palesa lesenyewa ke re ka tlwale mahlhone a tsatsi la tswalo go palesa lesenyewa tsatsi le kajeno wa keteka ke re mahlhone a tsatsi la tswalo go yena o nena molaetsa tswa go mo eketse ke ga baza thank you mfololo.

0: yo ntse ke mo rata le ka nnete o ile a ntlhokomelela bana nako e telele telele le ana jale o ntse ba tlhokometse e re sporo ka iwane mabodibodi a utia strata a gotla ditabeng ke kobe ke le go wena studio 4 Bloemfontein Galafeng.
1: Re a leboa sporo ka iwane lesedi FM dumela
2: mabolisno
1: e shapo jwa ntate
2: oraitse
1: o tla tra ke mang o letsa le kae
2: wa le ranka mo fike
1: ngwana mme
2: o rate spe bolo boiso
1: e ya ngwana mme ke mametse o reng o moratiwa wa hao
2: mapata mme ntate mme o ne non santa ke le rena tsepe
1: ei
2: a mme la go kura ke tlo nka re nka bola buka ka
1: he he
2: ai ya mme wa santa
1: kur o tsama o ba dizi o tsama o tsikela
2: batabi ya ke mo seretsing ha ke nana ito chaya ko pula ka street ha ko pula nero
1: a hlembe na butle
2: bo di sto o kopanya ke re go
1: ke na go ga ile le mmo
2: 22 years
1: 32
2: 22 yeah 23
1: yo
2: yeah 22
1: Yo.
2: I thought
1: a go tlwa wena o sna le thongwa na mme wa gothala o tlwa re le rato le teng le ya phela o ska mamela motho ya ntsare haye motho ya ntsa ga le rato ha o bulele re wena o ile a hlole ya ngwana mme o tlame o nyamise batho ba bang le wena e ma o tla mofumana ke mona batho ba teng o tlwa o mona di wa man le se di a family
3: Bolisho.
1: Yela, ntate le kae?
3: Ntate ya Bolisho.
1: Ke a phela ntate wa ga ke mangoletsa le kae?
3: Ke me ke tikwalete ka go start.
1: Ei, o ke nanga ntate kwa lepe, okay? Paulu kile o so ken.
3: Eh, a ke ka tiu o bua mantsa matele le Bolisho, wa nge ka bua mantsa matele ke tla ukita bua tsherela ka go fela ka mmeng yana, a ile a ba le nna bo tlo mbaka e le mathaba le di kwalete. Ke re ya o rata mmadi wa ka. Ya go ala mme wa bana ba ka ena le masoma ma bidi a metse me ntle ka ga ga dulela la gona ka ga nyalo la gona ke a le bom police to
1: a o be jalo ntate kwa lepe ke a le boa mo mamedi wa o qetela dumela ele se di dumela mamedi wa o qetela dumela
4: ga dem loy
1: dumela ntate
4: o tsolga ga dem loy
1: ke a phela ntate wa ka o petse hand
4: ke tshwetse ke iphelela ntate mlo ka mahau wa mrene
1: re ya le bo ntate ke mangwe letsa le kae
4: ke tie ho le ka mona ka Frankfurt ka mona ntate mlo
1: o reng ho moratiwa wa hao ntate
4: ke re moratiwa wa ka ile mtsadi o fukeng ke ra le ke morata ka pilo a ka o fela ile ya nhlanhla ntate lo yi
1: ha
4: onge tsa ke mo tlo ntate lo yi
1: o kae mme
4: Utsewe tsomsebeti mme o msebeti.
1: O kopa kopa nya hloho.
4: Ee ngopa kopa nya hloho ntate lo yi ya ke tsheng kare. Hey. O tsere hloho se se se matla yo.
1: A re ya le bua ntate wa ka ha o le jwalo ha o dule o le jwalo. Thank you so much.
4: Hai ntate lo yi.
1: Hai hai hai hai hai hai hai. Re ke bitse ka ka pena mo mamedi he. Ria album ya haye editswang ka hore ke sincerely yours ya 1993 itsula ka di 16 tsa November a ke Chris Walker I will always love you.

0: Ena pina kia Atlantic Star. You deserve the best. Pelo mono bile, pine mon natia holo. Pana ba khwali.
1: Hey, o sa opola nako nyane ranta e tsana le maatla monna.
2: Pinka le bala joang, re ne re fumana melemo e mengata gore ka yona.
1: Ya, wa bona no tshwere ranta, le wena no ikutlwa go tshwere tšhelete.
2: Ee, o sa nagane mathata mama.
1: Ha, ke re ka ranta o ne o ja o gore monna.
2: A body scopus.
1: Empa jalo go buima o fumana ntho o ka e rekang ka ranta
2: mama. RIP.
1: Empa fela o na jwale, ka ranta o ka kgona go reka kopinyana.
2: Ya eng?
1: Ya re coffee monna, pakananyana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi le nngwe.
2: Hai wena, e re wa swaswa.
1: Monna re coffee yo fa boleng ba boholo neng kapa neng ka theko e ka tlase 1 ranta kopi le nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshwaetsweng monwana. Ke tseba basadi ba hlekefeditsweng le banna ba tholang ha seo se etsahala. Ena ke ntho e tlwaelileng ho etsahala, mme le ho thola ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekefetsang. Basadi ba bangata ba lile ka ho laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona. Ho ba monna ha se hore jwale o tlamehile ho laola ka batho. O tlamehile ho nka boikarabelo. Kgetha ho se utlwise batho ba bang bohloko. Tlaleha mme o fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlhompho ke lefatshe le senang GBVF. O se teaqie, hana ho ema feela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwalo ka bontate ba batjha le bashanyana, re lokela ho ba baetapele phetohong ya tlhekefetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe, re tshwarisane le GBVF Response Fund. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
3: Dipapadi, letsholo loka oke.
0: Ho tshwalo ngwanaka DJ Lovers Mabedi ke o qaletse lenaneo lena ka dipina tse pedi. Lomile o na tsamaya le male ba re bana ba kgwadi ya ba ka mora monahe ko shapa ka ntho e monate ya holo tshebeletsong ena ya lesedi. Ya monato mokalo mabedi metso sikere ile hantle ho ya medi botsekeng a kamera ya L shobele metso medi solo kamera hora ya boraro ke sonta ga jeno ro tshwere ditaba tse monati nati tsa dipapadi e re tla ke report ka bo Klerksdorp ka mona bana re late tshepo ra motete e tsepos ke a tswa so ntso dutsi mona ngwana ka e o theile tse ba rona ntho ditla hledi tsa majwang ha ke tloa mona he mabedi ke report ka hena mani ke province ya Free State ke tlalata mushana o teng ka mona bana rapitso o teng rapitso ka mona re tla mong ka lena a ka refer shebile di papadi re shebi ga kgweding ena batsha re kgweding ya batsha mo mamedi jwa la ka la re shomele motsetsileseng ke letsatsi la batsha ke a tseba di tournament di ngata kgweding ena di ngata bona ba sale mo o teng leng hona teng ho tlotla batho ba batsha ba ileng ba lwanela tokolo ena na go ngefteleng ke kgwedi ya batsha ena e o rileng ho yona mo mamedi. Me bile ona kgwedi ena tshebeletso ya lesedi ya keteka. Re tlo buisana le mokwetlisi wa sehlopha sa AmaZulu a Tswane. Ke bua le wena tjena o sa tswa thagoa ka Turubane ka bona o ya ka Gauteng maboneng. O ne a ntse a le mothata mona beke kaofela a ile dipapading tsa ABC Motsepe International Playoffs. O kgutlile jalo o sale ka Durban-e. O ne a tshwere kopano hoseng tjena lehlopha sa AmaZulu ka hora ya borobong. Ya re la ntate tsholo re tla bua so tla njwetsa rona ompha nako di fenghle morenaka taba engwe mabedi ya ke tla tswa mona tshebeletsong ya lesedi ke nete faditse ke hore na sebapadi sena sa bafana mbogazi mbegezeli mbogazi na o tla bapala ha re thagola dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka la leshomele motsumong hona kgweding ena ke bekeng ena e tlang ke la bone na o tla bapala na hobane nakong eo Afrika Borwa e neng e bapala e phunyeletsa o tla dipapading tsa mohopo lefatshe wa 2026 o ile a bontshwa karete e kgobedu jale ga re sa batla diphoso ga re sa batla utlwa o ntse o theng mang kae ka jale ke ge batla go e netefatsa thaba ene mamedi gorena o tla ba le teng kapa o tla ba ya le siona melao e reng ya mo dumelela tle se ke ra tloa ka jamenwana gape se re itšhele jale se re tshaba e re a tshaba re a tshaba DK re a tshaba ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he bobabedi re tla ke re tlo di sheba taba tseno ga gona mathata a letho mtsepos loka ka mono ngwana ka ke tla o tshwara ke tla o fa dinako gona jale ke tlatla ke o romelela ntho tse monate tshebeletso ena ya Lesedi FM. Mabe re tla buisana hape le Nokomatlou. Nokomatlou ebile sebapadi sa Banyana Banyana nako e telele. Gona jwale ga ke bua le wena tjena o bapala ka naeng ya Spain. Jwale Spain ke e nngwe ya dinaga tse yang dipapading tsa mogopo lefatshe selemong sena. Se ntse itebuteuka ka mono ke utlwile se ntse le gaufinyana. Jwale re batla o tlo utlwa ka Nokomatlou rena gantlentle Spain ke naga e jwang ga re tla dipapadi mona mamedi balatedi ba Spain ba rata papadi ya bolona. Yaka re fele dibapadi tse pedi tse tharo tse wa di tshepang gore e go ya ka mokgwa o ke seng ke dutse ka teng ka kwano ka Spain ka mona. Ke se ke batla ke tseba ntho tse ngata golo jwang ga o tliwa papading ya bolo. Tla ke re tlo tla re tsipa-tsipa ka re jetse le gorena ditediamo di atla le ga Spain e bapala na nageng eno ya bone ya Spain e tla e dipapading tsa mogope lefatshe. Nokomatlou ebile ore e lantate se bile ke le Aforika Borwa mona ke sa tswa fitlha ka Aforika Borwa. Leke ya rona e kwetse ka mane kere ga ona mathata ngwana morenaka ona mathata re tlatla re bua le wena tshebeletsong ya Lesedi. Mabene metsotso ke lesome le metsometlhano bosekeng ka mora hora ya pele o ntsho mametse tshebeletso e kgolo ya Lesedi. Jale ditlhopha di batla dibapadi ditlhopha di batla dibapadi he mo mamedi mapota ka mona bapota ka mane bapota ka ba re ae e tla ga ba kguta dipapading tsa mogopo lefatshe ba fitlhe pitsa se ntse dipiatla ka kwana ba lokisa ditlhopha tse ngata go na le dibapadi tse e tla tsamaya go na le tse e tla rekwa go na le tse o batlang go kadimana ka tsona re bone le bakwetlisi mona mabele ke moferefere fela ntho di a fetoa ba ne ba babedi ba ne ba kwetlisa Kaizer Chiefs ba gatisitse ko sene fela go na le e mong mono eo ba mmatlang mona setlhopheng sa sekhukhuni jale ga re tsebe wana sekhukhuni se ntse tshwere ke Paulus Masie ka mono he mamedi e ne le mothusi wa mokwetlisi nakong e fetileng jale ba batla mokwetlisi re utlwile le Durban City le yona e tle e batla mokwetlisi re bone Kaizer Chiefs le yona monna a fitlha bekeng e fetileng ba reke Da Cruz ke a bona go batla go cruisa tlhopheng sa makosi le yena monna o fitlhile re le ra utlwa wa ditlhopheng sa Orlando Pirates a re ke kgathetse ga qeta onka leka re ke kgathetse ke project ena ke project e kgolo ena Orlando Pirates a re ke kgathetse a re ke atlela teke mona ke tletse lerato la papadi ya bolo fela e ka re ntho di tla loka jale e ka re wa dula e ka re wa dula wadu o apile megope meraro lemong sa pele e le mokwetlisi wa Orlando Pirates o fitwe go le mong fela o batla etsa nalane ba tla etsa record ka nnete wadu ke ka mogodita ba dileng ka teng tlhopatsengata mamedi ba kotlisi ba tla tloa batle ka mona ba tswe ka mona ba e ka nqane le Africa mora ho ntse ho le fela jwalo ntse ke shebile ditaba tsa Fatu David se mona mamedi ke bone ka re hle tlhopa sa Isla ra monna tswela pele le hoja o re beile maemong a mangyana tjena man ne re ipatlile re be o di bunyana fela re tla nne re o fe ditaba tseno he mo mamedi ga dintho di ntse di tswela pele metsotso ke ya lesome le metso e robedi botsekeng mo mamedi a ka mora hora ya boraro o ntse mametse a tshebeletso ya Lesedi ya ipotsa gorena jale gobaneng gata ae ke se ke bone gorena gobaneng ga taba tsane di sa etse taba tsane a se ke batla ke lokile jale he mo mamedi go na le kopano go na le dikgetho ga e le gantle go na le dikgetho ka jeno go na le dikgetho Real Madrid ka jeno ba di-presidente dipedi mono go na le di-presidente tse pedi tse go na le a ntseng a tsamaisa tlhopha sa Real Madrid fela go na le mong ya batlang o kena go na le mo batlang o kena jale go bua dikgethong ka jeno go bua dikgethong ke tlatla ke o jwetsa gorena di-presidente tsena tse pedi gorena ke bomang go na le a batlang o kena batlang go ntsha eno wa gona jale mme eno ya batlang go kena o tshepisitse batho gore ga nka ka ba moporesidente wa Real Madrid ke lo raka sebapadi se itseng le se itseng ga ke keta ke latele mokwetlisi a itseng re la ga utlwa bekeng tse pedi tse fetileng gore Jose Mourinho o tla ya tlhopheng sa Real Madrid jale eno ya mmatlileng jale o lo tlotisana lehlokwa le mamang ya sa batleng Jose Mourinho ore na ke na le pege yaka manna e ke e tshepelang mabelo jale ga re tsebehe re tla di bona taba tseno re tla ofa tshebeletso ya Lesedi gorena gantlentle ditaba di tsamaya-tsamaya jwang. Mabedi metsotso ke na le lesome le metsorobong botsekeng ka morahora ya boraro re ke etse tjena pele ke ofa taba

yo tla hantle mashume a mabedi metsotso mo mabedi e ka mora hora ya boraro. Afrika Borwa nalane e boetse ya ipheta tsohle dikala ka motsotso o re ke keng ra o lebala. Afrika Borwa e tla bapala le setlhopha sa Mexico ka la leshome le motsomong wa Phupjane. Hopola maemo a fitileng mo tangtang e neng e gangwe ke lerwele ke lerole e ba motlotlo boha ha ho gakolo ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka 9 bosiu. Mme o latele diketsahalo diyalemoyeng tsohle tsa SABC naha ka bophara. Na, ne ka nka e phetha. Sena ha se papadi fela. Ke pale ya rona. Boikgantsho ba rona. Nako ya rona. All of us, all in, kaofela. Ho SABC fela mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Oko utlwa monate o mokalo he momamedi taba tse monate e ka nnete ditaba tse monate nati. Kajeno he mamedi papadi kadile hona jwale ka umthata mo teng ho kgethwang se re batlang ho bona rona sehlopha se hapang di playoffs ka kakaretso ke sefeng ke Western Cape 2-2 na le tlhopha sa Northwest tlhopha di tla ba pedi Northwest tsa motsepe le mong sena se tlang ho latela sa dipapadi selemong se tlang ho latela sa dipapadi sa 2026 le 2027 e tla ba tlhopha tse pedi o bitite motho o bititeng ka mora hore e tle rawa ke Orlando Pirates papadi ya ho qetela mo Pirates ileng ba hlola ka dintlha tse pedi ho noto ya ba Pirates hapa mohope Obit College ya baba e raela motsepe kwana ba re thewang he ba hlomphe ba ka mme ibile le ithabile ka lerumo le ithabile ka lerumo ka nthatse pedi ka ofela ke ka mogodi taba dileng ka teng he mo mamedi rona re tswela pele e tla ba hlopha tse pedi he ka Northwest papa di hlopha tse pedi ka Northwest ke ka mogodi taba dileng ka teng jwa le re tla utla rena mohlodi ke mang o teng ka mono mo lefintseke ke technical director ya SAFA di tlhurisano ka ofela tsa SAFA di tlhodisano ka ofela tsa SAFA rona ke papading ya banna ke papading ya basadi mo lefintseki ke yena ya okametseng lefapha leno mme o tsamaya le moifo wa hae ga ke bua le wena tjena o ka mothata maobane re ile ra bua le yena a re fa ditaba rona hantlentle ho etsa etseng ka mono jale ke bona ba tlatlang ba fana ka tlaleo he ha ba kgutla mono ho SAFA gorena dintho di ile tsa sebesebe tsagala jwang mme ka jeno re tla tseba le gorena sebapadi se ipabotseng ka ba kgabane ebile sefeng dipapading tseno sethibathibane motho ya bapalampeng ya lebala forose ileng a tlhaba dintlha tse ngata re tla utlwa ditaba tseno ka tseno dintho di a etsala tsa ABC motsepe gona teng mthata ka mona ka mthata ka mona ditaba di jwalo he mamedi o tla di utlwa mona go lesedi FM re ao le tjena he nke ke tswa ke hanyane ke itse a ke sa batla letswalo lane la bafana bafana na hore sebapadi se bapadiswe se sa tlameha go bapala maoba mona go tlaile taba dibapadi tse leshome le metsomedi ka lebaleng ena ke qala o utlwa ke qala lo e bona ke le mogolo ke le mokana se ke atametse lemotsane tsa batho ba manganga se ke tsholo ena ke Vanessa Williams ho lesedi FM crazy about you

0: Kiringo, motho wa kumnakun. Na ntwa hulantse na lo liver mtukusi. E re ntwa ya ga ke ya hao ke aka. You see? E kumnakun. Into yam. Ringo na re sondela ile shomele mitsumedi re ho reng ya bone mo mamedi. E bafana ile ba pala lena ha ya Jamaica ntse iphutuphutumatsa pele ho papadi ya bona ka la bone ba bapetse le Jamaica ka 1-1 ke ma shapile goal yena bana ke mshane na thewa nga bona ka Limpopo pheretse mo kile ka Limpopo ka mona jersey number 7 ya Osuna Police ke yena hlabetseng bafana ntla hemo mamedi ya ba 1 Jamaica ya ba 1 Africa Borwa ntse ke bona mona kae maranra mona ba e hlahitse hampe ba re bafana e hlotse Jamaica ka ntlha e leng honota ka nnete ke 1-1 bana beso ke nngwe gonngwe re tla bua le wena mabedi o tlo o lakaletsa bafana mahlohonolo ke a kgola ha re ya 6 o'clock kwana he tla ke re o fe monyetla he re ke re utlwe rona ha o hema o bua ka bafana o reng ya re ke re utlwe ya mobamedi ya ka mokgwa o tabaleng ka teng ke tlo o fa ditaba maobane ne ke shebeletse rugby bosimane ka hapa 6 la ba gobenyana la tlhaga ba gobenyana ditlhopha ne di tsokelana mapai mono go le gobe e le nneko ne e le nneko ne o ne le thata le papadi ya mahlono ko tsena mmamedi mona go United Rugby Championship ke tlatla ke o fa ditaba tseno bane jwale ke potela ka mabenkeleng ka mona ke sonta ha go monate o ntse mametse tshebeletso yona e qetang dilemo tse mashome a tsheletseng a metse tsheletseng maobane ne le 0606-2026 ka jane ke 0706-2026 butle pele ke potele ka mona ke ya gutla hle mo mamedi gobane nako di a dumela eita
1: e bang o nahana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nahana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang go 745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eo fa keletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinga wings tse 5 ka 85 ranta ka.
4: Stop it, I like it.
2: Clock it. Mme o boloke 54 ranta ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Mabedi metsotso ke robong pele re fihla horeng ke pele mona pele re fihla horeng ena ya bone ke a tshepa ditaba di tla nne di bala ke rabosana yolo fela ka maobane banyana e shapuwe ke Japane mamedi maobane ka ntlha tse hlano ho noto ao banna ka ntlha tse hlano ho noto jwale lotho la bobedi le tla bapolwa ka la bobedi re tla bona rena dintho di tla tsamaya jwang mono hemo mamedi re bone le bana ba banyane ba under 17 bana ba tswile mona papadi bolong ya basadi bana ba le Tanzania fela ba ile ba sebetsa hantle ya ba loto la bobedi ba bapala hape ka ho lekana ba tla bapala le Kenya mme ebile ha di ne di le Tanzania mono mo lefintse ke ile a tsamaya le tsona jwale ka kile ka tlhalosa gore ditlhodisano tsohle tse teng papading ya bolo fapheng la mona ho safa mo lefintse ke yena a dukametseng kao fela ke shebile under 17 mona ya veli ke a ntho ana ke mambana ngwana Khumalo veli Khumalo e hlile ha sebetsa hantle ho hang ha sebetsa hantle dintho di molatutsi ka nnete re nke ke bone mona ebile o se boko tjena ka nnete Coach Vela Khumalo se boko ke mokwetlisi wa Amajimbos ke ya tsa mahantle Amajimbos mmamedi ho hang mona ho under 17 ineletso tsa 2026 CAF under 17 Africa Cup of Nations ne le ka Morocco ka mona mhla di nthori batle di ba manyoka ihle nthori bile manyoka eh aish ne hla di atsa mahantle ka nete ba utlwe ke gana ka nthla tse tharo go nthla ile nngwe papa dinya bona pele ba ile ba hlola papa di o ka nthla tse pele go nthla ile nngwe ya bobedi ba utlwa ka tse pele go noto ba utlwa ke Algeria ya ba he gana e ba mula ka nthla tse tharo go nthla ile nngwe ya ba nka ba bella kwana ke ka mogo ihlenga sa gotsofalang coach bela ngwana a khumalo o thewa ka qwaqwa ka mona ka magalaneng ka mona pala di be simona e pala di be simbo di be simbo o thewa ka mono he ibile ke principal a kae kae Josi mona e ke principal ha o ya ka mane ka di shabu le go kae mo DK ha le ya ka di shabu ana le go kae ha le ya ka di shabu gaute mono le a mrao nyana mane e ba re batho ba ka di shabu ya lo thebwa ga mona ke principal ga di shabong ka mona ha o ya ga di shabong ka mona o ya ga di shabong ya na le bitsa ample ke DK ya ishi ke principal ga mona o tshege sekolo ka mona kamana o ya mrao nyana ka bana ha bo bishop mashishi e bo bishop mashishi mrao kwana e o thiki ga di shabong ka mona maobane mo mamedi go bile le papadi ei ne le thata ena mamedi e ke le ke agela leitlho ei ka utlwa ke sewa ke mala ka re mona bothata botemona tswe ga e tseba le yone ya rugby ha mo mamedi tlhege ge a thelela fela mo e qadile ka 6:30 e le Leinster le Stormers e ne le semifinale ya bobedi ei wa ba hobe man Leinster e tlhotse Stormers ka ntlha tse 20 go tse 11 tsa Stormers jale hona mo mamedi ho bolela hore Leinster le Bulls ya Afrika Borwa di tla ya papading ya magaola ga papadi ene tla bakala bohlano tsholo e tla bakala bohlano ka hora ha metsotso e le 30 ka mora hora ya bone ke papadi ya magaola ga ya United Rugby Championship e tla bapalwa pakeng tsa Bulls le sehlopha sa Leinster 8:30 ka labohlano le qete bo ntate go tshwaganela tsa mo palofatse mono bolong ya banna ke ka mokgwa o tabadin ka teng jale yeta Bulls mamedi ha re separo e tla etsa mosebetsi o motle Leinster ena hei ke bone hle o le obenyana man ke bone hle o le obenyana man o le obenyana o le obenyana ya ka mona ka haniju ya ne ke batla poleke ena o thwe ka dishabong ka mona ka haniju danke DK e ka haniju ka mona hle mothakono he ke principal a ngwane nwe so ka mona hema bene no ko matlong o tla tla hona mona o le sedi FM mankala kale.

0: ena pina kia star hila ona le non fundo mo hamba nami mabe de horra kia bone ke ne ke tla mebe ke buisana le no koma tlo fela se ke mo romeletse mo laetsa ona jwa le gaitsedi e ha o solo kile ka mona hengwa neso ya o solo kile ha o tantsetsa e re ona jwa le ha ke ka hena mane ka mona rapitso ke ne ke mo data nge mo mamedi e hona le ntotsetsa la ng face data mona hela mane tshwere ka thata mamedi tshwere ka thata bana tshwere ka thata e butle pele tsholo jwa lo ya kae mono e bona ba lo tlisa dipina mona mshwa tuwe e ntotsela tsona di datile hore e rapitso dumela ngwanesu
1: e tate tsholo lo kae
0: re phetse mhlomphe wa ka le kae na
1: amna tate tsholo
0: ai mona ke shebile mona ka la le shume le metsetsiletse mana le re ntoki di youth day top 80 a soccer tournament wetsa la jwang rapitso
1: e tate tsholo re ke qale pele ke dumela di se ba mamedi ba tsedi ya family ba tsho ba mmanetseng ke re pele ke ya ditabeng ke lokise ena ya sebaka ke hlaya ka mama gabane
0: oh
1: ka fantasy ke e senga hena ma
0: ke dubua ke nye ntho wa nduba ka mona brasinde ke yena ntsa nduba ka bokongam mama gabane mona ha bonga ka ema batha mona
1: ha bonga tate go tswang khatse mo
0: fela papa di tsedi ho kae tsona
1: di papadi di mama ha bana stadium ka Saint-Pierre.
0: Ga se di tla ka di ka ofitlane.
1: Ke tla tla ka di 17 ntate solo ofitlane ka di 16. Ha ntse ntla ke re shebile hore ke long weekend. Le ba ka le tsang ke tla ka di 13. Ke na le top 8 under 15. Ke na le top 8 ya bana ba baholo. Ke na le top 8 ya bo ausi bana ba netball. Selemo tsena ke edile bo ausi hape ba top 4 ba basketball.
0: Oh, heban. O sona di ditlhopa di fumane ka ofela.
1: Under 15 that is all of the ditlhopa di felletse di gobedi. Ke na le ditlhopa saka Fusion ya kamane, ke na le ditlhopa saka Henemane. Ke na le ditlhopa tse tsheletseng tsa Mama Habane Centersburg. Ke di ditlhopa tse seng di felletse under 15. O bana ba baholo ditlhopa di tharo fela ha jwale tse keneng. Ke na le ditlhopa sa Chelsea, Mama Habane. Let's ask Ganas. And then Selemon Sena, Renyon Lanta Petito, Kamanka Fijinia, Harmony Academy, Harmony Academy, Lona Etien, Kemo Sopa, Sabarao, Ibile, Ato, Tato Sheva, Liba Partito Palamona, Alukisa Sizine Latela.
0: Pizzo and Amutele Lamsesa.
1: That Pizzo and Amutele Lamsesa, Kamanka Harmony Academy.
0: What is?
1: Eh, and that's all.
0: Well, only belating, but Babette and Wanaka, Ketilo, what is said about the Sopa Rafael?
1: Ho tlhopa tse go nna le tsholo ke shota tlhopa tse hlano.
0: O tse hlano.
1: Le ke tsa kgweletse go bona gobane re tlo kwala mane ka laboraro ka ditene go bula ditlhopha re kgone tse ditlhophiso hantle. Ha jwale ke na le tse tharo empa ke ntse ke fumana melaetsa jwalo gore ditlhopha tse ding di tla ikitlaetsa go tlwa ka mantaga mane gobane re na le kopano le bona ka mantaga mo go tlodisa ditaba tsa ka weekend tse tsholo.
0: Ba ingwadisa ka bokae?
1: Ditlhopheng tse golo. We modisa ke 500 and that is solo. O tsane tsenyane tse se diketile le 250. Ho yena ya bo ausi ya top 8 le 250 ya netball. Empa ho yena ya basketball. Ka ho bana ba te ba tlala ho kena bona ha ba tlo a se ha ba tlo kena ka tshelete ba tlo ba pala fela ba kena mahala na tsholo.
0: Bala ba hapa monna ba hapang di tournament tsena ho ya ka mogodi ba ileng ka teng ba fumana e.
1: Tlo pentse go lomane a ba wina ntate tsholo top 18 o tsotsa maka dikete tse hlano a latelang wa bobedi ntate tsholo tsa maka dikete tse pedi mme mane under 15 ya bana ba banyane ntate tsholo ba tsa maka dikete tse pedi a latelang wa tsa maka dikete tse go bong go bo ausi mane bana ba netball a wina ngo tsa maka dikete tse pedi a latelang wa tsa maka ka magolo a go bong.
0: Le lukisa taba tsa bo security mona ke re ha le ntse tshelete ba ba ke mabale mbono ngwana ong ka tshelete e kena ka kwana o tswe wela motho mo mametsi mona ntse re butla pele ke tla ba atamela
1: a na re tsola ke le wale matsatsi ka jeno technology e ba tla phame a holo di tlhopa di a tseba hore ka mora tournament ho tlola letsatsi le la tournament tsatsi le latelang ho senta teng tsa bona ya kena ka haro banka.
0: E hletsa maiwalo ngwana ka e hletsa maiwalo mona hona le bantse ba re tla ke re ka dipapading ka re lo tsietsa ba thea ba lo tsietsa ka mona. Fela ke a leboha ngwana mme o lebeletseng ho setshaba mmuso o le thusitse ka mo masipala.
1: Masipala se ke buile le yana re tsholo ba itse ba kopa hore ka mantaha ka pakala bobedi. ba tla lokisa mabala empa ke tla khutlela wena go tsebisa gore na ba lokisitse mabala mme go se tshaba sa mamagabane ge lebelletse gore ba tla ka matla re tsholo go bana ke re jwale letsatsi lena la di 16 tsa June ke letsatsi la batjha jwale nthontse ngata e tla be le tournament ya pele ka Rafenter ge ne re shebile gore gangata ka bo di 16 mane o tlo fumana batjha o tloa lemong tsena tse 12 go ya mane go 25 ba tle ba dutse mona nthong tsa thitelo ba apere uniform ena ya sekolo jale ga ba tloa mo o fumane ba tshwa tshwere dino tsena tsa bona tse ba tsamayang ka tsone jale re bona e le gore e senya le o thintetsa dikolo jalo jalo obane o mongwe tla ba apere lebitso la sekolo se itseng empa a tshwere jalo jale ge go bona ba tla ka stadiumong ka yona uniform eo ya bona ya dikolo re tlo keteka obane jale ba gopola letsatsi la June 16 ke letsatsi le batšha ba ileng ba bolawa ka lona ba neng ba tshekelela tokologo jale tokologo ya rona ke gore re ye dipapading ga re tloa dipapading re ye sekolong ge tloe ganyane mona tabeng ya dithethefatsi le tabeng ena ya dinnotai
0: ei ntho a di tsamaye gantle ngwana ka se re tshepa gore pule ga dinao ba teng ke maria ba nnang po ba te fela re teboke ga monate mabaleng moo
1: ee se re tshepile yona eo tate tsholo gommeng ne ke batla ape le go latlhela molaetsa go borakgwebo potlana ba ka mona ka mmamagabane gore ao ne re kopa gore ba kenyeletse gong tate tsholo bana ga nga taketsa dipapadi ge re ngolole mangolo mona go borakgwebo jale go santsane go le thatanyana gore ba support-o bane bonneteng fela batho ba e le gore ba ntse ba kentse letsogo le gana jale ba thusetusetsa tlha dipokotong tsa bona ke ntate sindien shapo ka mane ka hena mane ka mona ka fentere re na le ntate tshediso se jake le ena o kentse letsogo pokotong a re a ka latlhela sele mo gore tournament e naana tletse bo o tswelela pele jale ke latlhela molaetsa gore boragwebo botlhe ba mmamagabane botlhe ba fentere sena se etsalang se etsala ka gare go location la bona mme ka lebaka la gobane ba bone gore le dintho tsena tsa gore bosodu bo se bo patetse gagolo ba kenelwa mona di-businesseng tsa bona ba utswetswa jale re leka gore re be ba bangwe ba e le gore re ule batšha bana ba sena mosebetsi ba tle re tlo bapalang bolo ge be le dipapadi gore ba kgone gore ba ithute le tsholo ba ule le loto ka poletsogo mona go utsweng dikgwebong jale boragwebo re kopa ba support-e bana gore le bona ba tsebe gore dibaka tsa bona di batla di bolokegile
0: o ikgethile ngwanaka ke a tshepa le bona ba rekisang ba tlata le ba le mono ge ba tlo rekisa bo metsi bo dijonyana gore go nne go tswele pele ka malapeng a kere phitso
1: ee jalo tate tsholo ga ba buletse kao fela ene gommeng ba kena le mahala tate tsholo ka stadiumong ka mono ga gona le motho le a le mong a tlo kena ka tiki kapo ka eng ba tlo ikenela mahala ka stadiumong ga ba fitlha ka moo ba shebelele bolo ba rekisang ba rekise e ngwe ape ne ke batla go e tlhakisang tate tsholo go na le mothako o mongwe wa mona fentere a gasang dipapadi o sa le motšha tjena wa ga soke ke tlabe re na le ena ka moo ka tsatsi le leng ke batla go monka keketle le ena go wena moo o ko mme radio mone o ko utlwe lentswe leno la mthakono o under 25 e maren tate ga ga sa bolo mona o ka batsho wa re mona radiong ga mametse tsena tsa dipapadi o na le talente e golo ka tsholo yale se ke tswa kgweletse gore nako nngwe ka letsatsi le leng ga re dumeleletswe ke ke mo tlhaise mo go wena moo a ka utlwe o tlo utlwa ntswe leno ana mohlomong o tla bulela mamati
0: ngwaneso ke lebile gagolo ke lebile gagolo rapitso ke lebile ngwana mme tournament e e tsamaye gantle go qalwa ka nako mang
1: ga e tala ka gora ya borobong tate tsholo game ya pele ya saturday ka di-13 e tlo tala ka gora ya borobong go fitlhelela tsatsi le subela ka kwane le sonta fela jalo empa ka manta ga re tlo bapala soka ka manta o tlo bapala netball ya bomme le basketball e be felele ka manta mme ka la bobedi timi tse nne tsa top four ya bana bana ba banyane le tse nne tsa ba bagolo tlabe di bapala ka mo letate tsholo e le gore ka moramo o tlabe ge ba tlotla ge re keteka letsatsi leo la June 16
0: rapitso ke lebuile golo ngwana mme ntho a di tsamaye gantletle
1: o lebuile nate tsholo le ka monyetla o mphileng ona ke leboa golo le sedi FM bane ke radio kgolo ya setšhaba e mamelwang ke batho botlhe ba South Africa bane ga ngata ba re file menyetla ra go eletsa tse radio re a tseba go dihlopha di tla ikitlaetse ba tla nyelwa le batho ba tla tlala ka mabaleng jale ka gone o etsaetse le motsetileng ka December
0: ke lebile mtlhomphe waka rapitso mabedi motlha o tshweretseeno tsa soccer tournament e tlang wetsala ka Fandersburg mmamagabane ka la lesome le mosemoraro o fitlhelela ka la lesome le metso e tsheletseng o di beile ditaba ge ngwaneno wa mme banna re lebuile rapitso mabedi metsotso ke ya lesome ka moragora ya bone momamedi ga gona ntho e sa feleng ka nako nngwe dintho di fela di ne di sa tlameya go fela fela dintho di a fela aba sa nyulwa he mo sotho ka nqana ra se sa feeling se a hlola e nthe sa feeling o tsetla be hlola jwale le ntse le nantse ke shebile mona motswalle ke shebile girlfriend te mona ke shebile boyfriend he DK le tle le mmameleng hantle jwale ha o sheba le ntse le na a friend le tetella ka END ha o sheba girlfriend le ona e fella ka END ha o sheba boyfriend le ona e fella ka END o se tswalle se ka fela taba ya hao ya boyfriend e ka fela le girlfriend ke ntho tse fela ntsene fela o na le ntho e ke rata mona e bitswang family na ntho e ke rata mona e bitswang family ditlhako tseo tse moo di kae banna family di 246 jwale lentswe lena la family he DK le wena momamedi ga ke le qhaqholla nna tsholo mshana a badileng standard 80 mshana ba ikere F ena yemetse father, A yemetse end, M yemetse mother, I yemetse I, L yemetse love, Y yemetse you. Father and mother, I love you. Ke bona mora tlame hore hle re be tshepe rona demona ho family he bana ba ntate. Ke a kholala nkuta. Father and mother, I love you. Family. Yes, ya fela setswalle. It's all a mona girlfriend, it's all a mona boyfriend. It was an idea, fellas. Dula mona.

0: monna tso mokalo wa pina mamedi tshebeletsong ya lesedi yeah. Monate pina ena e monate ka nnete, ntse ke mo shebile mona, o sa le monyane DJ D-Ray Maxwell mamedi, o sa le monyane weekend special sweet taboo. Ha re leboye ka nnete, nna ntho ene ke tlile ke e batla mona ya hae mona, nna ntho ene ke e batla mona ka nnete fela he, o sa fetile tsholo monna. Ee, a ntho di fetile, o na le thole re tlang go le etsa, ke ka mokgwa o go leng ka teng fela bophelo mona. Ee, o na le gore dintho di fete mobamedi, di o fete seka hetla morago, o tla tsamaya jang o hetlile morago mpa o ya pele. A di fetile dintho di fetile ngwaneso, re tlabe re etse jwang? Mabedi metsotso ke mashome a mabedi a metso meraro, re ya horeng ya bohlano. Horeng ya bohlano e tla ba ditaba hang fela ka moramono he, be re phethoa le tsona he, se re saletswe ke hora e lengwe fela re phethela lenaneo la dipapadi kajeno. Ke tla o fa monyetla ke re qoqe hanyane ka Bafana Bafana. Ee, ke re qoqe ka Bafana Bafana, re ke re utlwe gore na ga o ba lakeletsa mahlonono o ka di beabea jwang. Mohlomo o tla batla gore na ba qale ka sethibathibane sefeng, se ka banka kao fela sethibathibane se itse morago mana ga ka beya nyeo le nyeo, mpe mmane a beye nyeo le nyeo pele mane a gele mang le mang, se ka bo seo ya lololo. Ee, re ke re utlwe fela gore na bona o ntse o dutse o thotse o shebile o nagana o ja masapo a tlhogo. O bona ditaba di ka tsamaela Bafana Bafana jwang he, momamedi o ka tshwaetshwaele le yona. Ke tla o fa monyetla ke ntse ke emetse fela noko matlong. Ke yona mona ebile ke batla le o romelela DK mona, o ile a dumela ngwanena weso re ka nnete re tlatla re bua le ke ena mpotsang dipotso gona re tla bua neng. Okay, when do you want the interview? Ke ena ke e beile mona he. Tsweetsitse le gore lelape mona o sa fitlhile lelape, o sa fitlhile lelape mona ka nnete noko matlong. Ha re se mohlomo na ntho tse motshwereng fela o theoa kae kae bo ditshebeletsong kwana, tswe ke motho a bolo ene e ka nna ba ile kae kae tournamenteng e nngwe kae kae ka pelenyana fela, e kapa o ile kae kae boitshorisong ba papadi ya bolo. E tla re a gutlha o tla fumana se ke mo romeletse molaetsa mono. Noko ke noko matlong. Ke a tshepa e tla re ga fitlha a bula mogala, e tla re ga bula mogala tsholo o tla fumana ditaba sentse di moemetse ka mono, re tsebong ka tabena re qeteqetelele re otle tshebeletsong ya lesedi. Ke ka mokgwa taba di leng a ka teng he momamedi, ya kala World Cup ka nnete ya kala, a tswa e fitlhile. Motho e mongwe o tsa re ka nnete e fitlhile bona, e se e fitlhile. Re ke etse tjena ke tlo o tlo bona ha ke o jwetsa gore World Cup e fitlhile, o ntse o re ke reng ke tla o jwetsa ona jala ka mora papatsweno baneng ga ke re World Cup e ka mogantlo ka alright kona a raba monena o montshe kwana le ena banna. Mazola Molefe a bana o montshe kwana ke Mazola Molefe, ke yena o nthomelela molaetsa kwano. Ke utlwile ka re o sa palame, ke utlwile ka re o sa palame Mazola Molefe o Mexico kwana. Utlwile ka re o ka Mexico ka mo.
1: Lesedi FM, ke mole.
0: Ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi, metsotso e dula hantle go ye mashome a mabedi, re ya horeng ya bohlano.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinger wings tse 5 ka 85 rand ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it! Mew buluke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela KFC fela. It's finger licking good. Hona le milao na dipehelo.
4: Emelt, ke ke tswere 150 ha o re reke kota le nthaka. Empa ke o order a plata ka ofela. Ya extra cheese.
5: Skatso nye ha mi bro. Theola moya. Ke tla o balance ke o boost ka zaka. Ho e wallet ya hao hore o thule o le gaming. O ba neng ka le fa ke le banking efe ka ba efe.
4: Banking efe ka ba efe?
5: Ho jwa lo bro. Ke ra straight ho e wallet ya hao. Wena wa tsapa fela hi. Ho 087-392-5538 we modisa.
4: Ya, ka le bua ka zaka o tjaka.
6: Dula o le gaming. Le fa ha ba o lifuwe ho tswa banking efe ka ba efe ka e wallet encha entlafaditsweng hape ena leng tsohle. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited, moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Mabedi tlhara metsotso e dula hantle ho ele shome ka mora hora ya bohlano ke tla buisana le Tshepo Ramotete o ka Northwest ka mona he mabedi ke Klerksdorp. Ke se bapadi sa papadi ya volleyball mabedi o tla nyolwa e ka mona ka bo Netherlands ka no. O tla Netherlands. Kgweding ya Lwetse gona selemong sena a re batla fela utlwa ditaba tse pedi tse tharo tsa gae gore na dintho di tsamaya-tsama jwang he mo mamedi Tshepo Ramotete e tla buisana le ena o se ka ba tshwenyega ha ka nyolwa mane noko ga ona mathata letho mamedi le ena re tla monka ka morago ra botlhano ke batla go fana ko ena mamedi ke re qoqeqoqe le wena ka nnete re shebe bafana-bafana gore na gantlentle bafana-bafana o e bona jwang dipapading tsena tsa mogope wa lefatshe lemong sena re pheta taba yane ya Mexico ya 2010 ne ntse le kala lo shobele motsomong ntwana ya iphetha kodinya botselela enwa ke Gary Taylor la CDFM time after time.

0: na pi na kia John Warwick. That's what friends are for. Babeli tla ha fela kamera papa so me social show me kamera ra ya bohlano be ke buisana le no ku matlo. John Warwick. That's what friends are for. Ra le tsena ma bere ke potela ka mabenkeleng a ke khutla ke tla be ke tshwere noko ke ya khutla.
1: Na go ntsa ta tlhelwe bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
0: Ojalo kidi papadi DJ Lovers regular te nokumato noku tsebele tsogele sa dia fema dumela hlangwa neso
2: ke go dumela ditse tlo go dumela ditse ba tsile di ba sa dia fema
0: o sole Afrika bo ga mo tloile Spain
2: ke sa ke buile ke mo aye for pre for off season
0: o liki kwetsu litswile le sebeditse wa nhlopeng sa ga o ka kwa
2: A ra sebetsa ka go tsoga bana re tshile maemong a bo 12 go di ma di team ke 14 mo ile gore re tshimila ga botso sa ba ba relegation.
0: Oh ngwaneso relegation ha liyo.
2: Re tsaba ba relegation ke mo ka reng ga ra shoma ga botso go bane go thoatse end of season ke mo be re strakela gone ka bakala di injury.
0: Realebo ga jwa lo tabontso le shopping seno se se ding etlanga kere contract e tsamajwa
2: contract ya ka le tlhopa e fedile but I kinali di offer ke itseng ke fatso di fighta before end of June ke bona gore ke ya potentse
0: Realebo ngwaneso Spain mona re bone Spain le yona ya dipapadinsa mohopa le fatse bolo e jwang ka Spain re shebile ya bontate le ya bomme.
2: Nkare gare lebeletse bolo ya ka mo Spain ke re mo ile gore ka bolela ka mo ile gore ke mo nageng e le gore papadi ke nto nkare e botlhokwa mo baduding ba Spain gobane go tswa ka di-development mo setlhopheng se sengwe le se sengwe o lebelela di-team tse di dlalang ko La Liga the same structure se se leng ko ditshimong tse di kalang ko La Liga ke same structure se e le gore se mo ditlhopheng tsa bomme gobane ba thoma dibapadi mo nkareng ka go thoma ka age ya ko tlase age ya mengwaga e 9 go ka fitlha mo mengwageng ya bo 15 ke mo ba dirang gore dibapadi di thome ka 18 and go fitlha mo gore ka lebelela go tshwana le nka fa example ka sebapadi sa go tshwana le Lamine Yamal mo e le gore re bone go tloa bonnyaneng jwa gage go tswa mo ka age ya 15-17 years go beya seke a raloka la setlhopha sa Barcelona ke ka mokgwa ke tla reng ba bopa dibapadi go tloa ka age ya ko tlase go fitlha mo 18 ya 17 mo e le gore go lokela go ka bapalela setlhopha se segolo sa sa go tshwana le bo Barcelona Real Madrid and go tloa moo a ke se botlhokwa gobane ga ba ke ba re sebapadi ke se sennyane o na le mengwaga e 17 no as long as o kgona go performa ba o promota wa o ralokela setlhatlha sa naga
0: ke taba tse monate ba e rata batho papadi Spain mo
2: papadi ba e rata gobane go ka lebelela Barcelona ya basetsana ya bomme re setlhopha se sa Barcelona se bina mogopo wa Women's Champions League go ka bona gore ka mogo go stadium go be go tletse ka gona ga se papadi ya bontate fela le papadi ya bomme ke mo e le gore badidi ka moka ba Spain ke mo ba supportang ditlhopha ka moka ditlhopha tsa bomme le ditlhopha tsa bontate.
0: Ke a tseba o motho wa Bafana Bafana o motho wa South Africa fela o e bona jang Spain World Cup nye
2: ga re ka lebelela setlhopha sa Spain a ba reka dipilara tsa gona bontsi wa bona ke under 25 more ka mention go tshwana le babadi ba go tshwana le Yamal, Rodri, Gavi, Pedro. Ke dibapadi ke e le gore ngwaga ya bona e under 23. Ke bona o ka re ke di-key players tsa sona setlhopha se sa Spain. Mo e le gore re lebeletse ga o tlo ba easy go re lebeletse wa World Cup ya selemo se gobane go ketsa ga di-team-o gore di fitlhe mo di leng gona ga o tlo ba easy mo ditlhopheng gore nka re setlhopha se tla shomang ka botse ke setlhopha se e le gore ba kgona go nosa dino gobane o ka se kgona go nosa dino ga ke bone o ka tla wa shoma ga botse.
0: Bafana Bafana yona o e bona jwa
2: Bafana Bafana ka mokgwa ke lebeletseng papadi ya bona especially even though papadi ya boditšhabatšhaba o be ba raloka le setlhopha se ba bapala le sona sane
0: keeaago
2: ba bapala mo gae
0: setlhopha
2: sa Mexico maobane ba raloka ka nno yo
0: ele Jamaica maobane
2: Jamaica ga o tlo ba itse mo go bona but go ya ka nna itse ba ka kgona go ka o ka thopa papadi ya mathomo against Mexico ke mo ba ka bago le confidence gobane papadi ya mathomo ke yone ya o bula ditsela ke yone papadi ba tshwanetse go ba e wine but go ya ka nna ke bona o ka re ka tlhola papadi ya Mexico re ka kgona go shoma ka botse.
0: Re a leboa ka nnete kgaitsedi ya ngwaneso fela ga ke re tle mona noko mana ke re tle mo na le tabeng tse tlhaga mona ore ya e ka re ga o ne go gotlela Spain o na le taba tsa di Hollywood bets mona ramata otlhe ladies bua ditaba noko
2: ka ga ke setse ke boletse ke na le di-offer tse di tswago moša wa mawatle ya gore ke tlile go joina go le gotse ga ke tsebe so far but go ka lebelela selemo se se fetilego a ke kgotla ke boya mo gae ke ile ka kgona go registera go ke keepa pitse le setlhopha sa first touch selemo se se fetileng gore ga ke kgotlela morago gobane ke ready cause ga o gopola ga botse pre-season ke papadi e le gore o fitlha o tshwanetse gobane o ready
0: Yela di offer di teng a kere le mo hae mo di offer ka ba kere
2: di offer di gona le mo gae pateng ka re sofa ina ba mabare bare
0: oh e fela ha rutwe he ha kontraka e ka beiwa mona tsepedi di chesa di le pedi Afrika borwa ka pa mose
2: a se nka se bolelang ke gore setlhopha se se tlago ka kontraka e le gore ke a bona gore e ka one nka lebana le yona mo le gore nka enka
0: le montsa gago motlhomono batla kontraka le motse kae
2: go ya ka nna ka mokgwa ke leng ka gona le mo ATN ke le go mo yona ke dumelela gore nka saena selemo se se tee gobane team ga e le gore ba kgotsofetse ke bona ba ka boya mo go nna ba re re kgotsofetse ka mokgwa o ba petseng ka gona re itse re go batla gape o ka kgona go saena gape na ke ka mokgwa o ke shomong ka gona
0: jale ga o batle o ba coach nenneng kapa o be le team ya gao noko
2: ke go le tsona ke dilo tse e le gore ke a on the pipeline but ke tshwanetse ke di irelele ka morago a gore ke setse go bapala ke moletele gore ke tla kgona go concentrata gobane go ba coach go nyaka o nka nako ya gago ka moka o nyaka go tsamaya le province o lebelele dipilare tse e le gore o ka bona gore di ka seta style sa gago sa papa
0: ngwaneso ke lebile gagolotlhe mahlonolo ke ano se re tla utlwa re na contract o ntsetse o ngwalele mane whatsappong ga o se o fumale contract o ntsetse ya tlhopheng sefe
2: a o na ka mokgwa o mongwe a bothitlhele ke tla dira jalo ande ke gopela o ke leboge batheletse ka moka ba lesedi fm
0: ba o rata gore ke o jetse yo
2: ke a leboga
0: ke lebile tlhenoko
2: thank you
0: ke tseo ditaba e mamedi motlhe noko matlhong e o re neng re buisana le ena o theoa ka Spain o sale ka bona kontraka di fedile fela he ditaba sentse di beiwe tafleng he DK taba di beiwe tafleng fela taba ke ena Hollywood bets mona taba ke yona eno ba mo shebile le mona Afrika borwa mona he mabedi motlhe mane ramatla otlhe ladies a re seaparontho ditlatlhe diloke di motsamaele gantle o batla kontraka selemo kapa tse pedi o tla sheba le ditaba tsa gore jwale e tla ba mokwetlisi jwale ene neng tle re sebe sebetsa jwa tle re sebe sebetsa jwalo ha mo mamedi ke ditaba tse monate ka nnete tseo re di shebileng dipapadi mona. Ke tla buisana le Tshepo se ka mora papatso, ke nka pina. Tshepo ke tla ho wena, Tshepo Ramotete ke tla ho wena ngwana eso. Ne ke itse ka 20 past jwale ke latlha ka e hule ena ka le noko matlou. Ra nka ra e beya mona moo re e beileng teng. Ke tla re pina ha re qeta ke re Tshepo sa re tloa mona re ya ommamedi, ebe ra e kwala tabene he ho ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng. Ya ya ya o fela o le jwalo. Ei, ke se ke tatetse hore DK re ye ka studiong se setšha man. Ei, studio sa mona se setšha se setle bommamedi bonna. E se batla re fetole tsotlhe le diaparo DK ko jwetse. Seno se batla ke theoele ka make up. Butle ke pote ka mashilishileng ka mona.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka.
5: Stop it, I like it.
3: Clock it. Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao na dipehelo.
0: Ke a o jwetsa DK, studio sa rona se se tlampe, se se kotsi, kotsi, kotsi. Le batho bana ba balang ditaba DK ha ba sa tla pota ka ho nna ka bona ba re hela ntate ke security. Ha ke na studio fela ke a mmona. E ke tshwere dintho tse kotsi ka mona ke tsama ka di-camera di tsamaya ntse di fetuwa tjena. Di nhlaha ka mora tsebe ka mona. Di tsamaya be di tsamaya di eteng mane le rona ke re tse eta tse jwang studio seno se setšha se ka mona ka nyeka. Ei se kotsi man DK man. Ke letlapa fela ngwane sa o shebile fatshe mona ke dikomporo fela. E o tobetsa fela ntho di a nyolwa di a hodimo di a fatshe. Di a hodimo di a fatshe. E hla camera e hla ka tsebeng ka mona e shebana ga malena la ka le jwang. Di headphones ya ke sa bua le di microphone tsela ke tsa mofuta a tsone. Me mabone ka mono a mabofeta DK ya mabibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib tšhelete go tlatla o silafatsa dintho ka mono ho ho be ke tla make kena ka makeup ka bodu DK ho ho be ka mo dilo seno se kotsi kotsi we won't know we ha ke se bona se bula neng studio seno ke a uletsa ke ma ga epota mona epota e shebe gona empe na e ntse ile bua molalemo e shebe di eta epota di etengwa epota mangwele James M. Graham, I don't have the heart. Kamra mona ke tsepo ramotiti. Papa la volleyball. Abe ke ba bona ke le ka studio ngwa na botsepo ke ke ya ni tsepo. Monke o memo. Hukozi ka mona ke technology fair.

0: ke madoba lo sedia fema light of my life mabere ke itse ho tsori di khetho ka jeno hlopeng sa Real Madrid ya mabere mo tle batho ba tla ngo khetha mo no ba diketitse le shomele metsumedi magolo a tsheletseng mashuba mahlano a motsumong re tla bona ho fikela kana hore na ke mang ya tla hapa khetho tseno tsa re be mo president wa sehlopa sa Real Madrid ihle o thatanyana ka mo no he mabere mo tle re tla bona hore na ntho di tla hleditsa majwang e ntseng le mo president ona jwa le ke ntate Perez Florentino Perez o nkhisa sana mahwafi le Enrique Riquem re tla bona hore na ya tla ngo hapa mono ke mang Riquem o itse ha ka hapa dikgetho o lata Jurgen Klopp e tlo ba mo kwetlisa wa hlopha se Real Madrid o re ke lata Jurgen Klopp a tla tlo kwetlisa ka kwano ka mona ke ka mhota ba linga tengwe le ntate Perez ya no ra na sentse ke kgethile Jose Mourinho e be ena mokwetlisi wa sehlopha sa Real Madrid ke dikgetho ga ka jeno mamiri re tla utlwa rena dikgetho tseno di tlatlhe di tsamatsamae jwang re keng ke babedi ba bararo le sedi FM dumela tle ela Blackberry ngwana ka wa
1: hello mama nemaru ka oke monga phofu mogena ka ke tshwara le tlhapi ka ntle go metsi
0: bua fela ngwanaka ke o mametse nako e se ke a re tshwara ke o mametse
1: monga phofu lesano le lebe nnanke ke be ka le bua le gale
0: ee
1: setlhopha sa rona se kgethiwe sa naga se kgethiwe gantle nna ke kgotsofetse ga gona motho yo ke mmelaelelang
0: ba tla bo sebeletse gantle
1: ba tla nsebeletsa gantle ke mpa ke tshaba kurupu yo ba leng go yona e thata
0: ke utlwile Blackberry
1: tanki ngwana mme e re ke ba le maponisa ke yao
0: ke lebuile a holohle Blackberry o tshaba mona mo re leng teng he mamede ke lebuile tle Dr. Mochatso o ntsha mametse le sedi FM gamdicho dumela tle
2: a ke tsolo
0: le kae mthombe
2: munyetsa mane mo tlao tse
0: eh
2: a na ke le ba fara ka tla le ma tsono no ga nnete ke ba tsepile ha ba e mo no ba le go lwanela ntate ke o ka uki
0: ntate waka
2: ya le la la yeta yena ke shabo
0: ke rata o etsa jwalo mabedi tumela hle
3: mari mkwela khoto
0: ke bishop
3: ntate le sala mo hopo lo ndore na mo hopo lo tsanta o tla go le start ntate mari
0: ntate bishop ntsa ri go mametswa tswa
3: mo hopo la o tla bona South Africa a ro wa tsa kwa la he tsone ntate
0: ke o lebuile ntate bishop
3: Thank you, brother.
0: Haru utlwe monkwano le sedi dumela.
4: Ndare tsholo khotso.
0: Ela le khodiwe o jwa.
4: A mona ati ndare tsholo wa itukela.
0: Ndade.
4: Ndare tsholo nna ke thabile ndare tsholo ke nna mentare tsholo ka tlhopa se sekgetiweng. Ke rata Roma South Africa se ke ra re raya re be re khutla. Ha re reng re aya. Re lo kelela mono re lo lwana re nka melame dikokose re nka ntho ka ofela re tla tshwara le ba bang
0: ntate ke utlwile wa tseba
4: ntate tsholo ke itebo
0: o ntse o ja tshipi ngwanaka
4: ntate tsholo difuba tsera di phamme ntate tsholo
0: ke lebile mhlomphe waka
4: taki ntate tsholo
0: go tsole sedi dumela hle
5: a ntate tsholo
0: le kae mme
5: ke ntate tsholo le kae
0: ka mo house
5: e ntate tsholo ke re ba fana re la ka letsela katleho le mahlohonolo ya tla le mohope re a o hloka o tlo e tlo tala wona
0: ba tle le mohope
5: hantle a ho le ntate wa ka
0: ke a le bomme wa ka hle
5: thank you ntate
0: ke a feta mabe di tumela hle
6: ntate tholo
0: ntate
6: ba ta ke jwa mo ma sa tsa tsio ho ntate
0: moranaka
6: e ja ho le ntate ga se ntate ke la ho le ye tsa ntse ga di ke ga sa pa fa ntse tshuwa ga a se ga ba pa le ntse tso ba nwane a sa bua ju ke ke ntwe le ke sa fu se nda yu bua a lo re ya bona ga ta feta ke tse ding nda yana le tshepo ba hlanga le ntate
0: o re tla feta mo
6: e re ka feta ke tse ding tsa pa jwa lo ntate wa ka
0: ntate
6: e le bile le tsholo
0: ha ke le wetse morena ka mambe di tumela khotso a ona motho mona khotso hle
7: hello ntate tsholo
0: ntate le ga
7: Ndete tshilo le go pompela ka thuko mo kana.
0: O batla ka thuko ke a le bomranaka. Mabe di dumela.
8: A tshulo.
0: Halau.
8: Re teng le ga.
0: A monat bena hore.
8: Ke man bona o tshwile sweja man. A tshulo e. Bona. Ba hlana bana go ba tshepile.
0: Eh.
8: Ba tshepile ba fana and re tsa batla re tsa go be proud re se botse di jetsi tsa ntse rona tse tshesa tsane
0: ege
8: ha re sa le makhosi re a tletse tagwa bona masono lo bona ba shana bana ba rona bana
0: ke a le bo a tseba
8: thank you ngaphofu
0: ke o taba re kutle ka mona rona ho itsela wa nga pontho a dio ka mo bana
9: gato tsho madume ha fele mafana mafana to wina ntate wa ka to wina ha o ile le legend tsa bona ba tlo wina
10: Ntate ke fela ke tla tsitsa ntshe le nqwaqo kwa. Ka ngondase. Ntate ke lebile ho lo hle morana ka tshebeletso ke lesedi mo mamedi re a lo tshena ha ke pote hangwe ka mashilishiling ka mona jwa le ke kwa la nthwela ke nka le kala ke nyolosa go hlo ke le ba ka dipudi ke ya gutla ona jwa o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwaro ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang di qabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing tlantle legal e ho fa maqwetha a hlwa hlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona
11: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishini e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC. E o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education. Ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
12: Hey, kgaitsedi, ke ime ditefello e se fetohile, mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
13: Ao, seo ke ditaba tse monate, ha ho laole mong a kgwebo.
12: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%, se theohe ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ya hao e ntse e hola.
13: Hey, wa bua jwale, ebile e ka nka bapalla sehlopha se winang.
12: Heya.
14: Ke ena gaming ya ditefello, ka banka e putsang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Mabere metsotso ke robedi a pele re fihla horeng ya botshelela ke lebile hle Moruti Maine o ntse a beile tsebe o nyolwa ka kwa kwa mona. Ai, ya utlwa o tla ba tshwere ntho engwe 6 loko mane. Mo a tla beng a re o leboga Modimo ka difefo. Rotla ba le bo ha modimo ka difefo a bua le motho a le bo ha modimo ka difefo tsena tse o hlaetse mophelong e ke a le bo a lwana Moruti Malau ka mona ka Tennisville ke le bile a holo hle mranaka Dr. Mchatso ke a le bo ka nete re kutlwa motho ke yena re kutlwa motho ke yena ba tla potlakile mona re ntate ke swere ntho e khutshwanyane
15: hela monga phofu
0: e ke
15: ai bafana ba kana ba fika semi final ntate
0: e
15: ka nete o se tirisa
0: ke le buile ho lotle mrena ka ke le buile nete ya sala ba re bafana e tla sebetsa hantle ha re tsepeng e ha ba re tobana le sefifo ke sona seo re se batla tsho jwa le Moruti Maine na o ntla e bua mara re le boela mpheng thabae lonantse le batla masimo mono le batla ntho se bonolo motho ke a re na mphe thabake ke batla thaba ha o ga mpha thabae na modimo ontlwelele ka ntho tsena tse bonolo eno ke Michael Jackson ho lesedi FM re speechless nakwai re sebeditse le DK.

Natomukala wapina ya Michael Jackson speechless imihlanu ile yothe mine tsulo re urenya botselela Michael Jackson hola seria fema reale bo hle mabedi re lebola bomamedi ba hao bo philo mona o hlelwa ke dintho thabe ne ke bua mantso yana lana no la re khuba busiwa reng tsio nyana ha ise tlo qhotswa e tlotswa ka haga lehe lehele o le a peperana bona tsaisa le masibanyana le phionyana hlonyana ege ya ba ke re ho wena e bang o ka potlaka wa ya le hinleno wa bo thusa tsuonyana o tshatla le hileno ba ta go tsuonyana etswe ka pelenyana o bola ya tsuonyana ene ha itlo phelana go edelele hai ne peperanya le hileo ene bulela re khona ntse ti ya matla ka hare ka mane jwale matla a maholo ke a ka hare ho feta matla ka ntle tshepa matla ha wa ka haro feta matla ka ntle jwale e peperana jwalo ba ntse tisa misifa e tisa eng ka hare ka mane mme e tla be itswe mme a o ka wa e dumela gore e lahlele ga ke tla kwana e be yona e tswang ka hara lehileo tsuonyana e tlo phela nako e telele ga e tlo ba le bothata ba ntse e tswile ka matla a yona matla a ka hare tia tia ngwaneso dintwa tse ding ga di batle batho gore ba o thuse utlwa ka wena ka bo wena mme o tla bona o se o tlhola ntwa tse pedi tse tharo ore matla go wena mona e ba matla wa e ntsha fela tsuonyana eno ka ga lehileno wa e thusa e sentse e shwile e tlwelele e rahe e tise matla ka gare ga e tloa mono ga ke tla e tla wela kwana e be tswela ka ntle tshepa matla ka gare. You know, I keep recording about all the CDFM.

Lord shake you down. You know. Ang fela kamra mona na neo kula jazz lele solo lo solo. Oh baby. Kin na solo luka o kiani a ring. President o tla fana ka puwe sa balete mabedi ha re khona ho fumana mohlodi pakeng tsa Swift Hope le Northwest Turner go fingwa ka karetso ba pedintsa ABC motsepe re lo tsena he ke ya ditabeng di ha mahlatsi di ya ka bohlale ho ra ke botselela sebeletsona ke mantla le seria fa mo SABC di ya ngwana moeti o re balla ditaba.

0: e ahilwe ke karolo ya bofalli e ahilwe ke taba ya bojaki me ya boela hape a tswela pele hore ke sona sentswe ka pa se etsang hore ho be le mefuta futa ya batho na in Africa Borwa sena se fana ka mefuta e fapaneng ka rona ha ke ka hona re fumanang re le merabe e fapaneng ka rona Africa Borwa sena se bakilwe ke taba yone ya bofalli me hore ho latela boitlamo ba bona bo ile ba boetsa jolo ka naha efe kapa efe lefatsheng ba na le melao e lokelang hore mang kapa mang ya ka kenang naha ya yona a ka etsa eng kapa a lokela gore a be le ditokomane tsa gore a kene ka rona in Africa Borwa re fumane bodulo a boya ka taba ya molaotheo hore molaotheo Africa Borwa o dumella ma Africa Borwa le batho ba leng teng ka hare ho Africa Borwa hore ba tshireletswe mme ga ona motho a lokelang gore a ka tlola kapa a seke a latela taelo yone ya molaotheo fela molaotheo o boetse gape wa bua gore ga ona motho a loketseng kena ka rona Africa Borwa ntle le molao mme motho e mo le mong ya sebetsanang ya rona ya Africa Borwa tshwanetse go ba le tumelelo ya molao gore a sebetse kwana Africa Borwa mme a tlhalosa gore motho e mong le mong ya tsamaisang kgwebo mona Africa Borwa tshwanetse go ba le tumelelo ya molao gore a etse jalo a be le kgwebo kwana Africa Borwa re phephetso eo re nang le yona ke gore batho ba bangwe ba kene nang ya rona ka ditsela tse se molaong tse sa dumelelwang mme sena he sebaka kgatelelo mme sebaka dingongorego le matshwenyo ao re a bonang ga jale go tlhaya mo Aforika Borwa gore Aforika Borwa na le tokelo ya go kenya tshebetso maano le mehato e thibelang bofalli bo se molaong go tla kwana Aforika Borwa re Aforika Borwa ikemiseditse go sireletsa go tshietsa le go ntshetsa pele ditokelo tsa botho botlhe ba leng teng kwana Aforika Borwa e bang baagi kapa baagi ba dinaga tse dingwe ore ile Afrika Borwa ba ikemiseditse go tlhompha boitlamo ba bona bo ba leng ba boetsa o ile a bua ka taba gore nakong ya puo ya pulo ya palamente kapa nakong yana a bua le setšhaba ke dintlha tsa mmalwa tseo a ileng a bua ka tsona mme ore boikarabelo ba phethagatsa melao ya bojaki ke ga bo mmuso fela bo boetse gape bo go setšhaba ore bosetšhaba le sona seng ke boikarabelo mme ore go bile le bofokodi tabeng ya go tsamaisa bofalli naeng yana Aforika Borwa mme go bile le bofokodi tabeng ya tshebetso ya tshebediso ya maatla le gore go tsepamiso maikutlo le tshebetsong tabeng ya molao mme gore go bile le diketsalo tsa bobodu tse etsaetseng go bile le mefokolo gape tsamaisong ya rona Aforika Borwa mme tabeng gape go bileng kana gore maAforika Borwa tshwanetse go lebelela tshebetso e betere go tswa bona mme gore e le maAforika Borwa e le mmuso ba ananela le go nka boikarabelo tabeng eno ya gore ba lokela go nka boikarabelo mme ba lokise tse etsagalang ka rona Aforika Borwa mme hemamedi moporesidente o boletse gore jalo ka ga go bonagetse gore dingora o dingata ka rona ena Aforika Borwa mme thapameng ya ka jeno o tlile ka dintlha tse tlhano kao fela tse lokelang gore e le mmuso ba di kenye tshebetsong jalo ka sentse ba qadile ka gore ba sebetsane le ntlha tsena kao fela taba pele a builweng ka yona moporesidente go dintlha tseo ba lakatsang gore ba sebetsane le tsona go meralo le mehato e lokelang go nkuwa gore ba rarolole mathata a teng ga jale mabapi le tabeng ya bofalli bojaki nang ena Aforika Borwa baagi ba kenang ka re Aforika Borwa ba tswa nageng tse dintle le tumelelo taba pele ke tabe ya manang jalo le gore melao ya kwano Aforika Borwa ya mesebetsi e lokela gore e ka nnete e maatlafatswe ke taba pele a builweng ka yona mme mona teng o ne a bua jalo ka gore o na le baagi ba bangata ba kenang ka re Aforika Borwa mme dikgwebo tse ngata Aforika Borwa di hira batho bao ba tswang dinageng tse dingwe ba tlhoka mangolo kwana Aforika Borwa ka seo se bonolo gore o ka hira motho mme wa molefa tšhelete efe kapa efe e wena o leng motho ya mo hirang o ka molefang yona mme ga ana maatla jalo ka ga e le motho o tlile kwana Aforika Borwa ntle le tumelelo o boletse gape gore tabeng enana ya gore ba sebetsane le melao ena ya mesebetsi kwana Aforika Borwa ba hirile jalo batho ba tlang go tlhatlhoba dikhamphani na yena Aforika Borwa go fumana dikhamphani tsena tse e leng gore di hira batho ba e leng gore ga ba molaong kwana Aforika Borwa ba tlhoka ditokomane mme o tlhalositse gore ke batho ba dikete tse lesome kao fela inspectors tse dikete tse lesome kao fela tse e leng gore mmuso wa jale o shebane le bona gore ba tla hirwa gore ba sebetsane le tabena ya go lekola go tlhatlhoba dikhamphani tse e leng gore di hira batho ba se molaong kwana Aforika Borwa o boetse ga bue tabeng ena mamedi ya melao e ne e sebetsana le mesebetsi kwana Aforika Borwa a buile ka taba ya lekala la dipalangwang kwana Aforika Borwa transport gore ba dipuisanong he ba tswela pele go sebetsa mmogo le lekala le na le transporto mo teng o tla fumana gore go na le batho ba tlhang ka ntle wa Aforika Borwa ba hirwang mme le mono teng ba sebetsa mmogo le mekgatlho ya basebetsi ba gannang dilori o sebetsana le dikhamphane le megatlho e leng gore ke yona hirang kapa e nang le dikgwebo ka gare o industry ena mmogo gore ba sebetsana le taba enana ya gore melao ya tshebetso kwa Aforika Borwa ya mesebetsi e lokela gore e latelwe. Taba bobedi ya o buileng ka yona ke gore go lokela gore go mmatlafatswe madiboho a Aforika Borwa, mme ke taba ene ya monangjalo le gore melao kapa madibo a Aforika Borwa a bona letlhia le masobasoba mo teng motho mo le mongwe a kgonang o kena ntle le tumelelo ka Aforika Borwa, mme o bonolo gore o kene ka gare wa Aforika Borwa. O re taba eo ba shebane le yona jale ke gore ba tsetele haholo tabeng ya sejwalejwale ya digital mo teng he marangrang a tlang go kengwa tshebetsong go etsa bonnete ba gore madibo a Aforika Borwa a maatlafatswa, mme a boela gape a tlhalosa gore tabeng ya meralo ya motheo ke yona ntlheng mamedi ya meralo ya motheo ya digital. Taba ya basebetsi ba lokela gore ba maatlafatse taba tse amanang le basebetsi, ba maatlafatse taba tse amanang jalo le meralo ya motheo ga o tloga go digital go sebetsana le taba ena ya madibowana na Aforika Borwa a sa tshireletsegang kapa a le masobasoba. Mme tabeng gape a buileng ka yona gona tabeng ena ya go tshireletsa madiboho le go maatlafatsa madibo ona ena Aforika Borwa o buile ka taba ena ya ditsi kapa ditsha tse e leng gore ke mo teng batho bao leng gore ke bafalele bajaki kona Aforika Borwa melata me ba tlang go dula teng mme o tlhalosa gore ga jwale madiboho ga ona dibaka tse e leng gore ke ditsi mo teng e bang go na le se tsala motho o tla Aforika Borwa mme o tlhoka thuso a ka dula teng mme taba tsaye tsa sebetswa teng mme go qala ka Tshwane ba tlang ka ditsi tsena kapa ditsha tsena ba di se madibohong di be madibohong mono mo teng o tla sebetsana jalo he le batho e bangwe le gore o kena ka gare wa Aforika Borwa sena ditokomane o tla bewa mono mme tsotlhe tsa go sebetsana le tsona o gutlele mo o tswang teng kapa e bangwe go lokela go fumana thuso kwana Aforika Borwa le bodulo ke mo o tla dula teng mono mme taba tsa go di sebetswe o kgone go kena ka gare wa Aforika Borwa ka molao. Mme tabeng gape a builweng ka yona moporesidente go dintlha tsena ya boraro moporesidente ntlha ya builweng ka yona mo mamedi ke tabe ya bona jalo le bobodu bo bonagalang bo etsagala madibong a Aforika Borwa. Moporesidente o buile ka tabe ena ya bobodu gore o bonagetse gore etlhile bobodu bo eketseile madibong a Aforika Borwa mo teng o sebetsanang jalo he le taba madibo a Aforika Borwa, mme a tlhalosa gore thekenoloji ke ntlha ya botlhokwa e lokelang go kengwa tshebetso mo go maatlafatsa se e tsalang mono, mme bobodu bo e tsalang ka gare go lefapha lane la ditaba tsa selegae bo lokela gore o sebetsane le bona mme go lokela gore go kengwe tshebetsong molao o tlang go sebetsana le bobodu bona bo e tsalang ka gare go madibo wa Aforika Borwa go kenyeletswa le Home Affairs. Mme a bolela taba gore go lokela gore go be le taba ya go ngodiswa ga batho ba tlang ka gare wa Aforika Borwa mme o tsejwe gore na ke palo e ka ya batho ba kenang ka gare wa Aforika Borwa, a seka batho ba kena fela ga jole maAforika Borwa makata ntse a bua gore batho ba leng teng kano Aforika Borwa ga ona motho a tsebang palo ya bona ke e kae ba leng ka gare wa Aforika Borwa, go sa natse gore na ba ngodisitswe mme ba tlile ka molao kapa motho o kene ntle le molao. Taba ya population register haholo baai ba tswang dinaeng tse ding e lokela gore e kengwe tshebetsong. O boletse gore lefapha le nage la ditaba tsa selegae le tla fana jalo he ka letsatsi mo teng he batlang go phatlhalatsa gore ke letsatsi lefe le o ka lona tokomane na e tala e ne re e sebedisang ye ID e ne re e tlwaetseng ya buka mo mamedi mme a Home Affairs tla fana ka letsatsi gore na ke letsatsi lefe le o ka yona tokomane eo ke kenya tlhotse dumelelwa gore e ka sebediswa kwano Aforika Borwa. Mme a boela gape a bua ka taba ya lefapha kapa lekala la transporoto gore ba sebetsa mmogo he le lona le lefapha le la transporoto go kenya tshebetso melao e tlang go thusa ke karolo ya go etsa bonnete ba gore bobodu madibohong bo fitlha pheletso bobodu bo. Taba ya bone ya buileng ka yona e leng mehato e lokelang go nkuwa ke bona le mmuso o buile ka go maatlafatswa ga melao madibohong mme o tlhalositse gore go bonagetse gore o na le masoba a mangata go melao e tsamaisang jalo bojaki bofalele ka rona ena Aforika Borwa, mme seo se lokela gore se shejwe ka itlholeng tšhotšho mme go lokiswe melao yeo. O buile ka taba ya gore go dikhamphane ba tla kenya tshebetso taba ena ya gore ke di-quotas mo teng ba tlang go bolelelwa gore ke palo e kae o le khamphane kwano Aforika Borwa o lokelang gore o hire batho kapa motho le batho ba e leng gore ba tswa ka ntle o tla fuwa palo itse mme bangwe o feta palo eo o tla bo o tlotse molao. Ke ngwe dintlha tseo ba batlang mmuso o batlang gore di kene tshebetsong kapa o tlang go di kenya tshebetsong. Mme a bua ka taba gore lefapha la dikgwebo tse nyane le lona he le tla sebetsa mmogo le SALGA go etsa bonnete ba gore di kgwebo tsotlhe tse nyane ka gare Aforika Borwa di angodiswa, o buile ka tabena ya tshietso ya ditšhelete go di-sponsor shop kwana Aforika Borwa. Gona tabeng ya moporesidente pejana o la bua ka ngongorego eo maAforika Borwa a nang le yone ya gore go bonagala ga melata e mengata ka gare Aforika Borwa e na le di-sponsor shop, ba na le mabenkele e dibakeng tse re dulang go tsona, ke engwe dingongorego tseo ba di shebileng e le mmuso. Moporesidente Mamedi o boetse gape a bua ka ntlha ya botlhano, mme ntlha ena botlhano ke ya morantswalo le gore ba tla tswela pele ka dipuisano le dinaga tse ding tse mabapi baaisane ba bona ba dinaga tse ding o shebana le tabenana ya bofalle kwano Aforika Borwa bojaki le batho bana ba kenang ka rana ya Aforika Borwa ntle le molao. Mme o boletse ge Mamedi kele a ka tlhalosa gore ba tla tswela pele ka dipuisano le dinaga tsena tsotlhe tse e leng gore di mabapi le dinaga tsotlhe tse teng kare wa Aforika Borwa, mme ba tla sebetsa mmogo ge ba sebedisa ditsamaiso le ditaolo tse eng teng ka gare o SADC o thusa gore ba buisane ka dintlha tsena golo na tsena tse e leng gore di wela ka gare o Aforika e ka Borwa. Mme o boletse gape a bua ka taba ya gore e nngwe gape ntlha tse moporesidente a buileng ka yona ke taba gore o tla romela jalo ge ba rumuwa kapa batho ba batlang go ba romela dinageng tse itseng ba sebeletsa mmuso go ya buisana le dinaga tse ding tse kwano Aforika Borwa le ba tlhalosa gore na Aforika Borwa e nka mehato ena tlasa mabaka afe, mme se ka ba taba gore go bua fela ka gore Aforika Borwa e na le tabeng e bitswang ka gore ke letlhoo la melata empa le lesijo dinaga tseo di sa utlwisisana ko gobaneng Aforika Borwa e nka mehato ya gore kenye tshebetsong melao e tlang go thibela go kena kwano Aforika Borwa ntle le tumelelo, go be le tumelelo ya gore kena ka gare Aforika Borwa ka tsela e e lokileng. Mme mafapha a tla sebetsa mmogo, mafapha otlhe a tla sebetsa mmogo gore tabena e kgone gore e sebetswe mme kenye tshebetsong ka go phethaetseng. Sepolesa se kopane ka ofela net joints ke mo teng ba tlang go maatlafatsa ge melao ena gore e kengwe tshebetsong gagolo ga o shebane jalo le tabena na Mamedi ya mogato wa botlhano wa gore go buisane jalo le dinaga tse ding tse mabapi go etsa bonnete ba gore Aforika Borwa e shebana le go sebetsana le tabenana ya bofalle bojaki kwano Aforika Borwa. Ke dintlha tse tlhano kwa fela tse moporesidente Phirimane ya kajeno Mamedi a neng a bua ka tsona gore di lokela gore di kenye tshebetsong jwang kapa jwang. Mme moporesidente ge a phethela puisano puo ga e Mamedi dintlha tse mmalwa fela tse nka ofa tsona tse kgutshwanyane tse a buileng ka tsona moporesidente o buile jalo ka gore re le maAforika Borwa re lokela gore re sebetse mmogo ka mantswe mang re utlwisise gore ga re a lokela go nka mehato go batho bao e leng gore ke melata Aforika Borwa ntle le molao. Mme batho bao kapa batho ba lokelang gore ba nke mehato go batho ba e leng gore ga ba kwana Aforika Borwa ntle le molao ke batho bao e leng gore ke karolo ya mmuso, ke mosebetsi wa bona. Mme rona re le maAforika Borwa re lokela etsa bonnete ba gore re sebetsana le taba tsena ka kgotso mme se ka ba taba gore re nkela molao matsogong, mme ebile gore ka tsela e jalo re tlela molao. Le ntlha engwe Mamedi a buileng kana moporesidente ke taba ya gore wa bonagala gore go na le maqulwana le batho ba nka monyetla ka dingongorego tseo maAforika Borwa a na le tsona mme ba sebedisa sena molemong wa bona. Ga a bua ka yona tabeng ya Mamedi ya gore batho ba nkela molao matsogong, o tlhalositse ge gore o na le batho ba nka monyetla ka dingongorego mathata phepetso tseo maAforika Borwa a na le tsona ga ba bua o senkiwa monyetla ka bona. Mme ke ntlha eno Mamedi moporesidente a buileng ka yona. E nngwe ya ntlha tsa botlhokwa tse moporesidente a buileng ka yona gape Mamedi ke tabena ya gore ga jwale go a bonagala gore la e le gore go supiwa batho ba tswang ka ntle bona Aforika Borwa mme ba tlhalosa ba tla kano Aforika Borwa ntle le molao, go boetse gape ka gare wa Aforika Borwa go na le batho ba e leng gore ba bua dipuo tse sa lokang go maAforika Borwa a mang. Tabena ya letlhoo le leng teng le e leng gore re ba le lona e ba nna ke le Mosotho ke tla bua morabo o itseng gampe, e bang ke le mofuta wa o tswang Natala kwana ke tla bua gampe morabo wa Basotho ke ba tlhalose ka tsela itseng. Taba eo ke ngwe dintlha tse wa tlhokometseng gore diteng ka rona ena Aforika Borwa mme di lokela go reka nnete di go sebetsane le tsona re le maAforika Borwa re di utlwisise. Mamedi ke dumela gore ke ntlha tsa botlhokwa tse moporesidente a buileng ka tsona Phirimane ya kajeno, mme seo re seng kang kwano mona ke dintlha tsena tse tlhano ka ofela tse moporesidente a buileng ka tsona e leng gore mmuso tla qala gore o di kenye tshebetsong. Mme a ke o gopotsa tsona fela Mamedi ke taba ya gore melao e amanang le melao ya mesebetsi ka Aforika Borwa e lokela gore e maatlafatswe mme go hirwe batho ka tsela e lokileng kwano Aforika Borwa. Ntlha ya bobedi ke tabene ya monang jalo le gore madiboho Aforika Borwa a na le mekoti ka nnete, go na le mathata ka gare go madibo a Aforika Borwa mme batho ba kgona go ikenela fela ka gare Aforika Borwa ntle le tumelelo. Ya boraro ke bobodu bo etsagala madibohong go kenyeleditswe ka gare lefapha lena la ditaba tsa selegae. Ntlha ya bone o buile jalo ka gore melao e lokelang hore e tsamaise ka kakaretso taba bofalle bojaki Afrika Borwa e lokela hore e matlafatswe. Mme ntlha engwe gape ya oqetela ya botlhano mamedi a ko gopotsa fela ke yona ntlheng ya gore moporesente o buile ka taba gore ba lokela go buisana le dinaga tse dingwe tse mabapi le tsotlhe tse teng dinaga ka ro Afrika go etsa bonnete ba gore ba utlwisa gore na ke o boneng Afrika Borwa eng ka megato e amanang le bofalle gamo le bojaki ka gare go yona. Mme he mamedi ka bogosonyane ke dintlha tsa botlhokwa tse e buweng ke moporesente puong ya hae he a le mane Union Buildings mo teng a ne a bua jalo he le taba tse amanang le bojaki gammo le bofalle. E re re leboe gagolo mamedi Lerato Serabele gammo le nna tiisetso mo kwena ha e le mona o ile gore fa monyetla gore re buisane le wena phirimaneng ya kajeno go fa dintlha tse moporesente a buisanang ka kapatlileng ka tsona o tla buisana le rona re le maAforika Borwa ka tsona. Mme ke leboe gagolo go letlhonono tsholo letlhonono mme sentse ke gotlela go yena ya letlhonono ka kapa re leboile gagolo kana kwa gao le ka moso.
1: Ke lebile gagolo tiisetso mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke tiisetso mo kwena ona re fa puieno ya moporesente amanang le taba ena ya melata kwano Afrika Borwa jale he o ne a tlhile a nama a re fa dintlha a tseno ka botebo o ne morati wa tshebeletso ya lesedi FM go tlhotela pele ka noto e dulang a tsebeng e tsamaye le maikutlo mo noto o tse bohlale ka ntse o pola gore kgwedi ene re leng go yona ma ke kgwedi ya batjha ma ke kgwedi ya batjha mme bongata ba mmino o go tshwanetseng ona ma ka jeno ke batjha ba kwano Afrika Borwa ba iphitlhelang ba le sedikodikong sa mmino wa jazz.
2: Nakong tsa tatlhegelo bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforong. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng.
3: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel moo ho sa bohlothweng haholo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao, tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng, tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang, tobetsa 3.
4: Hi ba ba tsa tsohle tsena. Reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish. Motsetsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Tlhase abri le motse ka tlase tse 18.
3: Le amohetse ho Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Mo ho sa bohlothweng. Ha holo bakeng sa dipapadi tse qalang nako e se ile. Bakeng sa DJ ka phaposing ya hao. Tobetsa 1. Dijo tse tswang hohle matjhabeng. Tobetsa 2. Flying Fish e nyorolang. Tobetsa 3.
4: Hi ba ba tsa tsohle tsena. Reka 6 pack ya Flying Fish. Ho buka Flying Fish FIFA World Cup Vibe Hotel. Flying Fish. Motsetsi o official wa FIFA World Cup. Ho na le dipehelo. South Africa, be sharp. Tlhase abri le motse ka tlase tse 18.
5: Mo linting ke mo ke linting je
6: le
5: ka kapa
7: eno ke selaelo seluta.
8: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
9: This is Masa Uko of Black Sunshine from Costa Rica.
10: I'm Mallory Jane.
11: Kenna Menya Jormatole.
8: Listen to Kakapa.
7: Mamela Kakapa, Holy City FM, out kisses Amino wa Jazz.
9: Every Sunday
8: on the City FM.
7: Murretito, Mulodi, Libokho.
5: Holy City FM.

0: tsoga o ikemele o iketsetse go bane ha o sa ikemele ha ona mothemong ya tla o phelelang le ka mohla o le mong o lokela hore o phemba o phamise dikausulwane ya makathata bophelong bo nama e ke ka mowa bophelo wa bobanga ka teng e bile ma le bo ithuta ho sebetsama ka matsomo ka mehla ke tshukela e ha di ntotsa hawa di khile di satsamae hantle ntho setseng ka yona bophelong a mona nama ke kelello moho le matso a hawa pina monati ene tla wena makama rorisang a se chile matsoga ma ya selemo sa 2024 ke singele ya hai ke dumelang hore we ratile ma bona molwati wa tsebeletso ya lesedi FM hopola hore bafana bafana etla bapala le naha ya Mexico Mexico e papading tse tla hlenga di thagohe ka la le shume le motso o le monga godinga ena ma e o goleng ho yona ma o tso bola hore ha re bua ka naha ya Mexico hona le festival tse o kile hopolang a bo Nuevo Leon Jazz Festival e o ile ngore e tsola pele ka bona o ka na heng eno ya Mexico Mexico ibile he ke o pula hore hona le bidi tseding tse ile ngore ke la hla a ka di bona ma festivaling e eno ka tola bo chef loba ma bo sengle tleka moholi Richard Bonard de Stropasani sa the yellow jacket ba ile ba iphikela ba le ka mono ka na hing eno ya Mexico Mexico Mexico ibile ke bua ka Mexico jwalo ke a hopola hore se seng sa ditatione tsa SABC e leng 5 FM go na le mokete eo wa ba o etsang moteng he ba pepisang dijo tse monate tsa naha eno ya Mexico e ba re ke tequila Mexico Mexican Food Festival ebile e ne tshwere ka la 30 kgweding ena e go leng ho yona o na molwati wa tshebeletso ya lesedi FM re tlo ba sharp ama Sebaseno sa Mexico. Morning tenga ke mo ke lenteng e re ke ka mabenkeleng ke a khotla.
1: Clientele e mona ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase. Etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Morning teng ke mo ke leng teng o ntse o robile manakedi ka mora puo eno eo ke dumelang e fitlhile le ho utlwahala ho maAfrika a Borwa ya moporesente wa Afrika Borwa e leng monghadi Cyril Ramaphosa o utlwile haholoholo ntlheng ena eo ke dumelang hore e ba bothata bo boholo bo etsahalang kwano Afrika Borwa ba melata hlakile e leng puo eo ke tsebelang ke tsebang hantle hore e ne emetswe ke maAfrika Borwa a mangata moo leng teng ke moo ke leng teng e re ke hatele pele he ke o fe mmino ausi eno ke lokela hore ke tlo mo bitsa ke tlo mononya maikutlo ke na le ke buile ena jwale programa tsa hae di batla ehlile di le ngata haholo ha dintho di loka fela di ba motjheng ke tlo buisana le ena ke bua ka Zoe Modiga mme pina go nkelang yona mothating onama ke e sengane moleng teng ke mo wa ke leng teng mme ka brabono ke tlo fa Lindas Kakane A Night in DC metsotsong e mashoma mararo ka brabo ragina ya bosupa 086 000 3084

0: Kipini munati ya holo ya zawadi ya Mungu jabulani sizwe chabasaranto hari tabe wabona tlamile re tabe me re taba re tabe ka tsela e de paitseng uyo be lento e tsalanga makeshining monana ya ho ya ka mo abatho ba balwantsananga ka teng kentwa ka mona le ka mani le ka mo batho ba nwanga ka teng he makeshining a batho ba nwa ha bohloko e seng ntho ya bapala jwale he ke tsedinga tsa dintho tseo di banga kotsi mme le bana ba qetella banana hore ke tsela e ne ba etseng ya ho phela o ba ne ba hola ba e bona tsatsi le tshabanga le letikelang ee a bulela wa tlamile re thabe tlamile re dule re nwele tsatsi le tshabanga le letikelang mme ena Pinahla albumong ya hae ya ngimhle ya selemo sa 2025 lemong se fetileng sa 2025 ka etswa album ena mme pelo mono o tla bolela ka ufa Linda Skakani Two Sides One Mirror ya selemo sa 2017 A Night in DC ke le bitso la albumo eo e leng gore ne go nketse yona wona motho e motle wona morati wa tshebeletso ya lesedi Onto pula ore le zoi mudiga e singani ke nwe ye repeatetsa go nketse ntsona ho hla albumong ya ingani ya kwa
1: e bangu nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setjhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing E kapa di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Motemotle bona morwadi wa tshebeletso wa lesedi. Shekim Joyner. I'm waiting for you. Babonola kereng.

0: bile monnate ho ba lwana tsatsinga lenga la sonta ha
1: stop notation
0: macho mahloko tla tsama lwana jwa lo ka nana le monnate la mino wa ditswere na ke tsipi e tsanga modumo moholo modumo wa tsipi ya Simpala ka di 11 re tla be re shapa Mexico. Mexico ke ona papadi e batlang e le mahlono kwa holo re batla re hlahlile mahlo re emetse tlholo he ha re ka betsa Mexico le papetsa go bolela o tlile ka president holding yana tla ba 20 pakeng mono ye ba da batla matsatsi a phumulo mo oh okay ngwa tsaya mo ke ba fana ba ka batla go ema ka mahloko he
2: holiday
0: dad ka ba ke mona lo hlaba khurumulo na
2: a
0: o no ba bo be a o no ba bo be mona ke ntla go e gare bana ba Mna tame la mna tame tame.
2: Ntekele ka ngwe hlalosa ke.
0: Na wa hlalosa ka bo wa leka.
2: Ke bapetse papa di ya bolo.
0: Ke re wa leka.
2: Wena a tse bang a ke.
0: Mamela mahloko. Wa leka ka bo wa hlalosa.
2: Ke leka ho etsang.
0: No ke batla ho hlalosa hore mafana bana ba ka ba hala.
2: Taba ya holiday.
0: Oh.
2: Ee, ke bona o thabetse holiday. You are like ke. Ska ya le go ngwana o di mo ka holiday. Ni presente o itse ha re ka gatla. Ka pa ba hlankana bana ba tla le mohope wa lefatshe a ka etsa holiday
0: bona o tshwere o batla go boga ditlogo
2: a ke tsoga ke bua ka ye bo Joseph a ke tsoga ke di tabetsa ka lo
0: wena mabili wa sebeletso ya le sedi ke na tla tsamanga lo wena jwalo mashoko mahloko ka nna ne o le monate ya no ke o mamela ba tlo o mamela betse ko o mamela ka mehlakela ya ke tlo o mamela brayaka ke monga wa batho ba o re holang re ba mamela ke a opola ne ke le sekolong 2000 ka mona ka Gauteng ne ke mamela matshogo mahloko mmao le bo smemmeru masemola le bo the billies wa bona mahloko ne ke le mamela mara le bo the billies mamedi ho bile monate o balo wena nna ke le hlonolotsholo ke tshepe e etsanga modumo moholo modumo wa tshepe ya Simpala.

Ke o dumedisa mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi hohle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng. Ya o dumedisang ebile o hwehla ka letso le mofuthu le tletseng lerato ke nna Matshoho Mahloko. Ha re be mmoho le wena ho tloha hona jwalo fihlela horeng ya leshome, mmino ke o monate nate nate bona ba esale, mmino wa ditswere, mmino o sa shweng, mmino o sa boleng. Ha re tlo natefelwa ke dihlopha tsa kwano lapeng esita le tsa mose ho mawatle. Le baqapi ba mose ho mawatle le bona ke tla ba lata wena motho e motle ge ke re tlo utlwa boqapi ba bona. Mme ka jeno ha ke rate ya o ka ba sutha pele a sea le moya gobane gankgolo ke Tirompane Coral Estateford. Ha re ke re tlo utlwa gore na ebe e teng tlhodisano ka jeno kapa selemong se kapa jwang. Ee, ke yona tabagolo. Ntlha e nngwe ya bobedi eo ke lakatsang gore e se ka ba o feta ke ditlhodisano tsa Bua Moloto Coral Showcase le selemong sena e ntse e tswela pele ka la 31 kgweding ya Mphalane. Ke tlo buisana le moetapele mohlomphehi Bua Moloto tshebeletsong ya lesedi FM le mohlomphehi Tirompane. Ke tlo buisana le yena naneong lena la ditswere tshebeletsong ya lesedi FM. Mme ha ke rata o ka ba sutha hobane diprovense ka o fapafapana ha tsona di ne di tshwere ditlhodisano tse ding di tla tshwara ditlhodisano tsa Saske. Ke bua ka ditlhodisano tsa dikolo wena motho e motle. Ha re be mmoho tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le Lesedi FM.

ke motlwile le tlhonolo tsholo ka lenano la mmino wa jazz. O na tshwere makodilo ntho tse monate ka tsela e kgetheileng, mme ka ananela tsohle tseo a neng a di arolelana le rona, nna le wena jalo ka bamamedi ba tshebeletso ya lesedi. Le nna ke momamedi lenanong lena la jazz, ke mmino o ko utlwisisang, mmino o ko ratang ka merethetho e iketlileng e nang le moelelo. O kila bona ka nako e nngwe o ko mamele mmino o dulang ga monate tsebeng tsa gago, e seng o bakelang lerata. Go na le batho ba thabelang lerata, go na le batho ba thabelang mmino o phodile, go na le batho ba thabelang mmino wa mantswe jalo ka ditswere. Ke mo utlwile letlhonolotsholo, ke a leboa ka kapa, ke leboa o menane Gabane Yeso o entse mosebetsi o Gabane o tswileng matsogo. O buile ka selemo sa 1976 a bua ka mohwanto o ileng wa nka baithuti ba fetang 300 ba ileng ba tlhokagala. Ga re ke re utlwe go bua ka baithuti ba fetang palo yeo motho e motle ba ileng ba tlhokagala. Go bua ka moithuti a leng mong fela, Hector Peterson. Mme batho ba neng ba le teng mohwantong ba tlhalositse ba re go na le moithuti ya thuntsweng pele go Hector Peterson. Yaba Hector Peterson o thunywa ka morago. Fela rraditshwantsho ya neng a le teng sebakeng seo ga ne tsena tsotlhe di etsagala, ena o ilang ka setshwantsho sa Hector Peterson mo a mathang kapa a kukilweng ke e mong wa baithuti mmogo le ausi wa gae. Eno ya thuntsweng pele ga o ka tloa o bile le modumo o mokalo, fela he ba neng ba le teng ba tlhalositse gore ya thuntsweng pele o teng pele go Hector Peterson. Mme bana ba bang bao ke buang ka bona bao kereng ba ne ba le ba feta palo ya 300, ke baithuti ba ileng ba thunywa le ka morago go letsatsi lena le la 16 kgweding ya Phupjane. Ntumelele ke kenela pele la gago ke re.

Hula, the most abyssal.

0: Serumula Performing Art Academy. Ba re tloela jwalo pina ke monate ya Dr. Joshua Pudumo Mohapelo le bitso la pina ke chao. Metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi pele hora ya Brobong. Hopola hore ya Brobong re balwa ditaba e tla re hang ka morao ho tsona e be re kena jwalo mokgatlhelong wa ho qetela wa lena le ratwang ko wena lenaneo la ditswere tshebeletsong ya Lesedi FM. Motho e motle e re jwalo ka ke ile ka etsa tshepiso. Re pele ke ya tshepisong ya ka ke bone Limpopo le lona le ne le tshwere ditlhodisano tsa Saski mo mamedi e motle, mme dintho di tsamaile ka makgethe ana ha e sale. Motho ke wa ba walla o tlamehile o thabele sephetho, hobane batho ba neng ba hlahloba ditlhodisano ke batho ba nang le bokgoni le tsebo e feletseng. Re ke potlakele mano create ke tle ke di behe hantle, grade 8 to grade ho fihlela ho grade 12 special school. Mona he sehlopha se tlang emela province ya Limpopo letsatsing la maobane ha di ne di hle di nkankana ne letsatsi la bobedi ke Vembe West, ke bona ba tla emela province grade 8 ho fihlela ho grade 12 farm and small schools. Sehlopha se tla emela province ke Mogalakwena ke sa Sterkriver. Grade 8 o fitela grade 12 for farm and school small school Chamber Choir. Sehlopha se tla emela province ke Mogalakwena. Athe ha ke potlakela ho soprano solo ya tla emela province ke wa Mopani East. Shakira Hasim ke ena ya tla emela province mo mamedi e motle wa tshebeletso ya Lesedi. Hona ho di mezzo soprano Vembe West ba tla emela province. Tenor solo e tla ba Mogalakwena Mphari ke ena a tlang ho emela sekolo. Athe ha ke leba jwalo ho baritone solo ke Mopani West Modubatse ke ena ya tla emela sekolo kapa emela province ya Limpopo. Trio soli Speranza Inferro ke lebitso la pina. Capricorn North Ipupeng ke bona ba tla emela province. Secondary A Western The Heavens Are Telling Sekgukguni East ke bona ba tla emela province ya Limpopo. Mme ha ke potlakela ho pina ya se Africa Izigqizovuyo, Capricorn South ba tla emela province ena ya Limpopo. Ke ka mokgodi tsamaileng ka teng wena motho e motle letsatsing la bobedi la ditlhodisano tsa dikolo tsa Saski provinceng ya Limpopo. Ntumelle motsotsong wa jwale ke ke titime ke kopane jwalo le mohlomphehia Tirompane. Ke na le ena mohaleng. Gabane e sedumela tle.
1: Dumela ntate Mashoko le ba mabedi ba naneo la ditswere mo stationeng sa Lesedi FM.
0: Ke a o amohela tshebeletsong ya Lesedi Gabane e se, ebile ke thabo ho rona hore o bona le rona ka jeno. Ntate Mpane, a ko re fe re eme kae selemong sa 2026 ditlhodisanong tsa Tirompane National Choir Estateford?
1: Ditlhodisano tsa Tirompane Foundation National Choir Estateford e hlile di tswela pele ntate Mahloko le Mamabedi. Ke tswela pele morago ga gore ke nke nako go nagana lotsa position ya gore ke ema kae le tsona morago ga maemo a boima a ikonomi a leng teng. Empa ka lerato le ke nang lona mo mmino wa chorale go sa kgathatse gore dikgwetlho tse ke nang le tsona le ka ke tshepa le ba mamedi ba utlwisa mo economy ya country ya rona le mo tego dintho a di bobebe. Go tlaletsa gape le gore a re fumane tshegetso go tswa go puso ya rona kapa government ya rona le department tse e le gore di responsible gore di ka re tshegetsa. Ke bolela ka department ya sport, art and culture. Empa ka lerato le ke nang lona le maikemisetso a ka etlhile GMF NCE 2026 e tswelela pele ngwagona. Re lebeletse gore re ka simolola motlhomong ha kgwedi ya August e ya le go qetella kapa kgwedi ya September ha ka ritse mo lelantate.
0: Ee, ha kgwedi ya September e qala ke yona motlhang ditlhodisano di tlang go qala. Jwale dipina di se di tswileng tate Mpane kapa ke hona re tla kgethang di ho tla kgethwa dipina.
1: Ke hona di ho tla kgethwa dipina tate hobane ke ne ke lebeletse hore tsamko ke tse di tlhalositse ka teng hore competition ngwaga o e tla rana bjang. Ke ile ka sephetho sa gore gobane competition ke batla e tswelele pele empa go na le tse di re fitisang gore e tswelele pele go ya ka mokgontseng tse e le gore ngwaga e fetileng ka ofela e ne ntse rana ka ona. So o tla lemoga gore ntho e rana ka di-cost. So ke ile ka tla ka mekgwa e ka re kgontshang gore re ka hosta competition ya rona successful ka ntlha ya gore e distatege. E mengwe ya mekgwa ke e sedisitseng tate ke gore we still have to go have the provincial eliminations, mme ga tla ba re ira dinaga tsa go ntlha tsa go tshwana le Lesotho, Eswatini, Botswana le Zimbabwe ga re tlo ba le monyetla wa go re go tsona mare tsona di tlamehile gore di dire matsapa gore di tle mo South Africa di tle compete mo teng. A ke re na ga o tshwana le Eswatini re tlo kopantsha le province ya rona ya Mpumalanga, Botswana ra bo kopantsha le North West, Zimbabwe ra kopantsha le Limpopo, Lesotho ra kopantsha le Free State. E le gone gore re fokotse di-cost tse e le gore ko bofelong di ira gore dilo tse re leng tsa rona di tle di latele. Go tshwana le go patela ga dikgwaya gore go dikgwaya ga difetso performa difetso wina go makgaola kgang re sekang ka nako gore re ka di patela.
0: Na ho go bolela gore taba ya league ga e sa tswela pele kapa league ntse e tswela pele re tlo sheba gore na di-points tsa kgwaere tse winning di eme jwang, re tlo sebetsa jwang?
1: Re ke tle ke re ke tshwane ka gore ntate Matshoko re tlo ba le di-category tse ntse re na le tsona. Grichons category tlo ba teng, re tlo ba gape le e le na re bitsa large e le re dira change lebitso re bitsa Premier League ya standard, re change lebitso re bitsa Advanced League. Re tlo ba le category e nngwe gape ya tertiary institutions choir di tlo di le mo regionaleng. Ya re ga re fitlha tswale ko finaleng re na le category nngwe ra bitsa ya di-inter-denominate category, e le yone category ya dikereke tsa rona tse di binang ngwana mmino wa rona o monate wa chorale. Re tla bo ke bolela ka dikereke tsa tshwana le URC, Roma, Wesele le 12 Apostolic. Empa ko Great Change category o tla gopola gore ka 2024 Voice of the Nation ile ya tswa maemong a ntlha ko Great Champs, ko Large Category. Tlhopha sena sa FA se ne a tsholofana fa tswa maemong a ntlha. Mo ngwaga o fetileng ko Great Champs, His Majesty ya Eswatini e tswile maemo a ntlha. Ko Large Category, KTN e tswile maemo a ntlha. So ditlhopha tso tsotlhe ka bonetse ja ko Great Champs tsona ka adira ko di-regional or provincial eliminations ya straight ko makgaola kgang. Ya ga re fitlha ko yona category ya rona e re bitsang senior category e re tlwaetseng go e bitsa large, ke mo re tla bang le league teng. Ga re fitlha ko advance e na re bitsa standard ko teng province e nngwe le nngwe e tlamehile gore e be e nne le representative go ya ko finaleng. Go itse gore setlhopha se tsweletseng se se nkang maemo a ntlha ko advanced category ke sone se se tlamelang province eo ko go finaleng. Ya re ha re fitlha ko tertiary gape re bolele ka di-university, di-college bo TVET gore ba tla nna le category ya bona e special. Mme yone e tla tsama e le in a league format. Ba ba winneng ko teng ke bona ba tla yang finaleng. Ke ra re mo premier category le tertiary category ke mo ileng dikimo teng and then ga re tla ko advanced category ke mo e leng gore province e nngwe le nngwe tlamehile gore e be le kgwere e emelang.
0: Dikereke re tlo di kgetha jwang gobane e bang ke utlwisisa gantle Anglican e bina DS era Uniting e bina pina e itseng ya Mozart e seng DS era re tlo di kgetha jwang go na le dipina tse ikgethang tseo ba tlo qothisana lehlokwa ka tsona e tlo sebetsa jwang ya dikereke.
1: Ke ka mokgwa ke tshileng ke re dikereke re tlaba re na le tsona fela ko finaleng.
0: Ee,
1: dikereke ga re na go nka karolo mo di-eliminations competitions tsa bona. Bona dikereke e tla re mola di-commissions tsa bona di fedile bona ba tla kgetha gore ke kereke e feng kapa ke choir e feng e ka yang ya o emela kereke e ko di-finaleng. Mohlomong ba tla foma choir ya bona e ba e tshepang ya ka go tlo representa kereke ya bona ko. Dipina ba tla bina le tsona dipina tsa bona ke tlebe ba winne ka tsona ko di eliminations tsa bona.
0: Ntate mpanako e tshwara fela jalo hanyane fela re hlake mabala ga re gutla re tswele pele.
2: Bomamputi ba belana ntho tse ngata o setlela boikemisetso tjantjello ba ba mbona ha ba hloke ho ba lebaleng hore ba be bomamputi. Moputso wa bona Carling Black Label biri ya semmuso ya FIFA World Cup e etseditswe bomamputi. Afrika Borwa e ba sharp ha se ya ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lenaneo ke la gago la ditswe re tshebelesong ena ya lesedi. Motho e motle nna la ka lebitso ke Matshogo Mahloko, eo ke ntseng ke buisana le ena ke Patreon ke bua ka mohlomphei Tirompane. Ntate Mpane, ga re phethele puisano ya rona, o ne o sa ka tlhalosetsa ka taba ya dikereke gore bona dipina tseo ba tswang ditlhodisanong tsa bona ka tsona ke tsona tseo ba yang magaolagang a tlhodisano tsa Tirompane National Choir Estateford. Ke ka mokgwa e tla sebetsa ka teng. Bana ba tertiary dipina tseo ba qothisaneng lehlokwa ka tsona tlhodisanong tsa bona le bona ba ya ka tsona tlhodisanong tsa magaolagang tsa National Choir Estateford.
1: Ekilentate ke ka mokgwa ke reng dipina ba sa tlo di thola se nka o tsebisang sona fela ke gore ge re tla mo mminong wa Western re batla go dira ka bonnete gore dipina tse ba tlo di opelang ke dipina tse e leng gore di dintšha ebile a zanka di opediwa in the whole fraternity especially in SADC. Empa go kgone ya gape gore motlhomong ga re lebeletse nako nalona le baladedi ba fraternity re tla lemoga gore ge re bolele ka advanced category yona standard category gangata na re fitlhela di-choir tse di binang ko teng bontsi ba tsona o kry-a ditswa ko teachery institutions a kgonagala gore ba ka tswa ba opela dipina tse tshwanang le tsa ko advanced category empa bona ba wela ka mogare category ya teachers lebaka legolo e le gore re tla lemoga gore ga re le ko teachery I mean ga re le ko tirompane le di-choir tsena tse kgolo tsena se le gore on normal basis se le gore di bina ko lunch but ge di tla ko tirompane one commission e thata ba tshabela ona ko standard category ga ba tshabela ko standard category ba the disadvantage these small choirs from teachery gore ba ka nka bo mampudi ba berela mmereko gore o be boima so TMF o gopole gore o kile wa na le di-commissione tsa go tshwana le bo satika bo hyperfest tse e leng gore na di sebetsa purely with teachery choirs now implementing this category ke gona gore re dire baka music or no wa chorale so teachery institutions le gore di-teachery institutions ba kgona le ma botlhokwa le boleng ba di-choir tsena lebaka le leng gape ke gore tsona di-choir tse di ko teachery bongata o fitlhela 70% e le bana ba sekolo mo e leng gore di-voice tsa bona they are not yet matured gore di ka matcha other big choirs so ke ka mokgwa o re ba tradela monyetla gore le bona ba kgona go phumela gore ke ba di-mamputs re lemoga gape gore bongata ba bona di-choristar tse di opelang ko tsona teacher choirs mmino mo bone ke career so ha ba sa fumana monyetla wa gore tsatsi le le bone ka nna mamputi ba ka se bone boleng ba ntho ba yetsang ko sekolong e leng ngwana mmino le gore ba ka se kgole gore ka nnete mmino o tla ba tsweletsa pele ka gore metlha le metlha ba tlampe ba shapiwe ba jewe di-competition-eng ka gobane ga ba se fitlhelele bokgoni bo ba reka bo mamputi
0: Ntate Mpane ke thabetse ho utlwa lentswe la gago ka mora nako e telele gabane eso mme ke a tshepa gore selekane seo se theileng le choral music in South Africa se tlo tswela pele gobane re tshepetse ho wena o tsositse tlhase e neng se shwile ya pina ka hara naga ya rona wa kgutlisa morethitho ee go na le dintho tseo re neng re ipelaetsa ka tsona ge le dihlopha tse etsaetseng selemong se e fetileng magaolakgang ga ke batle o ya go tsona ga ke batle re qoqe ka tsona fela ke thabile gobane dihlopha di kgotsofetse tse neng di soka di leave shore gore dintho di lokile re ya o tshehetsa Ntate Mpane lebaka la gore re o tshehetse ke lena ke gobane o etsa tlhodisano o le mong ga ona batshehetsi motlhomong motlhang o nang le batshehetsi ke motlhang re tlameng re qala go o supa ka menwana kapa re supa botlhe ba tlabeng ba tsamaisa taolo ya pina ka rona ya Aforika Borwa ke rata go se ka ba nyahama Ntate Mpane pele ya pele batla batho ba nang le tsebo pineng ba o tshehetse dintho tsa gago di tsebe o tsamaya ga monate o na le lerato la pina re bone mme re ka thaba gagolo ga o ka fumana batho ba nang le tshehetso ba o tshehetse mmino wa rona o tswele pele ke rata go lakaletsa katlelo mahlonolo tlhodisanong ya selemo sa 2026 le gore botlhe re gaufi le wena go o tshehetsa go tlhodisano e tswele pele re lebogela boikitlaetso ba gago le lerato la gago pineng
1: ke a leboga Ntate Mathoko le bamamedi ba bantle ba lesedi FM lenaanong la ditswere ke leboga mantswe wa gago a kgothatso a lerato a gore le ona a ka kgona go ntisa ke ile ka tsho ke re I'm not going anywhere I'm a resident of Coral. Every year, I want to see look up a motto, whatever on Kinyano, who want to be to Asiaka, a Linegi Filipumuji. I can give one pound to eat and so on that. Kalevo.
0: Ntate Mpanikile bo mena hane hlekile bo tsena kwa ha o ka jeno tsebeletsong ya lesedi sedi ndi ntlhaki a tsepagata ne re di utlwa re ntse re buisana le mohlomphe mo ha o mogale a ntse re fa dipina le tsedi ntse dintlhatse a manang le ditlhutsano ke le buile gabane Yesu
1: o le buile hantle
0: a se mohe mamedi motle ke mohlomphe tirompani yo re neng re buisana le yena le nane le na la ha o la ditswe re tsebeletsong ya lesedi FM pele ya pele ka pina ma Afrika borwa ke tlo pheta sepheto sa ane se ke sa tswa ne letsa sona sa Limpopo ke bone ka ge ho bane ha ke a rwala di braille ka jeno mo mamedi di batla di mphahlile o ntshwarele ke tlo ofa sepheto se ne pa hetse mo mamedi motle hore na ke bo mang batla emela province ya Limpopo selemong sena sa 2026 ho magaola kgang a Saskia.

0: Ditebetsena tsa hora ya borobon re dipetela ka oleko la bulipi Gauteng le hodimo le tlahla ka Mpumalanga le tlahla ka Phole ntle le mo le tla kwela ka o kgatha dibaka ka borwatha pama impa o futhumalelo Veld province ya Northwest le tlahla ka ho Phole Free State le tlahla ka Phole impa le tla kwela ka o kgatha dibaka ka borwa Northern Cape le tla kwela ka o kgatha dibaka o Phole ka pula mona le mane le mafafasane ka borwa botshabela Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o Phole fela le tla kwela ka borwa ka mafafatsane le pula mona le mane. Karolo ya Kabashabela Eastern Cape le tla hla ka Hoseng fela le tla kwela ka o kgetha dibaka o Phole ka mafafatsane a itjadileng le pula go tloa thapama. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka Mogodi Kabashabela Hoseng ntle le mo le tla hla ka thapama fela le kwaile ka o kgetha dibaka go futhumale ka leboya a botshabela. Ditabatsana tsa hora ya borobon le bulipi bilele tsa o qetela tsa letsatsi di fella monatse latelang tsena imameletsona ho sano seng ha hora ile ya bohlano ditapotsena ke re khutlisetsa wena matshogo mahloko
1: ke a leboga kgetsedi ya motho motho mo tla re kena mogatlhelong wa bobedi ebile le wa o qetela wa lena le ratwane nanong ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi fm o ikutlwetse nanong la gaola ditswere ka jeno ga re buisana le the patreon ke bua ka motlhomphei tirompane ka ditlhodisano tsa selemo sa 2026 tsa tirompane Coral Estate Fort mo mamedi e motle o ikutlwetse tlhe ga ke batle ke ne ke ye kwana le kwana ke ne ke o rome ka tlo o tshebeletsong ya lesedi taba tsena o di fumane di feleletse setlhopha sa His Majesty Correctional Service setlhopha se tlhagang kare go province ya kapa ka rona ya Botswana mmogo le setlhopha sa SA Singers setlhopha sa Voice of the Nation tsona di ya go di Champ of Champs o e tlhalositse akere e hlakile ebile e utlwagetse ba lo otlana mane ebe ge re ya go tsane tsa di-large tseo re neng re di bitsa di-large wena motho e motle tse tlatlhe di-mathematica league jalo ka ga se a tlhalositse standard category yona tse tlotseng provinceng ke tsona tse tla emela province ga o na leake moo o tla dube selemong sa 2026 go tla dubeya go tla binwa wena dula o mametse tshebeletso ya lesedi ge tla go utlwa dipina nakong e tlang gore na tse kgethilweng bakeng sa selemo sena ke difeng
2: Aforika Borwa ka la 11 June 2026 histori tla ipoeletsa gape go tlala ka motsotso o kekeng wa o lebala le gale papadi ya Aforika Borwa kgatlhanong le Mexico re gopola ntwa ya mahlo a mafubedi pakeng sa dinaga tsena tse pedi ikutlwe o le motlotlo boga ka boikgantsho go thagoa ga FIFA World Cup 2026 papadi ya pulo e tla gaswa ka wotlolowa go SABC 3 ka 9 pirimana lo SABC Plus mme o dule o le setlhogelong tsa diketsalo ka go mamela diteišene tsotlhe tsa radio naka bophara tsena se dipapadi fela ke pale ya rona ke boikgantsho ba rona nako ya rona ka o fela ga rona botlhe re moo ka o fela go SABC fela go gasiwa semmuso wa FIFA World Cup 2026

0: di hlomo tsa moya ke lebitso la pina mona ke bokapi ba Dr. KE Lekganya ke ne ke eteletswe pele ke setlhopha sa Serumula Performing Art Academy. Momamedi mong o butsitse potso ya gore na ao mahloko ka jeno a re bapalela setlhopha se le seng sa Serumula Performing Arts Academy lebaka le teng. Ee, lebaka le teng ba ile ba kgetha pina tsa Sesotho jwalo ka setlhopha se tswang ka rona ya Lesotho. Ke lebaka la pele. Lebaka la bobedi ke o boulella puo ya bona le o rata seo baqapi ka kotloloho ba se entseng ka pina tsa Sesotho. Lebaka la boraro ke setlhopha se nang le nalane e batsi ka Sesotho kapa ka Bosotho ka kotloloho. Mamedi, moo ke yang teng ke mona. Ha re nahane jwalo ka ha re buile le motsamaisi wa sehlopha bekeng e fetileng, ha re ka lahlehelwa ke letlotlo le letleha ka la sehlopha sa Serumula, e tla ba tlokotsi e kakang ho Basotho. Ee, ke a dumela, ho na le tse ding dihlopha ka rona a Lesotho. Fela sena sehlopha se ile sa phahamisa flaga ya province ya Freistata ka makgetlo ditlhodisanong tsa National Choir Festival. Ebile ba phahamiseditse hodimo flaga ya naha ya Lesotho. Ke tshwanelo ya hore se setle seo ba se entseng re ba lebohe ka sona. Re ne re kgothatse batsamaisi ba bileng teng ka sehlopha sena bao ka jeno ba tsamaisang dihlopha tsa bona ho hopola moo ba tswang teng. Ke na le wena.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalontle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
2: Matshokgo Mahloko ho lesedi FM.
0: Puisanong ya o ke bileng le yona bekeng e fetileng le mohlomphehi Lehlomela Tente, ka morao ho yona ke ile ka fumana mehala e mengata ka tsela e tshosang le maikutlo wa emailing ya ka momamedi ya tshebeletso ya lesedi, moo bamamedi ba neng ba hlalosa hore ha ba kgotsofala, ha ba thaba ho hang ke se builweng ke mohlomphehi Lehlomela Tente. Fela o ne a bua seo bohle re se utlwisisang haholo ha re le teng sedikadikweng sa pina. Boima boo sehlopha bo fetang ka re ho sona. Fela re lokela ke hore re supe hore ke se seng sa dihlopha jwalo ka Maseru Vocal Waves se ileng sa nka naha ya Lesotho sa e beha mmapeng. Re ke ke ra lebala mekutu e entsweng ke Lehlomela Tente le sehlopha sena. Ho ne ho le boima, ho le monate, ho le jwang, ba ile ba nna ba kgatha tema, ba etsa bonnete ba hore sehlopha se tswela pele ho emela naha ya Lesotho. Kajeno ba na le bothata, ha re a tlameha ho tsheha ka hoo. Re lokela ke ho bona jwalo ka Basotho rena re ema jwang ho tshehetsa sehlopha sena se se ke sa timela. Ke ka hona ke itseng Sontaha sena e be Sontaha se ikgetha moo re hopolang menyabuketso ya sehlopha sa Serumula Performing Art Academy botsamaising ba mohlomphehi Lehlomela Tente. Mme hopola mmamedi e motle hore o ne a se mong, o ne a na le bontate le bomme ba neng ba mo tsheheditse. Ke ka hona ke buang ka batsamaisi ba tswang sehlopheng sena hobane bona ba teng. Ha ebe ho na le batho ka nnete ba thabelang ho wa ha Serumula, ha e tla ba ha le na moya wa pina ebile ha le na moya wa botho. Re ke be jwalo. Johannesburg Serenade. Ke Johannesburg Serenaders. Sehlopha sena momamedi e motle ke sehlopha se theilweng ka mesuwe ya mehleng. Ba ipitsa the retired teachers. Mme ba re ke the retired e seng batho ba nyahaming ba tepeletseng. Ke batho ba ntseng ba na le mafolofolo ba seng ba beile meja fatshe tshebetsong. Fela they are not tired. Ke seo mme Mamoruti Tshiu a neng a se bua le nna re they are not tired but they are retired. Jwale hlopha sena se teng mo mamedi e motle ka kwano ka hare ho province ya Gauteng mme ba rerile ho bana mokete ka la mashome mabedi le metso robedi kgweding ya Pudungwane November 2026. Ke fumane sememo hore ke iponahatse mo mamedi e motle seo ke dumelang hore se tla ya ho beng ba ka ba tle ba siele hloko ka letsatsi leno ba bone hore na ke mang motho ya tla emela tshebeletso ya lesedi moketeng ona kapa mosebetsing ona o ikgethang. Re a leboha bomme le bontate ha le ntse lena le tlhase eo pineng. Re leboha ho menahane. Ke a tseba le motseng wa Maokeng Kroonstad ho na le sehlopha sa retired teachers. They are not tired. Esekgowa ha ba kgathala fela ba beile meja fatshe tshebetsong. Le bona ba ntse ba tswela pele tlasa botsamaisi ba Mohlomphehi George Sethunya Fothwane. Sena sa Johannesburg Cernadus ba tsamaiswa ke ntate ke Mohlomphang Mohlomphehi Daniel Lefoka ke yena motsamaisi wa sehlopha mo mamedi e motle. Ka ba le mokete ka di-28 tsa November mokete ona o tla tshwarelwa hona ka mona ka provinceng ya Gauteng moo ba tlabeng ba thaba le barati le batshehetsi ba pina. George Mqadana le yena le sehlopha sa SIM Lounge Country Choral Society ba ntse ba le teng ba ntse ba tswela pele mme taba e thabisang ke hore bomme bane bontate bane ba ntse ba le teng jwale ba kene le batjha ba etsa le ha e ka bakeng pina e ntse e le matla ka tsela e makatsang ya sehlopha sa SIM Lounge Country Choral Society. Re a leboha, re a leboha tlhase ha e ne e tswele pele.

Omodimo ya lokileng. Omodimo ya tshepahalang. Hauna ya tshwanang le wena. O qalo le qetelo. Ya bileng teng pele tshimologo e ka ba teng. Jehova ke lebitso la gago. O phahame o a halalela. Jehova wa magotla. Modimo le bosung bona bo kgetheileng. Re sa qala leeto lena la go rorisa, la go phahamisa. La go bolela matla le boholo ba gago. Re leboga mogau wa gago ka tshebeletso ya lesedi. Re leboga monyetla o re fang ona tshebeletsong ena. Re leboga ditalent, re leboga bophelo, re leboga mesebetsi. Modimo ditlhonolofatso tsotlhe, tshireletso ya gago, bohlale bo re fileng bona. Modimo re leboga ga o ntse o re tataisa letsatsi le letsatsi. Le ga re o sitelwa ka dipuo, ka diketso, ka go bona, ka go utlwa, o a re tshwarela. Modimo ke bula pelo ya ka gore o tlo kene. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke enwa motšha, ke enwa mme, ntate, nkgono, ntate, mogolo, ngwana. Modimo ya mametseng tshebeletso ena ka tshepo e feletseng. Ya gore lenaneo lena la kajeno le tla tlisa kgotso moyeng wa hae. Le tla tlisa bophelo go yena. Le tla tlisa tsoseletso. Le tla tlisa maatla le maatlafatso ya moya o halalelang. Jwalo ka ha re tlo qala beke e ntšha. Modimo re qala leeto la thoriso bosung bona. Re a o mema ka hara leeto lena. Re keke ga qala leeto lena wena Modimo sa qale le rona. Re keke Modimo ra tloga o sa tloge le rona. Jolo fela ka o ile wa tsamaya le bana ba Iseraele ka topallo ya leru. Modimo le bosung bona laela manyolo ya gago. A ko tsamaye le rona Modimo wa ka ya tshepagalang. Laela dipolelo tsa maleme a rona. Morena o ntshepetse sebaka sena, o ntshepetse hora ena, o ntshepetse motsotsona. Ke ema jolo ka moshe bosung bona tshebeletsong ya lesedi. Ntate mphe matla, Modimo nkapese kobo. Ya o ileng wa apesa Josepha mphe ditlhomo tse o ileng wa di fa Dafita. Ka lebitso la Jesu Kriste wa Nasareta. Modimo tsamaya le rona. Thoriso, kgotso.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape?
2: O etsagalang?
1: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
2: Ka nnete?
1: Eya, go jalo.
2: Ke bokae?
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu ya ha Pep sale.
2: Ao, tšhwane ke e fumana jwantle?
1: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba hao.
2: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
1: Le nna ke tseleng.
3: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha Pep fela. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Tlhoriso, romela WhatsApp ho 083 284 0008. O letsetse 086 000 3084. Kapare sale morao ho di socials at Lesedi FM hashtag Tlhoriso.
5: Ntlafala moyeng, matlafala o tsoe molota.

a khodi ke ya botshelela ya selemo phupjane hlola matsatsi a supileng ka tseno ereke pele ke tle ke qale ke le bohem mphatlalatsane na le ya miso ra bo sa fele mo gana wa khotso re boetseng a perform ha uwa ha e ka jeno re tloko pangwa moho ke maqhubwa ga so ke boloke ka tibe fumeng sa ka hlompho kananelo ke teboho ke tsona ke tle ke di libiso ba sebetse moho bohle ba semba ntsema mo sebetse o khabane tsebeletsong ene manana ngo hlasa fitile le ke nanga jole ke la thoriso nane re tlisa ntso seletso matla bophelo o sa tlo qala beke ya hao e ntsha re tlo ba le go ratse tharo tse pedi e motshomora tuwa ka jeno re tlo kopa matla a metlhala matsatsi ke re nana o lena ke nane o la tshebetso ene re bitsang service ke nana o la tlhwekiso matlafatso ke nana o la tiso jalo fela ka ga kolo itshwanetse iswe serviceng nane o lena le tshwana le service ba le botle ba nana o lena le lokisa motho ka gare e lokisa motho wa ka gare a loke a tsebe o lokisa motho wa ka ntle ya ba ke mamela mantswe a thuso motaung le moruti maine ka jeno ba re re phela nakong e re e ka dingweng ba tswela pele ba re bua mantswe a agang nka menyetla eo bophelo bo o fang yona tshwarela ka pele rata batho ka pelo ya gao yotlhe gobane go sassa ga wa tshepiswa tsatsi la rona a utlwa gantle gore sepanona ke tlamaya ke itlhotlhore ke itšhebe gantle gobane ga e be teng tho e tlo tswela batho molemo tshiung tsena tse re phelang go tsone ke o tsamaya legatong fela ke a tshaba gobane lentswe la modimo na le mo legeng metlheng ya go ketela legato la batho ba bangata le tlo o tapa ka baka la ngatafalo ya bogopo gore batho ba tla ba ithati e mongwe o tla ikgethela tsela gae a re sa bua re fitlha dikerekeng mona gobane jwale gotho ba tla ikgethela ditheko gona o rata efeng ga rate efeng ka gona o ka bona matsatsing ana e batlhanka ba modimoso le thata gore motho a ka bua nnete gobane batho ba ngala e rata go ntate wa ka mme wa ka o e bue nnete gore batho ba ngala kapa o bue nnete goba leshano le keke la isa batho le godimong leshano le keke la thusa batho le tla tseba nnete mme nnete e tla le pholosa nnete go ba beng ga yona botlhokong ba yona go tšheseng ga nnete fela nnete na le mokgwa wa go pholosa motho le magotleng a dinyewe ga motho a no itse o tlo a tlola lemo tse masome a matlhano ga motho eno a ka bua nnete fela o tla utlwa moatlhodi a re gantle dilemo tse o tshwanetseng ke tse masome a matlhano a rempa ka baka la bane o ile a sebetsa mmogo le lekgotla ya ba bua nnete a re tlo ditlhaola lemotse le ga nnete le botlhoko ga nnete le bohima go e jara empa nnete na le mokgwa nnete na le tsela ya o etsetsa motho

0: akena ngwana so ke thaba mo sia diplasing tsa bana na re mo tsumoga diwa ke le bomo hao ka mana ka four way se ke a bona mo na tsao ke ne ama ma fubedu ka mana mo na tsao ke ar le bomo ha war ha le bomo ha war le bomo ha le sa di dumela khotso
1: Toriso
0: mme mo di mo aboko
1: kopinya na mamisha ka kolu sapa
0: ar le bomo ha umme
1: ma ha wona ngwana mme ga o leboa thata go ne a maodimong pitelo ya lekgethege go tlhe mmuso wa gago thata tsa lefatsheng e le ka tsa legodimong re fekasheko bogobe ba rona bo re lekaneng tsatsi le le leng o go tshwagale melato ya rona jale ka re tshwagale basetsa se ka re isamelekong o mpa go lwela o hemo bo bane mmuso kwa gago le maatla a leganya ke sena sebodi sa lesadi f m gadi s e kgologadi ntate kachela ya re tlabololang moyeng ka lekanako tsotlhe ka re tsa mpha maatla bitsa ntate lamorela maele a ne

0: Hashtag Thoriso Modimo way. Are mo hawa modimo so kene alata fusi musorodi. America Peter Maresberg. A ke le boha mo hawa mo tsomogatu ya Thoriso ke nna mediro. Na mo hawa na salon pitlela ke market fela. A ke na mo laetsa sna na pokidi deli we ka manika Kronstadt. Arara mo tsomogatu ya ra nthoki na mo le sedi.
1: Kete ka tsela di mela mo ka tlo wa ka.
0: Ka mo hawa le ka mme.
1: Ka mo hawa o mo hulu. O re fihletse o dula nna le rona tate ka tsela.
0: Alleluia.
1: Alleluia papa mema sino makaka moni.
0: Modimo ke mme.
1: Mme le papa.
0: A tori sole sa di dumela.
2: E mo tsongwa na mme go tso.
0: Le ga ndadi.
2: Na ma ke phetse.
0: Ngwana iso.
2: Thoriso.
0: Modimo a tla bokwe.
2: O ke mo ke ba ba sele o singa le jo lena.
0: Ei.
2: Ne mo ja beng pule. Hanka makholo ya kuba ya Jesu.
0: Ei.
2: Ine le mo hlodi thego wa gae. Putinya ba ba sele.
0: Ndadi.
2: A hanga ama puro ya kubo ya hai la imetsing la kulang tla fola ka lebitso la je
0: modimo a boko ngwanese
2: ke be dinga ka hene ma after you realize the love of God
0: ora mo tlhobo no wa rata regardless of what you've done re ke nyolle ngwanese mona kekeke ara se fapanong ke buha wena morena re ha mo metse sefela sena o tlo se bone fapano sena o tlo wa bone madia na theuela go wena o tlo go bone mo hauona ha ke tsebe bo ya mo bo leng ka ra bona ha ke tsebe le eto lo leng ka ra lona gona jwa empa gona la modimo ya bonang mo mahlwana ma ke king a bona teng modimo a hlonolofatse

0: Na o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
1: Ee, o e tsagalang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka founu yam ha pep sale.
1: Ao, tswane ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la pep gona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumaneya ha pep fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Simenye Tombstone e fumane ha bophara botlhe ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka re founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.

0: Mora Kachela, dumela ntate moratuwa wa ka. Ga leboga Modimo ka wena ka thapelo e maatla. Ka thapelo e maatla ntate. Go gorisa Modimo, mophamisa lebitso la hae. Lebitso le feta mabitso otlhe. O mphamisitse le nna mo ke leng teng, ntate Kachela.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.
3: Tshoriso, tshoriso. Ntate Kachela, ke kgathatswa ke mmina thoko o reng ha ke re kgoro ya hana. Arche o tla kena. Ha ke re ke mofutsana o re o na le nna. Alleluia. Go tswe be le lona. Masikobela Phosana wa Lejantšha.

mamedi wa tshebeletso wa lesedi metsotso ke robong re a re bore re lebile go rengela shome le motshomong again ntho tsa ka ke tsena hedilo re hagele nakong ena mamedi wa ka ya rategang jale re tle re kopele godimo le tle le re fuparise le rumo le godimo le tle le re fesebetsa le tle le re fethebe le fatse mona mamedi wa tshebeletso ya lesedi re lwana botsiare le bosiu empa ntwa re lwanang ga se yana male madi re lwana le meya e motshomoratua ga re qala leeto lena le re lokisetsang beke ya rona e ntšha e re ke tla ke toloke ditaba tsena ga bobebe fela gwa etsagala lefatsheng lena le re phelang go lona re tswalwe ge le morerong wa modimo go tiisa taba tsena re ka gopola Jeremia ga a bua mantswana kapa modimo a bua mantswana go Jeremia a re ke o tsebile le pele o ka e ba teng ke rata mona mo e reng ka o kgetha mme ka o etsa moprofeta godima ditšhaba jale mona lentswe la modimo le a re tlhakisetsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi o mametse o le Limpopo le Gauteng o le Freistata diprovense tsotlhe ke rata o tlo utlwe taba ena ga ke e bue ka segoa ke bua ka Sesotho tshebeletsong ya Sesotho gona Jeremia o utlwisisa gantle ga ebe Jeremia o ne a qeaqea gore gantle nna morero wa ka lefatsheng mo nakeng ga ebe Jeremia o ne a sa iputsitse dipotso gore gantle gobaneng ke tswetswe lefatsheng mona jale modimo wa mo araba o re ke o tsebile le pele o ka ba teng lefatsheng ga re ke o tsebile fela gore ya ba ke ya o kgetha ya ba ga ke o kgethe fela Jeremia ke o etsa moprofeta godima ditšhaba moprofeta wa ditšhaba go na le ntho e ke ngotse mona ga ke ngwala mona ke ngotse gore modimo ga a bua le Jeremia mona modimo ha qeaqee ha batlisisi ha pholle taba wa e toba o re ke o tsebile ga re ke utlwetse ka wena ga re ke ile ka ngwollwa ka wena o re Jeremia ha o phoso ke o tsebile go o tsebeng ga ka o ne o sa lekana nna ke le modimo ya ba ke tlameya go kgetha gobane ntho ene ke e beileng godima bophelo ba gago e ne batla go kgethe ye Jeremia ntho ene ke itlisitseng ka gare go wena e ne sa batle o tshwane le batho ba bang ke o kgethile o ne o tlameya go kgetheya motlhomong Jeremia o ne botsa potso ena gore gantle gobane nna ke kgetheile gantle gobane ke tlhaelwa ke ntho tse tsena modimo wa roba Jeremia o re ke o kgethile goba moprofeta jale mamedi wa tshebeletso lesedi ga tlhakelwa mona a ko rako ntukise morena a ko re morena lukise tlhe ke tlokena bekeng e ntšha ka tshebeletso ya lesedi jale ga tlhakelwa mona bukeng ya Jeremia gore gantle se e tswetsweng pele mona ga se Jeremia ntho e tswetsweng pele mona ke morero pele Jeremia a tla tswana Jeremia o tswalelwa morerong wa ntate modimo le ga Jeremia na batla ba pene le bitaga le ga na batla ba mechanic le ga na batla ba doctor le ga na ka batla ba teachere empa go o ne se morero wa modimo le ga na ka lakatsa go ba teachere empa go na le morero o tlileng pele go ditabatamelo tsa gae ko mo kgetha gore e be moprofeta wa ditšhaba

tsole mamuru a tsebela tsole se dinthetswa tswe mona pele a sejege mme a ke morere motho mole mo lefatshe mona itse ha tswalwa ya ba le godimo le nka buka le ngwana le bitso ntate modimo hana o tlisa lefatshe mona o tlisitse ka morero ha wa tswalwa ho sotleya ha wa tswalwa tshokolo ha wa tswalwa mahlomola ha wa tswalwa hukula ho na le morero ntate modimo itseng ha o fitla lefatshe mona a o kgetha jolo ka ile a kgetha Jeremia ho na le ntho ntse o tshwanela gore o tlo etsa lefatshe mona mme ntate modimo ka tshebeletso lesedi o tla go wena o tla go mme o tla o motšha ore o keke wa šwa o soka o bona morero wa ntate modimo o keke wa lebitleng o soka o bona morero wa ntate modimo mme modimo o etsa tsela bosupu bona ka tshebeletso ya lesedi modimo o etsa tsela jalo ka la itsetsa bana ba Iseraele tsela jalo modimo o bula tsela nageng e tshetlha ka tshebeletso ya lesedi o gopotsa molao mo ditabang o re gantle o tswaletswe morero mme modimo ga o tswalela morero fela empa mamiri wa tshebeletso ya lesedi ge tle ke e toloke ga bobebe modimo o reetseditse morero nna le wena modimo o reetseditse morero nna le wena e motsho moratiwa re kopana le buka ya diketso kgaolo ya masomabekelametsemeraro ga re fitlha bokeng ya diketso moya ona wa renka wa modimo re isa temaneng ena lesome le motsomong ke diketso 23:12 re kopanya le pale ya botlhoko ka ra buka ena ya monna ya bitswang paulosi ya o kaleleng la matsatsi a ileng ya ba saule ya motlhorisi o mogolo wa kereke ya jehofa empa re kopana mona le monneno a se fetoile le bitso la ga e se le paulosi e se e le monna ya bitswang moapostola ya fuweng mogau wa modimo ngwala dibuka tse ngata jale re kopana le pale ya botlhoko ya monna enwa ya bitswang paulosi jale ga re kopana le ena mona paulosi o re kopana le ena a sa le toronkong

mamadi wa tshebeletso le sedi re kopana le monneno wa Paulos ya le tronkong mona. Empa bajuda ba bona gore ga wa lekana go fitlhela re bona Paulos ya shwele. Paulos ha a kwaleletswe tronkong tjena ga o na letho la le entseng go batho, o kwaleletswe evangeli. Ha a gopisa motho, o kwaletswe evangeli. Empa bajuda ba bona gore ga wa lekana Paulos go fitlhela re bona tlho ya gago. Le ga o se o le ka ga tronko re keke ra o tlogela go fitlhela re utlwa pi ya gago. Empa le ga o le jalo, itse ga ba ntse ba rera ba se ba ile go balaodi, ba sa ba ile go ba ahlodi ga ba ntse ba bua taba tsena go rerwa monna ya keneng ka ara tronko ya seng a ahlotswe kapa ya seng a kositswe. Go na le motlholo o etsagalang mmomoring ona wa bajuda bana ga ba ntse ba bua taba tsena. A the mora wa gaitsa di apalo so mametse. Ai! Mo tshomora tuwa. Ere ha ba qetile le ano la bona. Ba se ba qetile morero. Ba se ba qetile mmomoru wa bona. Ya ba modimo wetsa morero wa hae. Itse ha ba qetile plan ya bona. Modimo wetsa plan ya hae. Ha ba se ba qetile makheka bona. Modimo wa ke a itsa makheka le godimo. Ha ba se ba qetile tsohle le godimo le lona la ema ka maoto la sebedisa mora o gaitsa di hae. Ke tshepa hantle gore moshanyana eo o ne le moshanyana ya nyatsehang ba re le ha ka bua taba tse boima ka malomae a keke a utlwa letho ga ona ntho a ka bang a yesa. A the modimo o kgethile ntho tse nyatsehang gore a tlanyedisetse bohlale. Modimo o kgethile ntho tse nyatsehang gore a tla bonagatse boholo ba gae. Modimo o kgethile ntho tse nyatsehang gore lebitso la gae le tle le phamiswe.

ana ke mantswana bua ke Paulus re bua ka monna kwa letsweng ka ga tronko re bua ka monna santsa le mahlomoleng empa sera ha se khathale ho fihlela o ile le bitleng o tla tshwanela o yeme ka maoto bosumbona o lwanele toro ya hao o tla tlamea o yeme ka maoto bosumbona o lwanele pholoso ya hao o lwanele lapa la hao o lwanele thuto tsa hao motho ya mosha ha ona motho a tlo tswa kwana a tlo ntsha dithethefatsing tseo o tlo tlamea o yeme jwalo ka Paulosi o bua mantswe a reng e sebetsa se teng e maraba shewe empa ga ona leraba ga ona sebetsa se teuweng kgatlhano le nna se tla sebetsa gobane morero o se o yentse golgotha moo madi a ileng a tsholowa teng.

0: Ntate Bernate ka fereng kgene ka mona ya ba lenyolo ile a mo fitlhela ka ra boroko ba hae le mosisinyang le re monna ntatele monna ntatele monna Paulosi ha tadima banneng ba motetse hare ba mo potipoti de ba mo tlamile ba re re ke ke ga mo lesa empa sephume sa boroko sa ba kena lenyolo ile a re ntatele e be le gore ke moo Paulosi a siam bajuta gona teng ba sala ba makesi oi
1: e mosomoratu wa kgotso ko tshwere leqhubu 89.9 ke le Brandford Majamaseo phirimaneng e ntle ya diphirimana ko mametsegetse di ya motho ge le bamamedi ba le CDFM ga o tsebagale gore mahlahlela a re tlameng ke ya mofuta ofe e re bebile eo ke e badileng moo o ntse o bala teng bana ba tlangwe ka mahlahlela ba le ka gare go tronko empa tshitshenyego ya lefatshe ya e ba teng menyako ya bulega ya tronko e re bebile molebedi wa tronko ga a phaphama borokong e mosomogatua a fumana mamati a buleile o ile a pšhemola sa bole lebaka e le la obane a batla go qeta ka bophelo bae kapa a ipolaya Paulosi o na le Silase ba ro yena o seke wa ipolaya gobane ge sa le mona kaofela ya ba o gotlela go bona o re benghadi ke etse jwang gore ke bolokee ba re dumela go Jesu Kreste o tla bolokea e seng wena fela empa wena le ba lelapa lago go rona gore bosimo bo botle ba letsatsi e motshomoratua ge le o dumela go ya maatla otlhe ya a leng teng ya a tlanneng a be teng ka o sa feleng o tlo re etsa gantle
2: e motshomoratua nthwena ka mona ga e ntumelele lesedi ya fam dumela kgotso
3: ejake ke utlwile ditaba tsa gago gore nto ene e lwanang ga e lwane le nama elana le mo
2: fela morero ona o teng
3: mme morero o teng ke dutle ke tsitsipane ka baka la bophelo baka moo ke lwanang empane ke a tseba o ke modimo wa ka wa phela o tla ba le nna merero ena e tla ga bosubesa e be qaleile ka lebitso la Jesu ke mema mojalefa go la kutlwanong ke
2: ka tsatsi le leng monna ya bitswang Nehemia o utlwa taba tsa marako a Jerusalema mosebetsing wa hae wa bokgatsetsi ya ba utela tsohle monnenwa anka qeto ya ulo sireletsa marako ai anka qeto ulo tsusa marako utle khatshela utle ska ya mon ngwana ngkhono thoriso le sedi khotso
4: Mzwake, taba monate tsa phedisa moya ditaba tsa gago go na le morero ka wena
2: ntate
4: morero o teng o se o bewe lefaseng kgathatso e bakeng Mose le Aaron leetong la bona morero o teng maiseraele a re bona rona re a swa re a fela lebelong e re le mathang e le re ntshang go lona Jesu o buisana le Moshe iketsetse ya gago momamedi ya Mose iketsetse thapelo ya gago e tla re ga o etsadima o tla phela thoriso
2: Hallelujah. ha o so sa tsebe na mohlomong thapelo o ka e rapelang.

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Mabedi a tshebeletso ya lesedi, ana e ka ba o kgathetse ke o se fumane di-loans tlasa lebitso la hao? Na e ka ba ke hore o ka tlasa debt review? Debt Clear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao ho credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCRADRA2. Ho na le melawana le dipehelo, mme dipehelo di a sebetsa. Romela SMS e reng thusa ho 33351.
2: Ntlafala moyeng, matlafala o tsue moluta.

0: Ana ke mantswana bua ke Paulo se motshomoratuwa 086-3003-084. Re etseditswe morero ke le godimo. Ko re ke utlwa gantle le ka pelong ya ka ka mona gore ka jeno ke a tswa. Morero wa modimo o re o tla ba seo modimo a reng o sona. Morero wa modimo o re o tla fetoa seo modimo a reng o tla fetoa sona. O se kgatheletse gore na bajuda ba itima dijo go le go kae, ba itima metsi go le go kae, mo modimo a reng o tlo fitlha o ntse o tlo fitlha. Le ga maemo a ka jeno a sa tshepise ntate wa ka, le ga dintho tsa o di sa kopane ka jeno mme, le ga o le boima motšha ka jeno, beta pelo Morena Jesu o sa o tloletse. Morero wa ntate modimo. O re ke o jwetse bosumo bona gore o ntse o tlo ba seo modimo a reng o sona. Toris.
1: Popinyana le kae?
0: A monate le kae mme?
1: A monate wa tantong kha popinyana.
0: Ka o phepi ga tolaka.
1: Ke fitile ka ra mathata a tshaba ya popinyana. A tshaba hi leng tate a hlokala ka sala le bana. Ka sala ka ra ditlhapa tse makatsang. Tsa lefatshe. Ngwana ya sekolo popinyana modimo a thuntsa mpona a ke lila jwalo.
0: Haleluya.
1: Mochanyana ya sekolong a lonka le motse supileng. Alimani you have siblom fantene a etsa lo
0: fela ntate modimo a o thusa o fa mohau
1: a mpa mohau ngwana na sebetsa sebetsa popinyana fetela Kimberley a fitla Kimberley ba kae ba prosecutor mo
0: merle wa ntate modimo mohau wa ntate modimo kuwa modimo a hlonelo fatse
1: ke lebohile popinyana o nlapile ka hare
0: pepi mme
1: thank you popinyana.
0: O tseba ka re Paulosi ha motshana ha ya fitla ho yena o ne a bua mantsiana toriso modimo wa bokwe ntate
2: o bua le tshiso ka ga tsone wa bona ha morero wa modimo o dutse o duma motho ha o tsiyo se bi se ka fitlela morero wa modimo o tshitiseye. Obane motho yo o kgethwe ke modimo toriso o bua le tshidiso ka mona ka jaso
0: ke ile ka qotsa lentswe la segoa ga ntse ke tlhophisa mona lentswe na le re the plan of God supersedes the plan of men. The plan of God supersedes the plan of a man. Morero wa modimo o phahametse mekgero yohle ya batho.

0: sebetsing, lapeng, sepalangweng. Ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re qhuba bosiu, ho Lesedi FM. Wa ratwa, wa le, Lesedi FM.
1: E robedi metsotso ka mora hora ya leshome le metsimedi tshebeletsong e ratwang Lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa wa ratwa wa lelwa kae kapa kae ho hlomeleng go roma metsena tshebeletso o re hona temo mamedihle leqhubule hore le mo lona ke 87.7 Rea Jolo 106.6 www.lesedifm.co.za DSTV channel 806 Reboetse retelne mane ho SABC Plus Lekena kile monati le bizwanka hore ke RQB Lekena manta ho yela bohlano empa nna ke teng manta la bobedi le laboraro ka jero mo mamedihle ke manta ha kgwedi ena la matsatsi a robedi ya Phupjane selemong sa 2020 le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapo le mathang a kampeng opere dumela motho e motle le bitso la ka ke pitso solve access humane le rato la hao empa mora bontjena ba mpitsa ka hore ke ponto wa selebo ha mamela
2: e ba le ponto wa selebo ho tloha ka gika
3: in the middle of the night
2: hashtag ha mamela
1: Hama melo ponto wa selebo tshebeletsong ya lesedi mamedi se ka baya kae kapa kae metsotsong ya leshome le metso e mehlano ka morago ra ya leshome le metso e mmedi mamedi a le monyetla tla re qalla beke a tla re qalla letsatsi ka thapelo se ka ba fetwa re tlo utlwa gore na ebe ya tlang gore be ya hantle ka jeno o tla reng ga golo jwang ga re tobane le taba tse thata ga kana bophelong go tobane le ditaba tse thata ga golo e senganyane re ke rekisa ke gotla ka mona fela ke tlotla ke o qoqela gore na ba neng ke re re tobane le mathata
4: Monnuaha, Bafana Bafana ba ile kana tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatshe na America, Canada le Mexico.
5: Bafana Bafana is back.
6: Re motlotlo ka sena re le setšhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa le fatshe le ao anane
7: go ba fora ba fora
4: la tala di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloha ho Lesedi FM ke molelwa
1: e le shubele motso o le mong ke metsotso ka mora hora ya le shumele metso medi mzwake wa khatshela re ya le bua e motso moratiwa ona o nkile ka le monate le bitsoeng ka gore ke thoriso tlwang goreng ya leshome go tla kwana goreng ya leshome le metsimedi jalo mametsenano le leholo le tlang go bulela manane o hlatlang go latela tshebeletso ya lesedi thagoa breakfast ka kotlolotswa ka mane ka Mexico thwasa le batho kara ba mane Mexico mamere tshebeletso ya lesedi dipapadi ke tsa mohope wa lefatshe Afrika Borwa ile ba le papadi dibapadi tsa tentse ileng tsa bapala ka selemo sa 2010 le dibapadi tsa Mexico e le papadi tse bula mo mamedihle ge ke go utlwa fela gore na go ile wa etsarang ka 2010 FIFA World Cup jwale ba hlotswe ke bone ka dintlha tse hlano go dintlha tse pedi ne ba bapala empa he dipapadi semmuso tsa FIFA World Cup 2026 Mexico, Canada, USA di tla qala ka leshome le motso le mong mo e leng gore Bafana Bafana e tla nkana jalo le Mexico dipapadi tse bulang dipapadi tsa mogope wa lefatshe ga ke bua ka taba ya gore e kgatobane le bothata bophelong mona go sa ne taba tsa rona tsa motlhoka le bitso mamedi taba tsa motlhoka le bitso tsa gosane di thata golo e senganyane ngwana ba mo sielang letswele o utlwana le boyfriend ya hae mamedi mona ha re bui ka motswalle wa hao ya o nketse motho wa hao ausi o nketse motho wa hae ke ngwana bo ya mo sielang letswele wa the betrayal. E bomedi. O ska bana hana go taba tsena ke AI. Ke nnete ore dikamano di ne se di sentle haholo pakeng tsa haele motho wa hae. Ee, ke re wa tseba relationship e na le di-ups and downs jwane. Empa tjhe, ba nna le nna ba leka gore ba lokisa ditaba bo sona selemo se fetileng. Empa tabakgolo o lla ka taba ya gore taba ya ho tlontlollwa kapa ho tlontlolleha ke yona e leng gore e ya moja ka ro yena ka mona humiliation. Ngwana ba moisielang letswele o dikamano tsa lerato le boyfriend ya hae. Ke ka ho kereng nthonyana tsenyana tseo etsalelang bophelong go na le motho e mong ka ntle ka mane ya e tselletsweng ke ntho e fetang ya gago. Ke ka hoo ke dulang ke re wena don't give up. Seke wa tela. Gobane go na le motho ya e tselletsweng ke ntho tse botlhoko feta tse e tselletseng wena. Le bophelong a e baneneng wa sokola, go na le motho a sokolang go feta. Wena o lla ka go ona le papa fela, go na le ya senang yona papa eno, ya senang phofu. Wa bona o lla ka taba go ona le phofu fela ga ona seshabo. Go na le e leng gore gobetse a sa ja ya senang yona phofu eno fela. Akuta mametse sebeletso ya lesedi, lesedi FM ke molelwa wa ratole. Bophelong mona ntho nngwe le nngwe eo e tsagalelang go na le motho e tselletsweng ke e fetang ya gago, e botlhoko feta ya gago. Se ka tela. Go na le motho ya tsweletseng bophelong empa ya sokotseng gagolo feta ka mo sokotseng ka teng. Go na le bana ba ihodisitseng ka ntle ka mone, ba ikgodisitse. Batswadi bana ba se teng bophelong ba bona ba ikgodisa, ba ihodisa, ba ihodisa. Zero eight six triple zero three zero eight four. Ke ba mo wa media re qalang letsatsi ka thapelo tle ke bone he empa fela go bile le phoso go marangrang mane a gore e tla ba preacher e masitsa. Preacher e masitsa re tla kopana le ena mafelo a kgwedi manta o qatelelang kgwedi ena. 086 triple 0 3 0 8 4 tswa o rapele 086 triple 0 3 0 8 4. Mametse lesedi ya fa mopina ya eo ro bapaletseng yona ke a pudeng phoofolo manang le lezwi wo ko qala e bitswang ka gore ke you are the one. Mamedi dumela.
8: Modimo ntate, modimo moka, modimo moya o galalelang Jehova finatla sa legodimo metsi a wa goloka. Re lelana tsa matlho a rona dithabeng re thuso ya rona e tla tswa go mang. Ga e sa tso go wena Jehova senatla sa legodimo ya yentseng legodimo le lefatshe. Morena modimo ya mosa, modimo ya mogaukonyana ya goloka. Re boetse re omema mesia letsatsing lena la mantaga. Ga o ntse re beile Jehova re robala re tsoa. Re ntse re phefumologa Jehova re leboa wena. Baballa dibogodi tsa rona ntate tse sebetsang ka gare go tshebeletso yana tse ikaletseng momamedi wa tsona bosiu le motshegare. Mme baballa bamamedi ba tshebeletso yana ya lesedi FM Jehova. Tshireletsa mesia wa goloka. Jalo ka re ntse re tsamaya re sa tsebe seo re se tsamaelang Jehova. Re tsamaya modimo wa mosa, modimo wa mogau ka gare go tshireletso ya gago. Re le difofu tsa Jeriko Jehova senata sa legodimo. Tsamaya re baballa ka gare go mesebetsi ya rona ya matsogo. Tsamaya kena ka gare go malapa a rona o dio re tshireletsa Jehova. Goba re phela ka gare go dira mesia tsa rona re sa di boneng. Ao Jehova a kile kena ka gare go ditoronko. Ba teng bana ba ba tlho ba keneng ka melato ya seng ya bona. Jehova ko wena ya tseba nnete mo e leng teng. Mesia wa goloka kile kena ka go bao ba keneng ka gare mokoti gana jwale. ba sebetsang ka matla le nnete le tiyo ba re nyollelang Gauta Masia wa Goloka. Ke nokela ka gare go lepetlele Masia wa Goloka. Sa mo tlamisa Modimo wa Mosa, Modimo wa Mogau. O na tlamisa ka dibanteitse. O ba etsa ka isopo mo phelo tsa mo bapholo tsa Jehova a senatla sa legodimo. Kena ka gare go ba tsamayang ka makoloi Modimo ya Mosa, Modimo wa Mogau ba tsamayang ka monno ntate. Re o nel bua Jehova wa Masia wa Goloka e ba le rona Modimo wa Mosa, Modimo wa Mogau sa zilela tsa mo tsireletsa sebogodi sa rona se ntseng se tshware a jale Jehova. O fitlhela se tshaisa Masia runa o na le ena juda o mo tsireleditse Jehova ka gore go ba bolotsana Modimo wa Mosa, Modimo wa Mogau a o konyana ya Modimo wa galalela wa galala Masia. O ka dula o re sireleditse bosigo le motsheare. Re nyana boa wena lebitso la maatla la Jesu Kristi wa Nazareta gore re ka dula re ntse re leboa wena Modimo ya Mosa, Modimo wa Mogau. Ke sparaka iwane ya reng leba le rona Masia wa Goloka konyana ya Goloka ko wena fela mmabali wa rona. O ga Jehova, o ga Masia wa Goloka. Ga gona ya monka ntle go wena Jehova. Ao Masia a kile kopela bomme Jehova ba karo dipetlele ba pepang ga jwale. Ao Masia tsa mo ba pholosang tate. Goba ko wena ya tsebang dipain se e leng go bona. Empa ko wena fela ya tla batlamolola Modimo wa Mosa, Modimo wa Mogau ka o tshwawatswa ke a gotla lebitso ke la ntate, ke la mora, ke la moya o galaelang. Amen.

0: 086 000 3084 086 000 3084. Mamedi o qhoba bosule bo mang ba sa feteng ba bararo, ntetsetse 086 000 3084. Hashtag 66 ke molelwa e leshomele metso ke mashome a mabedi le metso bedi metsotso pele re fitlha goreng ya pele ke mokgatlhelo wa pele wa le monate lenane o le bitswang ka gore ke RQB. Dume
1: motho yatek onto wa selebo ha mamere nga meno go dira ka 89.4 mega e tlile ka mona ka tikwana wa start a ke tire for the one ka mana ka di ka tapole e ma ta re le boha tire ne ma tsene na ka mana ka ka ra moduti ke ke scroll e la ka di ne le tswa ka go se ponto mo ye ka tele ka natural wa le khonti ka ra tsama ka mana ponto ke mo ka la big pocket lunch ponto ha ile ka di mo re ka ba di ho se motho.
0: Qala letsatsi la gago ga monate outlwa
1: yona setsana deponto ke nalena re o reng o bile deponto
0: mametsesebeletso ya lesedi itume
2: oaretumela go tsomsompei
0: atebishopo le kae
2: o tsompile morenaka ko ntumelele kere fela kere maponisa otlhe kao fela ka gare metimagolo ke bua ka yona South African Police Service kere dipikobot otlhe tse ka gare metimagolo ke bua ka yona traffic department ke kena ka gare sepetlele sa metimagolo ntake ke re bakudi botlhe bonne nurse bontate dingaka ka mono ke re mosebetsi o na le rona thata o batla thapelo ntate Bishop Aneli Sazelberg ke a leboa mongaditumane
0: tsatsi le monata utlwa
2: o tlhompile morena
0: 086 000 3084 mameditle ke tlo o rekisa o tlo ntumelele ga ke gutla ke tla tswela pele ke nke mehala re ke ye mabenkeleng ke tsewa gutla fela.
3: Nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsagalang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
4: ka nnete
3: eya go jalo
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ga pep sela
4: ao tshwane ke e fumana jwantle
3: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom.
0: Mamedi e mašome a mabedi metsotso pele re fitlha goreng ya pele segutlwaneng sa seikokotlelo ka la robedi Phupjane 2026 ga nako e le metsotso e lesome le metso e metlhano ka morago gora ya bone go ya metsotsong e lesome le metso e metlhano pele go gora ya botlhano le bomawela le Thabo Mokone ba tla buisana le Miss Ntswaki Kala moeletsi wa ditaba tsa kgetho ya makala lefapheng la thuto e phahameng Afrika ba tla bua ka setlhogo sena dikeletso ka ditaba tsa go batla mosebetsi. Mamela lesedi FM 086 000 3084 motho teng kwa dedume
6: ga
0: monate ke bua le mangkae
6: o tshwareme malerato pitso gamelodimo frigini ya ga ba tswe batho tsatsing la mantaga ya ke tuse bana ba bararo ka utlwa morena ranthi ba ka mosantse a tswile ke be ke re MyKB be ke qetelela ka ngwanana beile matatiele mmateng nna le gape pitso re go bona gore tsatsi ke la manta tango
0: ya le boa nako e tlang ga tlhoba bosile bona o utlwa
6: thank you tete waka
0: mamedi wa tshebeletso ya lesedi ga ke tsebe ke batla bua le di-last born bana ba fela mme ore papa hon jwale ka nako tsotlhe la gao se le bogolo ke ke utlwe ga o bitswa ka lebitso le ka reng le ya go reneketsa kapa ee lebitso kapa motho a etsa mantswe e kang a reneketsa wena o khutlela morago ntse o boela o gopola gore o ngwana o fela jale ga ra papa ka utlwa ke gopola mme ya tswalaka a tla bantse a ga ke fana fana boy 086 000 3084 ke a leboa mme ka o ngopotsa gore nne ke gopolo gore ke ngwana o fela lapeng heso tshwantse dijwa di setse ne di qetelelwe ke nna dijwa di setse a ge le bana ba fela tshwantse di qetelelwe ke rona
7: dumela
0: ee go jwa
7: Thank you, Pondo.
0: Maria che wena o sebedisa dijo difentsa Maria.
7: Ke ra.
0: Ke dijo difentsa o di sebedisa nga go lwa ile Maria.
7: Na tsaba ke na ntse ke ntse se di sa ho Maria.
0: Ke ba thaba ba ba gata bo dina wa sopho ba ke sa mohatsela ba bamba ga masapo o tsetse ka ga khabetse nyana. Ke ka o ke go tsa go ba di beke.
7: Na ke na taba le ntse ha se ra ile se yo se di tsiliki.
0: Fela le se jo ha o je wena ona di jotse tsa mayang ka boema wa le hodimo.
7: Nana ba lohudim.
0: E boema ba lohudim.
7: Kamu.
0: Eh?
7: O boema ba lohudim kamu.
0: Ke le bo go ba bo jale fa utlwa.
7: E na mo ya fa ke tle di a ba le ya.
0: E ya skise.
7: Thank you na ponto.
0: Ma betsele se di a fa bo dimela hle.
8: E la ponto a mamele.
0: E la ponto nna ke bua
8: le
0: mang ho kae?
8: O bua le skemekeme ntatwana le dilinjanyana ka mafatlhaneng tuile mmona re qobe bosibu ke le le mang le ntate le tshela ka mole ka matebeleng mole ke qobe bosibu le ausi wa ka ke Grace Mabuya le Nomvula Gatebe ke ba ausi wa ka ke batswadi ba ka o nna ke qetele ka ba a botlhe ba mafatlhaneng tuileng ba tsoe re qoba bosibu le bona le ponto a mamele bana botlhe ba qoba bosibu le skemekeme ntatwana le dilinjanyana ko mametse ka 89.2. Thank you, Ponto.
0: Amamelo Ponto, let's see the mona tautua.
8: Thank you, one amme.
0: Cute up, a killer said it to me, let's say.
9: Ela, Mohosiak.
0: Ela, Hosua.
9: Ela, Hamona to Amohosi.
0: Monati, Gimanta.
9: Gimanta, Amohosi, like a chassel of my barney today.
0: Eh.
9: Well, I suppose I can tell us to perhaps.
0: Amonati.
9: Oh, we shall have a rabbum hoop.
0: Tell a labour on to Narizzi.
9: Since I did that, I'm calling mom. What we?
0: Mahawamudi.
9: Mahawamudi Munti Quetta, Esa feeling Kamasa, Kamisa, the Masasi.
0: Yuta.
9: Mukwatiaga, Agore, Ginger, Kaka. Kis Kebeka Alan, the May Patena for 8 days, the Jukan Tabin. Chikati gas for the Yuaniki, Murada Ranti, Bakachim Palika Mo. I gave Kwaba, Kwata Mutina. Ke re kana le di ntate tshepo ke ka tsika ka yuani tella boy ore hore tse pa matatiele ke kwi ka u tswa wa tso ere ke tella fela ke titima ke re ke di tsubi la ke di lahlala ke senta fiti tsa fataba pero nya tso tsinga ngata ke bua ka studio 4 Bloemfontein Ponto wa selepe kamora maiki
0: re nyolose wa celebrity motho maqhubunga gaso a maholo a 87.7 ole ba jala 106.6 happy birthday to Lesedi FM mamedi re tlo shaba ditaba tse hlahelletseng kamora mona ke tla tswela pele ke nke mehara he empire re tle ke difitise tsena tse a manse chaba
10: ditaba tse a manse chaba ona le ponto wa selepo lena nung la RQB Holy City FM fela
0: mamedi ho tsena tse a manse chaba re tle go fe maobane president Ramaphosa ona bua ka maemo ana a renang mo ba ahi ba bang Afrika borwa ba reng ba bata melata ha holo e senang ditokomane tsa mae ka rona ena jwala hara polelo ya hae o ntshitse mantswe a reng ha hona motho ha hona motho ya dumelletsweng mohlala ho lata motho e mong seterateng a batle ho bona bopaki ba hae ba ho ba Afrika borwa ka ditokomane mohlomo a batla ditokomane tsa hae mohlomo ke le ponto tsena e be se ke batla passport ko batla ke batla bona passport wa hao tswa bo Malawi ka pa o le mamang fela mosebetsi jwa ro o lokela ho etswa ke di office tse tlameleileng ke a manga mantswe a hae letsatsi na maobane a hana bua le ma Afrika Borwa ka hora ya botshelela. Jwale e mongwa ba hlophisi ba buipeletso bona ibile le moeta pele Josinda Ngobese Zuma ore o dumela hore President Cyril Ramaphosa ha fui ditaba tsena ka botlalo, ha fui ditaba tsena hantle ka kotsi eo batho bana ba semolaong e le melata ba ietsang ka haruna ya Afrika Borwa. Aba re merero ye ya ntsa bua hore sepolesa se tlaetsa tjena, diofisiri tsa Home Affairs di etse tjena hore ha di kene tshebetsong dintho tsa mofuta o jwalo. O re ka senyesimane President Ramaphosa o re ka nnete ha dumele hore o fuwa dintlha tsena ka botlalo ka kotsi e tswang jwalo ke melata Afrika Borwa e seng molaong. Na e be o bua nnete ke lona le phelang le batho bana ka Roma kitchen ka go ditopo mona. Re tla bona he na ho tla etsalang ka la mashume a mararo go dinya phuputjane jwalo ka e le hore e mongwe ba etapele bana e leng Josinda. Ke bona ba reng melata e senang ditokomane e seng molaong Afrika Borwa tshwantse e tsamaya. Ke tlo rekisa mo mamedi, a ke qeta go rekisa ke tla o dumelela he ke nke ba babedi ba bararonyana fela re tseba gore re tle re hatele pele. Pina e la fitlha pheletsong mona ke pina ya Nomfundo mo e bitswang ka gore ke Isibusiso peshana mare Whitney Houston ka pina e bitswang ka gore ke Where You Are. Mametsele Sedi FM maqhubung a gaswa maholo. SABC Plus 87.7 ho ya jolo 106.6 ke manta khodina la matsatsi ya robedi kya tla
3: hi na u bone sesulu sa phone e ntsha hape
4: o etsa halang
3: ke sesulu sa Vodacom le pep fela o ka kena le bengkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho
4: ka nnete
3: eh a u jwalo
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela ka boka e fumana ka phone yam ha pep sale
4: aw tsane ke fumana jwang hle
3: ka prepaid ka pa contract bo ikgethelo ke ba hao
4: ke ya le bengkeleng le ha o fila pep hona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela bona le dipehelo further together Vodacom
11: ya khala mo Samsung e khutlile e tshisa ho feta pina bona ha se moketi wa mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa moketi ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstana Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Pau tisetsa mollo ho Sunfest Tsela tsohle di tlabe di etsahala moqebelo wa la mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumane ha ho suncity.co.za le Ticket Pro ho qala ka R350 tsa Sesotho. Sefete ke ziyakhala mo Sun City hashtag Sunfest 2026 hashtag love every moment hashtag ziyakhala mo Sun City.
10: Lesedi FM le tswela pele go aga mmoho le setšhaba ka kakaretso.

0: tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ditaba tse amang setjhaba. O na le ponto wa selepo lenanong la RQB ho Lesedi FM fela.
2: Mamedie e re tle ko fe tsa ho qetela. President Ramaphosa ra ditaba tsa hae o bontshitse hore MaAfrika Borwa a sekebe a kenana le taba tse ntseng di etswa ke sehlopha tse itseng tse batlang hore re arohane le ba bang ba baahi ba kwano kontinenteng ya Afrika. Hore ho se ka ba ho dumella sehlopha se hlahang se batla hore re tle re hloye kapa ho be le dikarohano pakeng tsa MaAfrika Borwa le batho ba tswang didahetse ka ntle. Ke a mang a mantswe ya hae, mme re bone mano marangrang a dipuisano, re shebile ka mane ka X, Twitter, ba bile ba mo hlasela ka mora hore a tla a bue dipolelo tse jwalo, ba re ha tsotelle lelapa la hae. Ho na le batho jwalo, ke ne ke shebile maikutlo a baahi eo ba ntseng ba ntsha mane ho marangrang a dipuisano ka mora puisano kapa ka mora puo ya hae ya intshitseng ka hore a botshelela letsatsing lane, tsatsing la maobane. Mamelo tshebeletso ya Lesedi. O re taba ya hore ho tshwenyeha ka melata e seng molaong Afrika Borwa ke maikutlo e leng hore a amohelehile. Empa o re taba ya tlhokeho ya mosebetsi le bofuma ka nnete ke phephetso e kgolo ka hare ho naha le taba ya thekgo ya mosebetsi. Re tla bona mabedi, re tla utlwa, re tla bona na o tla etsahala eng taba tsena. Na di tla fella kae? E tsheletse metsotso pele go gora ya pele. Mametse Lesedi FM, Lesedi FM. Ke molelwa wa ratwa wa lelwa. Kae kapa kae go hle moeleng ruba metsena tshebeletso o lona teng. 086-3003-084. Re tle re nke mamedi wa pele o teng. Eng ka ba bahlano fela mamedi? Dumela Lesedi.
3: Pito.
2: Ho jo.
3: Re tswile. Re ke tle ke re Gautya kwa maboso ka sosolo, and then ke tle ke re skenekene se ke utlwile Mafakaneng o tswile monna, and then ke re Victor ka Namahadi Frankfort le ena ha tsowe bosiu ke bona bosele. Ntate kwa bashimane ka Qalabutjha, ba bang ba ntse ba ka Simone Tsotetsi ka Qalabutjha.
2: Re a leboa letsatsi le monata utlwa.
3: O tlhomphile Pito.
2: O mametse Lesedi FM dume.
4: Anto wa Selep.
2: Ee, hojo.
4: Ke pela wa pela bonto.
2: A monate gaitse.
4: Ke kopa gore matshiri wa lekgotse ke re di amore bane ke qetelela ka morena ra lethiba le tla mosolo di ka thuta gore se ke bonto.
2: Letsatsi le monata utlwa.
4: Tanki.
2: O mametse sebeletso ya Lesedi dume.
5: Dumela ntate Pito.
2: Ke bua le manga.
5: O bela khale mo le feka go de pato.
2: Eh.
5: Ke tlhoba botsi o hlele ntate Bishop le mme ma mogena maloka si le se le went me nga tuma o le pa re tsiya le ba pando.
2: Tsi le monate.
5: Thank you pando lwa.
2: Ke saletse ke ba bararo fela. Dumela le sedi.
5: Ke nna ntate Tsimane.
2: Ke tele.
5: Ha mna tle ka ntate.
2: Ha mona.
5: Thank you ntate Tsimane. Ntate Tsimane go tshwere ka khule 87.9 mo nageng ka se thabantsho. Ha ke re khali mo le se ya le bua ka mo ka re dipotso. Ha ke re mo le bona ntemeng ka tima o le parise a tso. Ke ntse ke tshosa le dikene ka mo ka e go mo a tso. Ke re ntate ram tai ha patsa. Ha patsa a ke teng le sotho a tso. Ke ketele ka morena wa makete ka tau. Ka nna ka tsela mo tshwa ke nna mamorena mo ka tsama mo ke tsetsa ka tsama.
2: Ke o rata le nna tsatsi le monata.
5: Thank you ntate
2: waka. Letsoke ba babedi dumela.
6: Hashtag ha mamelo eh.
2: Mamelo po.
6: Ponto. Hello.
2: Seri.
6: Ponto.
2: Ha mamelo.
6: Ha mamelo. Ponto bua le Lesedi Timo na Mshisho plus Ntabetle. Ponto kopakela bana ba bao ba latelang. Ke kopakela le Thabo le ba kamane ka Tlhagase. Ke kunuti mang wa mtaung ka mona ka bohlokometle mme mse kuwa fetele ka dikhola silpatsi yena o mane ga utindindisa ke kana ga to ke di thank you Ponto
2: re le bo re ke nke wa o qatela ke le sedi dume
7: hashtag amamelwe Ponto wa selebo
2: amamelwe
7: Ponto wa selebo ntse ko mametse ka SABC plus app ke le mosebetsi mona Fixburg ke di ya o morabana ke kopa o boqhoba le bana ba latela kopa ya kamane ka Peter Maritzburg ke re aleta fufi msolodi ke re moeketsi molotsana yena o zoneti meqheleng le itsietsi masimong o zoneti meqheleng ke qetelele ka baagi botlhe ba ka siaka ga mmao le mapolase a mabapi ke re ba ratwa ke nna batho bana Ponto
2: sebetsi yo wa lona wa bosio na o na le bo di-lunche kapa leja nako e nngwe le nngwe re batla go ja
7: anytime ke yona Ponto ga o latile se
2: o jara go go le
7: wa utlwa e da go ngole ngwe fela nje batla go sa ja
2: a o ka jara ka le o ntse le mosebetsi a ona bo go di lunch le bo di
7: a ke nna di phanyo la lunch go na di tsa ne
2: ja le wa utlwa
7: tangi Ponto wa selebo
2: ke o taba mapolisa ka khabane lona mo le jani nna go ya lona ya ho ja ke nna go ya ho ja ka pa ha ke fitlha ona tseng ka nna ka thola o ntse ijetselela dijwa tsa tse o di oragileng kapa go na le nako ya go ja a tseba nna ke tsebe wane jale ke sebetsa fela go ra tsela tse pedi ke a ja pele ke tla mosebetsing ga ke batla ke a ja ga ke chaya ga ke batla go ja jale ne ke batla utlwa bana ba sebetsang bo 6 to 6 kapa diora tse robedi empa ba sebetsa bosiu ga ke ga tseba motsheare go na le nako ya tee go na le nako ya dijo tsa motsheare mo nabo e leng gore ba fuwa bo 45 minutes mose ba bogolo ba lona le jale batla bositse le tsebile o batla bosebetsi bos re ke etse bogau wa bodiboitse ko etsa dibe ee o jwa
7: alokoangwenanesapa
2: ke manka
7: ke ra mogomane ka kopise
2: ee
7: Ponto a kore ke re spore ka iwane bekere sporo ka ithuu ka kokwati ka mang ke re ntate bishop ka mane ka soso le a fela tse botlhokong tse dintlhaela ngwana mme N1 mo
2: ke se ntate letsatsi le monata utlwa
7: ee ngwana mme a ke la ka utlwa ntho botlhoko ampe ka dikhi N1 mono bana ba ka ba tšhelela ka gare ka moo
2: no ntse o bua bekeng ya o feta
7: hei go botlhoko ngwana mme a ke se thole thuso go fitlhela ngwana jwale
2: wa sekise ntate wa ka ke kopa o ntshwarele ka baka la nako ke qale mokgatlhelo wa o qetela utlwa re tla bua ka taba ena
7: oright ngwana mme nka thaba golo a re ka ra tlhoka
2: gantle dumatlho go rra ke a pele ke mokgatlhelo wa o qetela re ke etse tsena Ponto ke shebe ntho tsaka mona dinketsa jwang a re

0: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya itshebetsang o rekisa o beya dihlahiswa tsa gago mararang a dipuisano. Jwale, ditsebi mona di re, ka lebaka la gobane bareki ba gago ga ba kgone go tshwara dihlahiswa tse tsa gago tse tse o tla bo di beile mararang, mohlomong o rekisa dinawa, mohlomong o rekisa diperfume kapa o rekisa phofo ya mabele kapa o rekisa ditapole kapa masapo. Jwale ho thwe ka lebaka la gobane bareki bao ga ba kgone go tshwara dihlahiswa tse tsa gago, tshwantse o etse bonnete ba gore o beya dinepe tsa boleng bo godimo mona wa marangrang a le bapatsa, di bapala karolo e kgolo. Kile bona motho a rekisa ntho e ntle e kgotsofatsang empa senepe yana sa teka ga se blege nyana sa nyaganyagamisa. Ke ka go bonang le di-artist ya dithekisa mona di tse rekisa mmino ba etsa bonnete ba gore ba na le di-professional pictures. Jwale ba bua ka taba eno ya gore ka lebaka la gobane batho ba ba kgone go tshwara setlhaiswa se sa gago, bonyane o etse gore ba tle ba kgale ga ba se bona. Jwale ba re o be dikgatiso tsa video tsa boleng bo godimo gagolo tse khutshwane go bontsha ditlhaiswa tsa lona ka matlhakore ka ofela. Kwa bona, mohlomo re ke re entse video wena o go jwetsa ka mogo masapo ga o nang le nama. Ko re bontshe, tla bo re bontsha mono go ehlile ke masapo a nang le nama. Batho ba bangwe ke bone o tlo fumana gore ba shutile fela ba beile fela. Ga re tsebe gore na ke nnete ehlile a nang le nama masapo o kapa gana nama. Empa ga o entse e short video mohlomong o ntse o etsa tsena bana ga bona le nama ena kgoneng mona ga ntse e ya kwana le kwana gore ana gona ehlile a na le nama ke a batla gona jwale tsena. Pele go thwe di-short video di botlhokwa gagolo. They are very, very, very important. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba bua ka di-short video mo he o bontsha ka maka mahlakore e be khutshwane se ka batelele gagolo. Gore ga o gana a bea le nama ke batla o wa reka ona jwale ke bona gobane nne o tlo fumana go ngwe o tse a re tse ebena o bua nnete kapa o bue nnete. Ke a kgola wa utlwisisa he wena ya rekisang o rekisa mona online. Ke tseo ditaba tse ke reng ke tle ko fe tsona tseo e leng gore ditsebi di a o eletsa ditsho jwalo. Go na le ba bangwe ke a tseba ba sebetsang ka delivery ba re go thwe ga banene ngwana le batho ba tsamaisang ntho tsena tse e leng gore wa di rekisa online o etse bonnete ba gore o sebetsa gantle le bona ehlile go ba le ntho e bitswang ka gore ke consistency. Ska ga utlwa o sa ne se ke re ke batla ntho jwale o dula o ntse o etsa di-excuse tsa gore na jale ntho tsa ka di tla fitlha jwang empa wena o itse le a delivera. Ga ke tsebe na wa nkutlwa mamedi ke ditaba tseo e leng gore leeletswa ka tsona batho bao e leng gore ba itshebetsa ba rekisa ditlhagiswa tsa bona ba rekisa ditlhagiswa tsa bona mona go marangrang a dipuisano kapa go marangrang ba tlabe ba beya mogore nna ke etsa tsena he ke ya loa he ke etsa tsena ke tle ke o fe nngwe gape mona. Jalo go thwe mokgwa ona o le o sebedisang o botlhokwa gagolo ebile o motle gobane o kgona go tlisetsa le bareki ba batšha ba online mona na o ka kopana le motho a na sa tsebe le o tseba ka ntho tsena tsa gago a ntse a scrolla fela mona news feed mona o sa fitlha a kopana le ntho ena e leng gore o rwa e rekisene wa e tlhoka. Ke a gola taba tsena ditlhakile ke dikeletso bakeng sa batho ba sebetsang ba itshebetsa ba tlhagisa ditlhagiswa tsa bona mona go marangrang a dipuisano empa yo o tlhile le nna ke a utlwa ya botlhokwa ya enana ya gore letle le nke dinepe le di-video tsa boleng bo godimo go gadisa motho ya shebileng online mona a re ei ena yona ke a e batla eng dinawa tse tsona ke a di batla hei gona gona ke a o batla. E metlhano metsotso ya nlatola Solfex the P ya dulang tla metsotsong e tsheletseng ka morago ra e ya pele.
1: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Mantaha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto. Holisedi FM.
0: Ha mamelwe Ponto tshebeletsong ya lesedi ke hodisitswe ka madingwana. Di bona ke ngwana mojela ke sanere o re ke hodisitswe ka madingwana.

0: Pina na yetsa hore e pelo ya ka e tsamae jwa lo thutentse chile zia khala le CDF FM le tsamae le yena mununwa ho ya ka marka Sun City no nyana dilabula batho e tla ba simphete ke o fete hlathetla le ligisa tsebe go tlo sotho se monate jwa ka mo go ke se ratang ke ntse ke se bala lona jwa le tsena ne ke se rata ene ke na le ho utlwa ka re Afrika Borwa mo ne hle ba sekolong re tingwa Sesotho man. Ba medi wa tsaba Sesotho boholo ba sona se ke se ba. Ke ba ne ke se badile. Watswa go ba ne ke se badile. Go ba ne hangata hangata hangata hangata. Ach. Ha ona mo hlan sekolong mo na totla go utlwa le go na ntlo ya banyalani ba ba chaibitswa. Wa high school ba re re sa go tuntho tseno go Sesotho ka botebo Sesotho go utlwa ka bodinyako nyako ya fatane ya ka nnete tlo tsebe ke iteke ba ihliketse ba ya ditse ba tsa bofutu la ai khona le bo maele ka botebo maele bo ka gomo ai khona ka nnete ele shebele bo sumo metsotso ka mara gore ya le shemele metsimedi vele sa nega go ke hudisitse ka madingwana vele ke go etsa pelo ena tsa me thutentse chile manna ha ke hopola ke hetla magao ha ke hopola ke hetla magao e ka nna ba bua le nna tsena na ha ke hantle empa wena o ngutlwa ke le hantle bona la batho ba bo sosana letsatsi letsatsi ba se sharp next bona le batho ba dilang tse ba tsheya ba bo sosela ba se sharp next go le batho ba bang hei re da le ipitsetsa bo madimabe o utlwisa pelo bohloko e sentse e na le matetetso fumana hore pelo ya motho o mo etsang je o santse na le matetetso a kgolo ya hae ona le matetetso ke ona le matetetso ke bo ke mo futelo na batho be leng ga o mmona tlameya bo yana o mpotlise poso selo ho yena mona o mpo mo hake gona lo go na le batho be leng ka nnete ba le metse ka go bona ka mo ba gapetse ba tsama di counseling ba bua le di psychologist mpa hey ke nana ngwane so wa ngwanana o sa le Limpopo kwa e ke ke mo hlahlama ke batla go bontsha mohlala fela e ke ne e seng ene ke mo hlahlama re se ka etse ka ga ke sa mo hlahlama se ke tsama le ka ga ke sa mo hlahlama ba ntse ke mo hlahlama ke nana na bala grade 8 ne ke bala bo grade 6 na go nyo ntate ya ntswalanga na a qhala mme a tla me a re se re ikgolise ba nawe he mo mamedi kana go ngwe se ka bona batho ba le batle ba banyela ma teacher ba banyele di lawyer ba banyele di doctor ke nnete motho a sa fetetse ka pela ga o mongwe a pegedi sutu a le jwang-jwang a le motle go thata o jetsa o jetsa go e nna ke goletse dipolaseng ke ne ke gola tsena ke etseng ke etseng ke etseng ke etseng ka nnete ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane eyatlhe ba batla mosebetsi ba o fumane le ba kulang ba fole le mme a ntswalang a fole ke a tseba wa bantsa mametse le gona jwale tsena o rata go mamela haholo e senganyana ka jone ke batla ke re tlo bua ka taba ya bohlokwa re tlo bua le batho ba hirideng batho ba phelang mo ba hirideng ba patalang dirente mo ba hirideng ke yona le batho ba bangata bao e leng gore ba patala ka nako ba patala rente tse ngata empa ga ba kgotsofala go na le ntho tse ngata tse e tsalang mo ba phelang teng monana mohiro mona tlo fumana go e mongwana ba le tsena a kgone go bala bana ba bang bana ba phelang le bona ba entse bo magata fela ba bang ba entse bo di-party kapa o fumane gore motho e mong ke motho ya makgethe o tloa hae lapeng matswang teng o fumane gore o motho ya makgethe jwale o kopane le motho e mong e leng gore a ka o bakela le go be le ditadi ya botlhaswa jale ke batla ke tlo bua ka le lona e ke re bue gore na hantlentle ha le kgotsofatswe ke eng mo le phelang teng ke eng e sa o kgotsofatseng wena ka moo hirileng teng. Ba bang fumana ba patala tšhelete ngata ga o na le di-butler fela ko gore tabeng ya safety kapa security camera fela eo e leng gore e ba ka tidile gore ga ba ka etsalelwa o thola go ba patala empa monga stansa ona motlhanganaganang gore a hire security kapa o fumana gore di-camera fela ga keng e le di-camera fela. Ke a tseba o na le motho ya mametse ngwana ba le tsena o sa tswa nyamelelwa ke diapago kapa o sa tswa nyamelelwa ke botho ga o tsebe le o tsebala gore na motho ya mo entseng ke se jwalo na o fumaneya jwang bele re sa tlotla re bua kore modimo a tla a fitlha o otla ka moaisane ya jwang la rata fela gore la ga bua ka mo o rata o dula a tšhaketswe ke metswalle ke o fumane gore wena you love your space o rata segeo sao na re batho ba ratang go imamela jwale o tsebe hei baabe re reng ebile ke ma introvert ba tene ya ka pelenyana gampe ya bana le baisane ba jwalo e re shome le metso e tsheletseng metsotso ka morago ra ya pele ke mokgatlhelo wa go qatela RQB tshebeletsong ya lesedi 5 you play at 1
1: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa ora ya pele lenaneng la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela
0: mamedi ditlhabelane tse tlhano tsa hora ya pele ke tlotla ke ofa pina e monate mona ya le DC e bitswang ka gore ke anything for you o tla utlwa e tlalla e tla ba yona ya pele e be re o bapalela pina ya karabo e bitswang ka gore ke khakhathi e tla ba pina ya rona ya bobedi ho 5 play at 1 ho na le pina mona o tlo utlwa ke pina ya mafikizolo e bitswang ka gore ke masthokoze e teng ditlabelaneng tse tlhano tsa hora ya pele o tla utlwa pina ya aubrikwana e bitswang ka gore ke umgani wakho o na le anzo pineng ena he e tla ba pina ya rona ya bone e be re qetella ka pina e monate kwano e bitswang ka gore ke purple rain prince revolution ba tla ba teng kwano se ka ba fetwa ke ditlabelane tse tlhano tsa hora ya pele ha monyetla o ntse le teng o tla fumana a bonus play ho na le pina mona o tla utlwa e bitswang ka gore ke baby I am so confused se ka ba fetwa o tla utlwa rona ke amang ho na le nngwe pina ya Kevin Edmonds e bitswang ka gore ke a girl like you ke tla o sia hore nya bobedi ditheo dikalaneng vele molo itla ba le teng thago wa breakfast ka kotlolo o tswa ka mane ka a Mexico anything for you

0: Ke na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le pep fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya hao le tsohong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone ya ha pep sale.
1: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba hao
1: ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale
0: le nna ke tseleng
2: Samsung Galaxy A06 e fumaneha ha pep fela ho na le dipehelo further together Vodacom.

0: 086-000-0308. Fa re ke re bua ka taba ena he, momamedi ya mametseng lesedi a hirileng, na le ntho tse ngata tse o tenang ka mo o hirileng teng le tse o nyahamisang. Ke a tseba na le motho e leng gore o hirile mpa o ntse batlana le bodulo, mohlomong e ka baka lebaka la monga stense kapa e ka baka lebaka la batho bo phelang le bona bo o hirileng mmoo le bona mo o hirileng teng. Ga re ke re bue 086-000-3084, sia voice note ho 079-758-5066, sia voice note ho 079-758-5066, 079-758-5066. Sia voice note mo mamedi he, o ko re jwetse wena ya hirileng gona jwale gore na antlentle o tenwa ke eng ka go hira. Mamedi wa pele o teng kwa re mogale, dumela. 086-000-3084, ke a bona ya panyapanya megala mona, ke tsebe na o e tsala jang. Kgotso
1: monatelekaeaka
0: e lentswe diile kae
1: Foxburg.
0: Romsburg.
1: Foxburg.
0: Thoga a re utlwe
1: nna baitsane ba rona lerate le ka mo kusetse ba laitsa sekupu go tloa oseng fitlhela ke go ke ba tsamaile ka sentse dila le gona ke tse ntse dikompas
0: ba letsa sekupu kore ba etsa jwang sekupu sa sounde monate kapa kone go na le bone mathuela moo
1: aa sound monate ponto ba itsa lerate ne
0: ba phathia
1: eeya
0: ko o fumana gore le a kena mosebetsing bo oseng
1: le bana ba yang dikolong o tlona ke mathata a jwang.
0: O ko o tlotlelege gore na moaisane enwana ene ke motšhaketse na ma dulang teng na o na
1: llakang
0: o na le mme wa mopholoso a gapelang o gapela gagolo la gabosiwe fele motho ena o lekwa ke tena gore a kgone go gobala ga batla go gobala ga goa phaphama fela ntse le share champampampampam re a leboa empa he re a tshepa ke boemo bo tlaloka bono o na le mo ntse o batla mo o batlang o le o dula teng ya o sa batla o dula mo
1: batla
0: Dromsburg. Ke a leboa utlwa tselesedi are se ke batla o lo phela kwana bo Dromsburg kwana re ke rekise babedi ke atla he ke atla.
2: Na o bone sesolo sa founu e ntšha ga pep
3: o etsa galang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: eya go jalo
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ga pep sel
3: gao tshwane ke e fumana jwantle
2: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 e fumane ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom.
0: Mametse sebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelo wa rata wale jwale monna eno ene ke motšhaketse madulante ke diflete jale fleteng tse mo a se le fleteng a se le moaisane wa gae ke motho a dulang fleteng e nngwe ka thoko empa o kgona go mo utlwa ga rapela o le fleteng ya gago moagong o mongwe ka thoko e seng o nana e wa leng go ona o a rapela mmamedi gore o mo utlwe o letlhakogeng le leng na re ka ga motho a jalo o sitelwa batho ba phelang le bona kapa mamedi o mo utlwa o le moagong o mongwe ka nqena a le ka gomong ya gae mane moagong o mongwe a gapela na re ka re motho o anfe ya ka tletle bang ka thapelo kapa a ke tsebeng pa he go tseba batho e leng gore ba phela mo e leng gore ba hirile teng 086-000-3084 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 re tle ke nke mo mamedi o teng kwano re utlwe gore na o reng a tshwaela tabeng ena lesedi dume.
5: Yo, re teneke ngwana mme pontu wa selebo, re teneke ngwana mme, o bua re kgathatso ka mona ka spreti ka thoko tsa ngwana mme. Jonna we, rona ne re na le makhe ngwana mme, jo we, wa tsa pontu, ai, makhe o rekile vumvumu ngwana mme, makhe ke makhe, makhe ana stofu. jole girlfriend e batla o tshakela makhe makhe ha tlo phe makhe ke motho a tletseng ge ka dijo tsa strateng makhe o tlo kopa phofu o tlo kopa maqa a tlophela girlfriend e tlang ke re brad jole ka ska sa tlo phe sister se tlamele a tsebo ga ona stofu ga o phe o ja dijo wa tsa hei bobo hei bontate bo abuti ge kopa gore ke reke ditofu le reke dipoto o ke se reke dijo tsatsi le tšhabang le dikelang ga o hirile e batla o bene le stofu o phe o seka go tla tla o phea ka next door o tla le poto tseo tse pedi o aae kore ka utlwa ke ausi ene o thabetse brada o tsamaya ka vomvom
0: ei empa ya ditlho tse tsena ke di gatela mamedi ka tsona re a ithuta ka tsona re a ithuta ga o bua ka taba ena o tlagong gopotsa banana be e leng o tla batla kopa o beya nama ya gae ka foreging ya gage ga o kopa o ko mobele bo nama ya gae goba ka nako ngwe ke utlwa gore ntho ena e ka baka dikgotlhano o fumana gore o sanana gore o hutse maqanyana kapa diresheneng tse gae mona o kile e le o ya ba teng batho ba jalo bo hirile bone a tlatla kope fela go beya ka foreging ya ga kompele ka moo e mongwe wa tla o tlo batla lona lefielo la gago ka mona o nka dime lefielo moo kapa mmopo ena a re ke ntho tseno o le se di dumela
6: ee ponto ponto ya selep ekagona ke yankanka thota eo ke ya thota wang sese ka tao patale ka nte batho ba labala gata ole moaitsang tate o la tsena tse batang ga elela botlhaba wa gotsi o nna o eng ach mmasetela ga batlo le okweta baka goga hai
0: he ke phepeso empa go phela mo o hirileng teng ke a utlwisisa ka nnete jela ka nnete na o ka ntsho a phoso motlho mo a kere ke motho wa moya jela ke le motho wa moya moya ka nnete a go ntaela gore ke letse sekupu bosibutse ke ke bua le bafatshe o ka nkwatela le moaisano wa ka na a moya gore ka nnete ka for goseng ke otla sekupu ke le holele hai a renke mamedute dube
7: ila ponto a mamelo hlembana mera hle motho mo gatu tati a go je kuwitse monna ne jirile a teng ga ke fitlha ke tswa mo sebetsing jalo ka ga ke theotsetse ke thola go se go manamisitswe ke mabitso a batho mokhukhu monanang ga se gastens ke motho a tshwanang le nna hirileng o manamisitse mekhukhu mabitso a gona mono ga tse bana bothata o thoekeng gentsha di-20 ranta mona gatlhatswa ta sebimi ena motho ena eo ga e sa tswe ta sebimi ena o tsebe ka nako e nonononono ga a fedile lebala he ntatee ke kuitse go na le batho ba bangwe ba duba ntwa e di a ya bang moo o re segetse ka mabitso a gona gore motho a ke se tlotlaetsa tsena ka mabitso a gona fela he e re keke ka ganyane wa bona eo ya motho o ketang go bua ka ena motho a gapelang he bao he batho ba sikelwang batho bano he ba tsebang go sitela batho bano mpa he ga re kgatlhanong le bona ka thapelo ya bone mpa ga ke ke ba gatele gantle tlentati lesotho mane go na le mo ba bangwe ba ile ka baga ba fasta motho a ba tlhokalela ka duma thaba ba sa je bona batho bana ba nanang ba gapelang ba nanang ga e so mane nene ga ke re kore halloye o ne o tseba o ne o tla ukwa gorena ke bua ka bogole bo ga kae nakong enanang ya mesong ga motho eno a gapela ga o ka wa ga phapha o tlo ukwa go na le motho a e mongwe a ntse le rata le leng le tshabileng ka ntle ka mona ke mafotho ka mpumalang ka ntate kgotso
0: taba tsena diane ke a tseba kae kae ona ba letseno ona le ba gobetseng ba sena motlakase ga ona ikutlwa go reka motlakase tlo fumona gore rona le ba kopanetseng bo motlakase mo mamedi ke mathata ba bangwe ba kopanetse dintlwana toilet e bongwe ga a tlhokise ntlwana go gang e dula e tlino keno e na o sa bile a kgathetse e bongwe seng o tswa e ntse boto ka toilete ka bodu a buotse di-regulations ei dubela lesedi
8: ebe o disemo dumela tlenda de bondo jewa
0: amediena hore nna ona ntho e nhlophang jwalo ka kopanelo ya motlakase teng ebile le kopanetse lebokose la motlakase ya tseba na le bana le go bala ka lefifi tadi ba tseba gore ka kgodi ba ntsha bokae jwale motlakase o bo fela ga ga nako jwale go bo sena ikutlwang ore nako nngwe gape o fumana gore e mong ana tšhelete ya go reka e mong o na le tšhelete ya go reka jwale o tshwantse o etse nnete ne re rekile motlakase re ntshitse di 200 jwale o fela bogareng ba nako nna ke na bajete ya ke kgole shapo jwale ke etse wena e le gore motlho mongwe o ka kgona go reka lesedi ga re dumele
9: ee Lapondo
0: ee
9: o shapo malekgodinthoana ma lebogo location wa lesanda bana
0: ee
9: ntate ke na le moaisane ka mona kwa legoa ga monatenyana ke tlhong a kere ke dula sekolong Ponto o hula betena bosiu ha ke tsebo ai movisa o isa kwana le kwana ke tla utla fara bo ara bosiu ke robetse
0: au
9: ya le sorry ponto
0: e ke mabetse tabatsa
9: e ke re hula nya betena bosiu ka ofela ntate ja o jwetsa ha nna ke tlo tswa ke a jimi ke khatetse ponto half past 4 ke kela jimi ke khatetse a ke khono roba tanki ponto
0: Medi re ke nke fela ba o qetela kwana motho te dumela.
10: Ndi ponto ai wa amataba. Na e ke re mane mo banki he ri le teng. Ke le mona mo ke le teng KZN. Ka ama ba ka mo sibitsi. E.
11: Tena ke.
10: Mo hiri wa ka mono no ga nete. Achi han sibitsi hantle ka mono ka nye ka mono ntlo yenu ina le mongobo. Aiyaya e sale ya tshepisa o lokisa ke a gola le mo difeta tse pedi o isa o tse thapo hi kho
12: nna ntate panta nna ntate
0: mamaditlhe ke kopa o ntshwarele batho ba bangwe ba etsa voice note tse telele ke kopa o ntshwarele nako e nta botse ke mo ke di entseng diphoso ke kopa o ntshwarele mo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya lesedi ya ke tswa mona outestrata ke vele moloi ditheoa dikalane o tla go reng ya bohlano ya goreng o tla go reng ya bobedi ya goreng ya bohlano mantao ya laboraro o na le ena le nna ke teng mantao ya laboraro ga re kopana pe o sasa re na le ditaba tsa motlhoka le bitso eo e leng gore ngwana bo mongketse bo e friend Afrika Borwa good morning and good night.